kato sala ine se owo ni abi omo oko tabi ile ile tabi visa boya won je ku won na o sayeye mi ma to sala ine bibeli wi pe emi ki yo se ala ine gbogbo en to ba ri mi gbo ohun to sala ine yen loruko jesus ayoda fun lo ni to ba je ile ni oya lo kole to ba je moto lo ra oko to ba je visa oya lo gba to ba je oko oya lo pade e to ba je iyawo ni lo pade e to ba je ayeye ni oya gba so ayeye re ohun to sala ine yen loruko jesus ayoda fun o to ba je pe alafia lo ne loruko yin oya gba alafia bibeli wi pe alafia mi ni mo fi fun yin ko se bait fi fun ni to ba ri

0: do oneno
1: amen
0: ayore ku
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oyi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of christ holding church land of reality tolu jo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o maria aduba
1: amen
0: so fun apeta ba ti dore beji so po lo si se bi oba ko se nti o mo be loruko jesu o maria aduba
1: amen
0: ni gbogbo ipari osu friday to ba ti kain la ma npade ni lufu ape mo ma so fun wa pe ile agbara be eyin o ki miss e to ba ti wo bejo friday abi thursday lo ti de be ni lole anu yi po ni ba meje ki wona bere ko damajemu ni leye o ti se topolopo yan yo se ti e
1: amen
0: o ma yan ju oro e
1: amen
0: mo reti e ni pari osu yi mo reti e o ma ni agbara sa loruko jesu wa ni eri la
1: amen
0: ni thursday bye ati ni ojo sunday mo ma nwa ni igando loruko jesu o ma ri anugba
1: amen
0: lasu igando road hotel bus stop so po le so bi oba gbogbo eni ba ri mi gbo gbogbo ere re ti aye gba ti pe ti pe o ya gba pada
1: amen
0: mo ni ko gba pada
1: amen
0: o ya gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: gba ti e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan omo lohun te wa ni ogbomoso e ku igbalejo woli to ba je ogbomoso lo wa ati agbegbe re to de n gbo ohun mi iwo ni mo n pe

0: oti ori o gba ironi oni oni ki lo nsele woni jesu ti nasareti lo nkoja ah jesu ti o kigbe ni jesu omo dafidi sanu fun mi ojo yen lori yanu so ti wo le ba nla ilu koja eyan ki mi se to ba ti wa logbo ma so in to ba na o je o na o ja pade ni ayajo oni loruko jesu o ma ra anugba ipade ti ma bere ni ago meje to ba ti wa ni ogbomo so ko se ti o mo bi tan pe ni isale afun church se bi oba to wa nbe ibe la ti ma pade mo rete mo ti ko run yen dani o gbodo mi si e loruko jesus oro re adayo so pe oro mi ma dayo so pe oro mi ma dayo aba ti setan la ago mewa am bo ni oyo gbogbo eyan omo lo te wa loyo e ku igbalejo woli to ba ti de owo de ni ilu oyo so pe lo si sabo ni egbe ile epo alasaro ko se nti o mo be opposite church lo wa nbe oni ma ni agbara sa gbogbo eyan omo lohun te wa ni oyo hey loruko jesu aye e ma dide
1: amen
0: igbese ni ye fi nla luyo loruko yi o ma ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: mo ni wa ra anugba
1: amen
0: ni okaka emura ola woli ma ba yin pade iyan nikan ko ni ilu rawo woli ma ba yin pade

0: Nice, gbogbo eyan omo Olorun to dobale kan mo ki gbe Jesu o ma se emi mimo se Olorun ti mo pin iyanu bo se to ati bo se ye mo dupe lowo re mo dupe pe mi lokan mo dupe pe ibewo yen de sojo mi mo gbe oga ola ninu ola ogo ninu ogo gbogbo eyan omo Olorun te dobale iwo sa ti mo gboran e wa yi ka otun e yi ka osi e so fun baba mi ologun ajogbo po se ipa ninu ipa mo gbe oga gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu sile ojo oro gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu ma so pe Jesu o ma se baba mi mo gbe oga titi lai lope mi lodo re ogo ni fun Jesu Jesu oluwa wa eyin omo Olorun e je nso bayi wi pe bi iyanu oba ti kan mo ti ibokan je ba layoyo ki won le ba won na yo dupe lowo Olorun fe ntiti e de ati mo en to kan bayi boya wo ni so bo ba be nikan yo won ba won na yo mo ti so pe ah lati eje nje oni iyanu wa kan mi olufe to ba ti le nse nkan ti o je okan o yo okan o Olorun ki so ni magic ki so ni dan sugbo ni se iyanu ni kini won si npe ni se iyanu o si abala ti o le pin si in bere si so ni pe ma bere si wa su e laipe e gbe owo yen soke wa nawo wa ni baba mo fi oruko Jesu bi o mo fi oruko Jesu gbadua je ki owo Olorun ko kan mi na je ki owo nla re ko kan mi be mi wo lo na iyanu lo na ara in the name of Jesus yo si mi lo na iyanu Jesu oluwa wa e mura o oni ni ojo Thursday gbogbo sona church patapata a lo pade ni awon sona church wa 8 na lajo bere 10:30 lajo pari e gbogbo eyan eyan fe ni bo le wa te tin gbo mi e wa dide nle o gbogbo eyan omo Olorun so le ba wa ki hallelujah la mefa e mo deja re somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan omo Olorun kini kan mo pa mi lekun moju enikan ni kini woli ese bibeli ti mo ba pade ati nti emi oluwa so fun mi ati gbogbo awon leta orisirisi ti awon eyan ko si mi mi ti e wa me ti mo fe mu nbe o pa mi lekun gan eje ka lo sinu iwe Matthew 22 maka ni verse 24 eje nka lo si 28 ese merin pere na ni si marun o ni o si wi pe olukọ ni Mose wi pe bi enikeni ba ku lai ni omo ki arakunrin re ki o su aya re lopo ki o si le gbe iru omo dide fun arakunrin re ah e gbowo lori kin lo de to ni ri ntawon eyan yoku ri se awon farisi won wa bi Jesu lere pe awon ri bi enikan ba ku lai lomo bi enikan ba ku lai logo bi enikan ba ku lai rise se gbogbo eyin te ngbo mi dide nle ko ya le ese re mole agbara ti oni je ko se nti awon yoku nse ma je mu to mo ki gbe tele o leyin pe oni ri nti awon yoku nse se just se mole ma je mu yen jabo le loruko Jesu enikan ni woli kin lo le to be ah aro yi o le die gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e wa gbo nti won so ni verse 25 won wa bi Jesu won so nkan kan fun Jesu won se interview fun Jesu n woju won won ni sa won wa ni awon arakunrin meje kan won wa lodo wa iyen ni pe ni adugbo be yen amoko adugbo yen sugbon won wa ni adugbo wa won foko bobe lasiri won ni eyi ekini leyin igba ti o gbe aya re ni iyawo egbon ti en lo sele si o ku bi ko si ti ni iru omo iyen ni pe akobi ile won ku omo meje ni iya kan bi akobi ku ah jem gbadua ninu ile yen gbogbo le te ba ti si ami e ni loku eyan lorun lodun yi sami o ko gbe to ami mi bibeli wa so wi pe oni iru omo akobi yen odidi gbogbo ojo to lo laye ko ba won bimo e wo nkan ibe ngan ki mo nlo o fi aya re sile fun arakunrin re iyen tumo si wi pe elekeji o su lopo o gba iyawo yen eyan omo kekeke te ngbo mi nin adugbo ti won yen nkan buku to sele nbe ni pe nigbati egbon ku won mo se na ni
1: odo awa oni dudun bi na eni to ba tele ni o su yawo lopo elekeji wa su lopo bo se su lopo gbogbo akitiyan lati tun bimo elekeji na obimo o na tun ku gege be ni elekeji pelu eleketa titi to fi de ori elekeje obirin yen o fe akobi number 1 o ku lori e akobi number 2 o ku lori e akobi number 3 4 5 6 7 agbogbo yen dide e wa ke mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin ogun buku ti ma jeyin o mu amu bo laye wa ki gbe nbi to ba duro si wa ni ja bo le lara mi abe wa won ti mo nwo ni e wo film ta jo nwo akobi on ku iyawo gba o tun bo sori elekeji iyan na tun ku e kigbe gbogbo nti won pe ni pana pana pogo pogo lara mi lati iseju yi lo ina kan obirin yen si ti fe won family agba ko ni o mi o ti men to logun e won ti bibeli so ni verse 27 won ni nikeyin gbogbo won obirin na ku pelu o na koja lo akọ ise bibeli kan pe obirin ibimo nje ni ajindi oku ayata ni yo wa se ninu awon mejeje nitori gbogbo won ni o saani gbogbo won lo saani e wa wo nti Jesu fi da won lo ni verse 29 bi olorun ba fun wa laye ese bibeli serious gan Jesu da won si wi fun won wi pe eyin sina nitori eyin ko mo iwe mimo e ko si ma agbara olorun nkan meta Jesu fi down eyin sina eyin ko si mo iwe mimo eyin ko si ma agbara olorun nkan be laye mo pe kokpo iwasu mi ni iseju tenteni sa ni oluwa gba mi lowo ogun amubo oluwa gba mi lowo ogun amubo gbogbo eyin omo olorun te nwo mi ateyin omo olorun te ngbo mi ti owo re bonu owo wa wa ki gbe nbi to ba wa baba mi gba mi lowo ogun buku ti an pe ni amubo eje nso bayi bi eni keni ba ngbo mi laaro yi to ba gbekele ara re oh my god to gbekele e wa to ni to gbekele certificate to nbe lowo re o se se ki eniyan o ku sinu isoro to ra won kan be ti an ti gbekele e wa won anu ki mo fe fi prayer se a ma sako awon kan ti e to ra won ti ngbadua bi alaini se anytime to ba gbo pa npe adua bayi yo yi so bori ni awon eyan ji ladugo ori ti won le phone meti ori telomi o jese mole lai nidi loju ti e bi igba ti nse ranu ni se bi nkan kan ni bibeli kan le yi e se bibeli to pa odidi eyan lekun obirin lo odidi okunrin meje sibe ko mu nkan kan bo iyan tun mo si wi pe obirin eyo kan o le pade oko 40 ko si mo re ni kankan fe ile aye yi ile aye agbara ni sa ma duwo de igba ti ogun ba to wole ko to dide lati gbadua ka pe iru obirin ti gbo pe ogun buku kan be ti npe ni amubo boya iba ti tete dide laaro kutukutu ojo aye e iba ti ma gbadua olori wa kan ko oni memo poju ogun laye o lati gba iwe ni ba ti mura sile awon kan be to ye ki won tete kaki eyin mama ma ji awon me ni gbogbo igba ta ba nla anfani ati gbadua bayi gbogbo isaaro ta nse ati sale mo fi si awewa awon kan gbo mi loni to je wi pe ko si ogun mi ti won ba fa ju ogun amubo lo ko si nti owo won te olorun gbo to dale lowo won agbara kan be ti ma je won mu won ati mu sugbon won tun gbon bole e se kigbe eni baba mi elada mi dide gba mi lowo ogun ti npe ni amubo ẹgbẹ́ ọwọ́ lè ìdodo kí n pàṣẹ gbogbo létẹ tí ń gbọ́ mi mo dúró nínú jìbùjìbù àṣẹ lónìí agbára burúkú tí ń pè ní àmúbọ́ látòní lọ iná kọ́ gbọ́n dáalẹ̀ in the name of Jesus mi ò ní lọ sínú ogun ìdílé yẹn because ogun burúkú ni sà ogun tí máa pa wọ́n nílé wọn ọ̀pá àkọ́bí ọ̀pá kejì ọ̀pá kẹta títí dorí ẹlẹ́ẹ̀keje kò sì sí kankan tí ń kọ́lẹ̀ kò gbé nǹkan rẹ̀ ṣe ase nkan buku ti wa ti pe won lo bo se wa ni atete ko se o nbe ni isin be ni o mo ri awon pastor kan nbe to je pe gbogbo iwasu ta won mo ri laye e ti won fi taku awon eyan ni to ba ti dibi ti en ba ti fe mu waasu iwaasu bi o se ma gbogun ti ida mewa atore nikan lo mo ko ri awon iru awon bayi ko ri ogun ti awon eyan la koja e ja pada si aye obirin anu obirin mo se mi gan o iwo na wo ka pe iru anti eni iru anti ka po mo to binu ni mama to ti dagba yi ka po awon omo ti eni baba obirin to fe oko meje ti gbogbo e si bo mo lowo kini ngba lowo e iku ni eya tan gbogbo eni to ngbo mi alagbara idile to ngba ire sonu lowo mi oko ire ni omo ire ni ise gidi ire ni wa ke wa ranju kankan alagbara idile to ngba ire sonu lowo mi ma jemu ile baba mi to ngba ire sonu mo mi lowo bayi loluwa wi ile lanu o ya gbe won mi egbon ti bibeli so ni Matthew 22 verse 24 to 28 bibeli so pe obirin yi o dana fun odidi okunrin meje sibe ko jere kankan ogun buku logun amubo oji o dana fun okunrin meje she cook for seven different men and yet ko si kankan to say thank you won jale lo na ni ikun pa won lowo e na ni ki se yen nikan okunrin meje lo ba obirin nikan sun kalamana shanda baliaba so mo yo pin to ti ba osun so mo ya won pin to ba dana pelu gbogbo akitiyan ko le ba loko lede ko si nta o se ni agbara eni to ni aye atorun a fe gbogun ti amu bo ni awon kan be to je pe won ti sise ni bi ise ti won ti sise o se fun oge eleyi o se pelu gbogbo agbara igba to ba di akoko lati san ore igba yen ni won ni o ma lo ki lo de ti nkan re pe lowo ti e obirin dana fun odidi okunrin meje awon mejeje si ton bo na ni wa gbo o foso fun odidi okunrin meje oba lakoko foso obele keji foso obele keta o toju onje fun won sibe o si kankan to duro so fun ko se eyawo nibi to ba wa wa ke eyin ofa mu bo egba oluwa lara mi o ya jade lodindi gbogbo ofa buku ti en pe ni amu bo amubo owo amubo ire amubo oko amubo omo teri wa ni bayi loluwa wi ina ko ti o jade lara mi eja lo gbogbo eyan ara ile so ngbo agun mejo ni o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbodo gbon emi ofo agbodo gbon amubo agbodo gbon danu ni gbogbo sona church ko si bi ode ti aye oto ti ko mo agun mejo ni gbogbo eyan omo olohun bi awada bi ere oye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti oye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo sunday lei ko si nto le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli eyan compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun now eje n so bayi nkan kan mo fo ni lara obirin yi enikan ni kini nkan na nje o je mo pe obirin ti mo so tan e ta n wo film aye e alakoko ti mo notice e ni wi pe o ku lai lomo pelu bokun meje se loto ko si tun ba won lomo emi amubo ki je keyin ori nkan to ka si and enikeni ti amubo ba n ba ja momo ti o ba ka ki soro e o ti daran emi amubo oji o lo ile aye ki se pe ko lomo nikan eto tun wa buruju be ni pe sibe ko ba won to adun oko wu in loko en ti ba mo lamubo ki se pe oni mo ni a mo ri ire sugbon ko ni pe lowo e oni mo fi so o en ba dake en ti se o ba dake oni mo fi kilo o didu o pasi oju kan to njoko o pasi oju kan baba to nka agbada mara yi didu o pa yo silekun fun idogun ni o idogun yo silekun fun ijera ijera si silekun fun iku ojiji enikan ni kile nko mi si mo wa ku o si ronu laaro kutukutu ni ka le mura eke eyin agbara te fe npe lowo olore eyin agbara te jo olore o pe lowo mi o mo boju e ti change bayi wa ni bayi loluwa wi e ja bole lara mi e ja bole ninu eyan mo mi toro se se ki eniyan mo pe lowo olore olore nwa sugbon won edu ope ni alaanu nwa won edu ope ni olufe eje n to tesiwaju nu aye obirin be ba wo ese 29 gbogbo eyan omo olohun Jesu wa so fun won o le yin sina eyin o ma agbara olohun enikan ni kini ton sele in ton sele ni wipe to ba tete yara gbadua awon nkan kan be to ba gbadun e laye to ba dorun ko wulo mo enikan ni bi bawo bo ba loko laye to ba dorun won ki loko nbe bo ba niyawo to ba dejobo orun won e gbe yawo lorun gbo n to so ni verse 29 Jesu da won si wi fun won wipe eyin sina nitori eyin ko ma agbara olorun eyin ko si mo iwe mimo e ko si ma agbara olorun wa wo n to so 30 nitori pe ni ajinde oku won ki gbe yawo ni jobo orun awon nkan kan be ta ni mo lo to ba ile gbadua ko ni oni to n ti sina o leyin sina and that's why Jesu nikan ni ona gbogbo eni ti ba n gbo mi o ni otitu ati iye nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyan omo olohun
0: e ja na mic si baba ilenu ko na soro nkan meji ni mo so eniyan deyan ogbon ati eyonu egbe engineer e pe baba nwole e je won soro soke
2: oruko mi ni olawale obafemi abayomi lati eko
1: momo eko eyan are eko si awa ba mi lalejo
2: mo mo ipe ni odun 2020
1: 2020
2: then sugbon igba kokko ti ma kokko wa sinu ijo yi o je last month ninu month mama nigba ti mo mo ipe yi
1: ni July
2: then sir nigba ti mo mo ipe yi olorun gbe oluran lowo kan dije fun mi to de duro lati gba yen titi di oni bi mo se soro yi
1: oluran lowo kan dide fun yin no way won ni lati igba yen oluran lowo kan dide fun awon oluran lowo kan to le gbe eru re bi n ba gbo to se ami imo bi ti o ti doju ibe won o ti bere oya gba iran lowo e ki be ni baba mi o gbe iran lowo dide fun mi sida
2: ki to mo ipe isa ibi gan funra mi mo ma n wi pe ibi kan ma sa bale aye mi jasa tori gbogbo e o
1: e get as e be
2: then sir sugbon nigba ti olorun de ti mo mo ipe yi owo ti o fun mi ti ba ka ni eni eji o le ni 10 million
1: o nton
2: then sir
1: yatan ibi eju oka ba joko si kini mo wa ba awon ti won o fi si aye re ran ti o si je ise fun o fi agbara si ami ko yo si olojiji ki wa se ko yo si onikan ko wa ba o ko wa sanu re in Jesus name.
2: So ati gba yen lo ti bere si ni ma sponsor mi ninu gbogbo nkan ti mo fe se ati sports side because football and me
1: mo ma gba bo nti
2: mo de tu je farmer mo de
1: e to ndako ki le ma gbin
2: awon kan ti mo
1: okay
2: mo de tun ma nta ice fish pali pali so nigba yen mo ra lese kese awon ton be fi missions ninu odun yen ogba ti won bo ton ma de won ba tokun bo nita ni won panu won mo
1: tokun bo kini
2: ka
1: e ti ra ka ni
2: mo ra Sienna nla fun yan kan won fi ba mi no east so iyen lo be o wa di last month yen lati 2020 yen na ori oduro bodo se wole na ni mo send
1: da mewa yin
2: so gba to wa di last month yen ninu program 77 mo san da mewa le meta ki to kuro ninu program
1: awon bi omo ti n ba le san da mewa bi e meta iri le lomi mo pe
2: so nigba ti mo de lati 77 ni last month yen project mo ti party ti pe die iyen koko bere na
1: o bere leyin igba meta san da mewa e meta tan kini project eleyo
2: farm na ni sir
1: ki le fe gbin
2: mo fe gbin plantain ati tomato
1: e mo ti dolowo ati ku e fun mi 5 e ton fun mi 5 se ri ti won se won gbagbe ball oja
2: so gbogbo yen bere be yen lawyer ti mo nlo ti ma ra kan lowo e na ile ti o pe mi si bi 400 acres ni ile yen to win ni court to wa so pe kin jo kin wa partner un bi pe tin ba lowo lowo so that ma le ma wa le ma fun mi nile ma le ma bi se farm lo so iyen na lo be mo ti fun lowo die ninu ose yi na
0: e ti sanwo die fun
2: be ni
0: sir e yo fun yin le nbe se e mo bo na dako ni
2: no emi ni mo
0: eyan da
2: mi ile
0: okay e be ra ni
2: be ni ile yen ti dite mi ni
0: how many acres ni e
2: 5 acres
0: le koko ra nbe na o to gbe tomato ajenje tan
2: then sir so ba to wa dojo Wednesday ti mo wa si program e wa so pe e to ba le support holy communion bi pe ki won support any amount pe yan kan ti ra won carton of cup so lori joko mi be na ni mo ti send 110,000 sinu personal account yin pe mo support 2 cartons of cups ati 5 packs of communion
0: wine
2: so igba ti ma dele lojo yen that same person olore yen bo ye pe mi ni yen pe afa awon project ti mo te bere yen ko pe bo ni mo ba de mo wa ni mo pause na wi pe mo need owo bo ye so wi pe ki ma worry ma ri nkan kan sin ese kese o send 900,000 si mi
0: 900 mi
2: idame wa ilele
0: le tun mu lo gbogbo yan ye si ori yin e sori sori re bi n ba gbọ to si ami won fi ohun olore mama yi ni ko si ami won yin olore ti o won yin alaanu ti o won yin oluranlowo ti o jose mole kan ni yes o re o loju e won ko won na ni abi e mo wa kele
2: o ju 90,000 lo emi na tun fi awon da mewa kan si mo re tun send da mewa 600,000 kan na lenu Wednesday si

0: country. Stay tuned to 32FM 94.9.
1: Mo tun bere fun o le salai ma panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi start ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi start yo so gbogbo onje ta

0: wo bi o ruti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si o ki rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudu lo so be.
1: E ko ja o.
2: E ka bo.
1: Iya bi tin sibo ni kan.
2: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin, bo wa ni lataro.
1: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
2: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi pa pa.
1: Kini to de o polo oja re ni.
2: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
1: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
2: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja
1: mi. Iya bi tin sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 fe yen ibe la wa ganu si. Nibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo.
2: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
3: FM 94.9.
4: 92 FM 94.9. Aye, Jireko Soko is my name.
5: Show me your 32.
6: If I ask you any question, your answer should be quick.
7: Yes, sir.
6: Do you understand?
7: Yes, sir.
6: 2 + 2.
7: Quick.
8: This skit was performed by MC Shem Comedian.
3: 32 FM 94.9.
9: Baba Fendo dey.
10: Iyan melo ni wo station government mo. Private ni. Biko ko ni tumo tan wa so. Ba fe gbo nisin. Private radio ni ma gbo. Television ni ma gbo mi ilewo ti government biko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe. Ju oro nti oni tumo lo.
11: E lo le so fo luweri.
12: Owo
11: ti fun omi e te fi pe ipese ina. Se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi.
12: Nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se ri nu.
11: Se ri ti are tinubu o ba jare igba. Ti o ba jare igba. Olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu.
13: Awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je. Won ti ko gbogbo e je je pe
11: afawon ati family won.
14: Asemuyan ogo. Ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro ejibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: woyi
1: e ti du yi la 100 iwa mo ti ti shalom shalom shalom olu shalom bi mama aya krista o mo o mo handle me let me teach you how to handle this stuff let me teach you
0: mo bi to fun si
1: ah ah oni shalom eh
0: eh ah so
1: lo mama be no Ako ojuwo la de yi o.
0: Yes sir.
1: Iloko ilobiri. Kan laye o da yo.
0: Ri no word we da.
1: Kule pa ni yi.
0: Kule ko omo buruku. Omo ti o. Omo ti o ni baba. Oni baba ko ni ya.
1: Gbogbo ope ta lo ni.
0: Be ni aja.
1: Gbogbo yi ti ani.
0: Abesi
1: re. Emi o ni ba ko ni pe nipo kipo ti n ba wa awon omo yin Olorun. Nipo to ba da ti n ba wa ni.
0: Epo gidi.
1: Emi o se Job n lorun wahala. Mo da mi wele da mi ori bi gbadan wo si.
0: Mi ara mi ogba o.
1: Emi bo ni ma gbe ipo kipo ti n ba wa si.
0: Ari mi ogba.
1: Iyawo lo omo lo duke apara. O wa nipo kipo. Mo fi ipo kipo de mi wo. Ninu ipo dada ti ba wa lowo mo dupe.
0: Mo je dupe ti pa ti pa Olorun.
1: Ami mo gbe mi si level o God why me? Ki mo why me se? Emi jo di banji ni. Why me? Why me?
0: Eyo mo be lọ na ni Christ.
1: Eh Benny.
0: Ah, eyo mo be ni o. Tori pe ngba ti ba n dara. Ngba ba wa wi ti wo wi lo wi bo. Won ba wa ran wa leti o ko ti nje ta wa na mo ko lodumo re nje won ba. Mo yan sha o ni. Eh a se yo wu.
1: Won mi pe.
0: E to da ni ko se sodo ti a o.
1: Awon ti Olorun loju awa yi lo. Won je ki mo pe agbara nbe ninu oro.
0: Benny.
1: Won si to pa se mi sinu owe owe.
0: Benny.
1: Mo si ri be pe to God.
0: Eluwa.
1: Mm, nti kaluku wa fe ni ko toro.
0: Beeni. Beere lo wi.
1: Mo fe ipo kipo n temi ipo dada ti n ba wa won omo yin o. Ma fun mi lura dan o Job won lerun eru. Eni eleni ni reru san ni temi o lerun eru. E ka aro jake jadu agba laye lori ikoni adeni poṣolu 32 FM 94.9 ikoni adeni poṣolu. Lati pe yi o. Lati ki pa kojo mo. Oluwa oyide.
0: Onde.
1: Oluwa oyide.
0: Alejo.
1: Bevu bevu bevu.
0: Laga laga everybody o gba lara ri onitekute onitekute e ba ri tin dowo pelu nkan to nte
1: onite bo mi la wa bandits
0: bandits onitekute
1: bandits ni ke bandits yo
0: bandits ni
1: awa ni won pe ni eda abi mbola lamid afala buruki e karo
0: e karo o tori pe kan go bayi na lohun agogo dugbe dugbe lohun akeregbe pala pala bayi na lohun bata a secretary nki ba won ro de pa no je iye ni wi pe nile wa lord e wa ninu irin ajo aye wa ohun rere ni yo ma sele
1: ah mi jesun
0: e gbogbo oro e ku ranju e ku ase mora mu yoku yo ba yin la mu yo gbon yin lo ko ni sele ti gbogbo wa gbogbo ta ba dawo le lori lo yori si rere ni tori pe ogbogi telegbede to ba fowo baba yi didun ni mo
1: elegbede pupa
0: whichever
1: elegbede pupa
0: ah ni bosonu atawa
1: mi jesun
0: olu bi pe fasoye lo ko mi e ku ojumo e kaaro itupale iroyin lede abinibi ta pe ni royin baba fendo 32 fm 94.9
1: that's it mo
0: idogogo idogogo idobe
1: Oye.
0: Awa na niyan o e ma fe yin ka si ma rerin awa ni ba won rerin orin re bobo sisi
1: ami jesun
0: e kaaro le kan se
1: all night life ya koko sofo lai de na pelu
0: lai fose for resi
1: olo lai tu wara ro mo
0: lai sese mo gba wi ba ro fa di e
1: aha
0: kan si mo ko ire le oko
1: e ti e ba nini ke
0: ah se won si won lo le
1: o wa ni love for many o wa ni love for many o ma le ni ogba titi o wa ni love for me ojo wedding mi bo sojo ma ti jesi mo ku lori stage ni mi won ranyan kankan
0: o di pita omo nu
1: o
0: di pita omo nu
1: Eh.
0: Eh, igba ta ga na so gari. Ah, mo so fun e jo awon ore mi gbogbo wa kora to. Awon lo wo match mo ni
1: e.
0: So ko oko.
1: Mo mi ni mo ju. Jo kan na ni. Iye se be, iye se be. Isu jo. Eh, iwe ro yin poji nbe lawo mi.
0: Iwe ro yin Vanguard o je de di owo mi pe.
1: Mi tun na nfani si iwe ro yin Guardian.
0: Iwe ro yin Nigerian Tribune ati iwe ro yin Daily Sun.
1: Bi ese mo confessional nu. Baba wa omowe busari nbe ni joko
0: agbaro
1: e peri
0: ara lai
1: to ba ti gbo asa ope lo ko be ri e fura so ton
0: omowe
1: asakasa nu alaje baro ba
0: eni o mo fi ogbon lo ni
1: baba ti nbe kale o wa peri
0: eni o mo fi elu
1: e ko ni se yi ko ni soko
0: awon alako
1: ko ni se nti o se fun yin de bi pe so pe e ma binu tori je mo pese ju kan ayi ko awon nigeria
0: awon ni o
1: awon ko ni ti nbe nu royin
0: gbagbo gbagbo osidanu laaro kutukutu monday ewo ngbe ya
1: to won ni ewo to lo bi billion mokale ni aado ni le ni edegbeta 571 billion ni ayegwa ti o gba awon apolongo obo lati na si ipo are ati ipo gomina siwaju eto di bodun 2027 punch lo gbe o oju iwe to wa eh o na ni akoko ninu awon royin to tobi julo won ko siwaju gbagadagbagada ni o nbe loju iwe kini iroyin ti je ifun e gangan nbe loju iwe keji 127 government shortage gubernatorial candidate get 381 billion campaign spending limit electoral advocacy bodies hatch straight capitalize.
0: Eje nbere royin lati nu we royin Nigerian Tribune iroyin e to fe to bi ju nbe bi meji ni ameje bere lati bi owo osale isale bembele ni pili osun won lo sese ka ina ori awo won amo iroyin lo gbe nigba ti awo nkan kan du bi owara ojo tin se lule won ni ase iro obo ni to di tako tako tako koko ka
1: iko kalu andru me to ba je iru awon first grade yen
0: ekolu ejora yin gan ojo bon
1: sanesa wa lenu eni keke oke
0: won ni ile ise olopa na ni won ti bere wadi lori iro obon eye ti won so pe o bere si ni ro bi ojo nilu osogbo won wa fi di re mule wi pe o se ni laanu nilu to loba to ni joye won ni tori wi pe baba agba lagba ke ni ogota odun won ni won ja emi ti won pati ni bi isele ohun olodumare ko dakun ko do la wa ni won wa ni isele ohun waye iyun leyin ti adeleke to lo re se abewo si ata oja adeleke ni won topa ni abi won binu ori aje ajo mo satupale royin aje leto odibo lominira lewa inec awon na wa soro won ni iwe ase tun gba pada sori apere pada lo joko ko mo tuntun sakoso se won ni won gbe kale fun adeleke to nti igba keji re lapa be won wi pe ijoba won na lo wa si so loju owo banti banti kiliwi kiliwi kan ti an pe ni edegbeta million naira 500 million naira fun awon ti an pe won fara kansa gege bi ko ba ole to ti foju han ki won to seto dibo nipele oso pre election violence victims 500 naira
1: soro ni ise o da o iwo je pe kere aju bonus lo ile won ta bonus ni sin
0: eh
1: bonus lo ni bonus bayi na
0: adiye won boya bet so beta wa komele si
1: ifala le bi o
0: to ni na oni yawo tin yawo re mu nje se kere raja je
1: pe ti won ni ma nwa waju alakia nibe ona yag potin
0: iwe royin Nigerian Tribune lo ko royin ekun were re o si nbe loju iwe keta ba kene
1: imale nijo
0: imale nijo e
1: ko gbono jebe o e e e ko gbono jebe
0: erure erure erure loba loba
1: mo je se sin olorun
0: me fe mi na se sin
1: ati taru ati tosa ati tale mo je se sin
0: abi o
1: ngba lase orun
0: gbe ni to lohun
1: jesu oluwa wa
0: ame
1: aye to ko omo Nigeria
0: wa ni o
1: layin ogbon osu ti baba wa bola met nubu
0: baba ni
1: akabi olododo jagaba gbogbo aye
0: abi esi o
1: ti baba yo subsidy atu ko lori oro epo Nigeria
0: bi amonu
1: Nigeria ma mowo na o ori wa ma pe o ori wa pe turn upside down
0: e sakaro yin
1: woni ijoba apapo rede Nigeria ti na trillion e je ki so ko yin ko mo di oh nonsense 30.6 trillion lati na sugba ari 15.8 trillion fi pamọ bi ro nse gbenu eye mi o mo pa isuna be lo karoyin loju iwe keji iwe royin punch eye economist
0: oda Nigerian Tribune tun ko royin ni bi gan lati ma wa gbosuba kare fun are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu omo lodo de ti o se fi kunyan e ba n fun baba ni ye kundunsi ti ba nbe lagbara yin lati fun won tori pe abi amo ni baba
1: yin abi amo baba won
0: ni are n lo ti buwalu iyo fun ajo EFCC iyo awon tin to pinpin iwa abaje ati awon wa da dan mi to tun farape lorilede Nigeria bi pe awon owo e ti won sawari re e tasiri re to tu won ni ati awon e to je bi ere ti won so bi pe o to si han ti a ja bi pe owo ohun owo orilede Nigeria ni are wa so bi pe owo yi e je ki won ko si akata won akeko ge bi owo ya for student loan ti wa konu o be na ni won ti wa soro bi pe igbimo lase to ga julo nile Nigeria won ti wa buwolu a dojo billion naira yo 70 billion naira
1: only
0: when you fun national library owo ohun ko wa be nu be ba nbere lori oro subsidiary ta yo 15.8 trillion naira first subsidy won ni won so yi pe owo ohun ko won wa te ti a ti fi pamo won wa ni owo ohun yo mo je o je pinpin pelu ijoba apapo ijoba apinle ati awa ijoba bile gbogbo jake jado ti nbe lorilede Nigeria alakoso fore to isuna nile yi finance minister ona ni won firan o won wa soro pe eyin e wo nkan e wo atunto e ti sakoso ti nbe loroye to se fun orilede yi e ri bi pe o si dollar oro aje orilede Nigeria kuro ninu ko ba ole olorun pa
1: o mi jesun
0: baba ese o baba ese baba ese baba ese o
1: ese gan
0: baba ese o

0: Baba, Omo Iragbeji Oloye Mr. Tinubu.
1: Oloye mekun.
0: To ba se so lomede yan, to ba se agbado lomede eko. Omo Iragbeji Oloye Mr. Tinubu. Ware ti e se.
1: Lala Oluwa. Kilo mu yin.
0: Mo gbodo ko
1: se.
0: Are you going? Yo ni tu kule bo o so kini kan le kan pon fe call another library national library
1: for national library.
0: Can you come with a difference between national library and presidential library tori mo ranti pe baba wa lota won ko kan ni joni to dabi meka emi o mo ye omo bana tin lo be lo kawe mo ye togun o o le ma lo kemi ma ri o
1: iwo debe se iwe me lo won lo be to lo
0: mo debe ri lekan
1: lati gba
0: na like you was ni
1: ngba to mo we
0: babu ti o
1: ko ise en ti o mo we winni winni inu re
0: na e ma scream bi en to lo world cup ni America
1: ngba mo ko si nte le ji o si mo ye owo ta fura we be
0: mo ji mo o buru ju mo ji ju mo jo ma die kini ma fi be fi pro duke a se
1: mo ti gba wa sakaro yi
0: nonsense
1: mi o ta ni ji oji ticket amola mi
0: okay to subhanallah
1: wali alhamdulillah
0: o ti to ti to
1: mo binu
0: ibi lo ju pa ju si ni ogun lodo
1: mo binu
0: eh you call omo Nigeria e dire o wani ile ise olapa won ti mu okunrin kan lori esun pe o dana so me la lori ko mo tole
1: eje jesu
0: elo eyi eyan wa gbogbo papa yin topo lo si ku lori yin bi ti awa topo e dakun mo gba esin debi to so pe nkan yoruba it's bad suku agbado suku ta kini agbado irun to nbe lara agbado yen irun to nbe la te ba ya agbado to ta ya epo agbado ko irun to nbe lara yen
1: se kan ke ori e
0: kan kan yen God bless you irun to nbe lara yen ati nkan ka ati nkankan to mo ba tu to le ogun dile ni e mo so nkan wa nu lo wa dana so mo to ma fi to buyan emi
1: mama ran ko
0: akere mo to bi we what are you yele what are you we so mo dada
1: inu bibi emi o fi se mi ran se
0: do ere fun obi olowo ade afori ade tu agbe apele
1: ani si wa wu lase
0: a se wa be ro mari o
1: iroyin te si waju ninu wero yin Nigerian Tribune gaga bi won ti ko seyin mo eni itan e mo won e farabale o
0: ade yogun si kabiyesi o kabiyesi o
1: kabiyesi o jare woni are orilede Nigeria woni won ti yan anytan gege bi olori awo eyin radio yin eyin soke ngba ta wa ban te waju e gbo lekunre oje be si na ni te ba lori ofe si wero yin Nigerian Tribune e ri nbe
0: omidan
1: iyun ni
0: omidan omidan
1: oju we ketala
0: oh sorry abileko pe baba wole
1: o se karoyin oda eja fi asiko yi ki a ma fi ki baba wa omo we busari karo lare baba e ku ojumo o
2: a ku ojumo o
1: yes sir
2: a ki gbogbo awon eyan ni tibutu
0: ah ah
2: won ti n jo wa we a ku ede asiko yi
0: still the same
1: oda baba gege bi iroyin kan to wa ninu iwe iroyin Daily Sun ati awon iroyin mi to tun jade laaro yi won fi di e mule wi pe nse ni owo ibon ro lako lako nilu Osogbo iroyin wa salaye oro wi pe logan ti gomina Adeleke ti won lo re se abewo si ata oja bẹẹni royin fidi e mule pe baba agbalagba kan eni ogota odun won fidi e mule pe won padanu emi won laarin ilu emi na ri aworan ohun lori itakun aye lujara kila tun fe ta la nwa ta loku ti won fe pa ibo ti tan ati egbo wipe awon esun njade lolokan ojo kan pe eni e ba ri ke pa bo ti je pe nto ni gbolohun pada so pe ibo la won wi pe ke fe pa won se eni to so titi e ta ri ngba na so n la ri ta n ba wi se lomi wa ninu ti o to ti e sita ta ni won tun fe pa abi ka so pe won ti pe nti won fe pa abi asita abon ololore pa eni eleni yi eni ogota odun iru awon to je pe idile won yin la won ti pa yan baba eni kan ni won pa yi irori wo ni yo ni si ipinle osun orilede Nigeria lapapo bi won ba ti e tun wa ni won seto odibo adua ni yo ma se ni abi yo ma se pe
2: la koko o se ni lanu bi pe awon oloselu ni ipinle osun won o ti je ki ogun osin mi igbagbo wa ni pe pelu itaporo gan jagudu to waye siwaju eto idibo nipinle osun nigbati won ti dibo ti eni ti o wole ti wole emi ro ko ye ki bu won ti won da kini sile o ye ki won je ki ogun osin mi en to sele yin to ba ninu je ni koda a fe le so o pe o ba ninu je ju ti a si ko siwaju idibo lo idi ni pe kini to ku ti won tun ja le lori
1: no la
2: ni pe eh so mo ibre ti wa ni pe ile ise olopa nipinle osun won o se ise bo se kan sise lati ri pe won tu dele dele enikeni ti ba lowo ninu eto sele ni anai atawon to ti sele seyin mo ro pe to ba ni pe won ti mu awon kan si waju ti won ti wo won lo si waju ofin o se ko pe an to tun dan ro lewo lana kan ti ti owo omo won kan ti tibo aso a o gbodo gba laye wi pe ki ilu ko wa ko luku ko ma se nkan to ba wu lete lofin adile ise olopa gugu dugu won loju nwo bayi lati ri pe iwadi lo a si ri awon ti won sise aburu yi won wa si waju ofin
0: e se baba wa lori oro yen na ni mi o ni kuro nbe gege bi oro yen agbalagba wi pe a soro se ki soro danu boya ka toka si gege bi abode oro leri ti senator fadam si so wi pe enikeni to ba ti oju to je gbe alatako e pa won abi ko je wi pe awon igun to farapo senator fadam si ti an wa nilu osogbo to je pe awon osorota boya yin le wa dijoko ni ojo ta ko pe kelu oro senator fadam si yen wi pe ka dupe lowo en to so ti e bota ka lawon to pa fun show williams ti pa dipo dina ti pa bolage and aworo and the likes rewarding jare ti pa won boya atufi awon be tan ti lo be kala na so jade bi fadan si boya iba rorun boya owo ja oro fadan si lo do sogbo ni abi igun won ta won soro jade ni ti won sugbo kila ti se ni ru oro bayi lojo waju ti o si consequence
1: ati pe momo ti won so pa won nibon pe atoke ni se iru isele yi so ya kile se olopa ke sawo na ati pe kini nkan ta nwa se ri tori pe laipe ni bi oni igbaye are ti won kuro loroye are ana won so wi pe awon ti won ba lo won ohun ija won kan lo ko sile ni bo la won ti ri bon titi won
0: license go
1: ni bo la won ti ri bon ile ise alabowo la won ba sise ki lo fun won ni ari daju wi pe bi kini en ka awon ari daju eleyi ta won ni lowo ti won fi so wi pe awon ni bon bi won ba wa lo ibon te so pe latoke la won ti mo lo popopopopo ari daju wo ni won ni to fi ja pe ofin oni le sise lori won
2: se ri emi ro pe ofin kan ofin gbe nkan kan laye lati pe to ba ti ni eto ati ni dani ko wa so di nkan ti o ma polowo lori ate mo ni o emi ro pe iyonda ofin o debe yen eni ti awon ti ofin yonde fun idabubu ni won so pe ka ma bi se nkan yen gan de pe a ma polowo e pe mo ni bayi emi ro be cherry ohun ti o nfa ti ilu fi n pe ile ise olopa tenu fun kun won ohun na ni pe gbogbo oru awon osele bayi awon soro bayi ti o si nkan to n teyin e jade e wo ti senator
0: fadam
2: si ordinarily ko ye ki senator yo kuro ni be yen
0: sir kala o le sir towotowo sir towotowo sir e dakun e ja sunmo joja ka padade ke le mo oro senator fadam si lekun rere ko le yara le ati baba gan tori oro jomi kan le mo ti won fi bo omo ti e ba pe won joko pe dadi e gba omo ran 32 fm 94.9 ke dadi report no e ku kale
3: ma wo mi bi mo se feyin
4: mo

0: 32 FM, 94.9.
1: Atide pada latoju di oja 32 FM 94.9 am be pa yelujara Facebook ati YouTube wa 32 FM 949 feyin
2: ebi a fiti si pelu baba wa bawe busari na ni oro awon abodi ologun ti an fe ehonu emi si yo bere wi pe ngba ti awon ba nbo ta ti an fe ehonu ni sin ta ni kokoju bo sa awon tori kuma taralu ba jade ta so todun afaralu owo ti an mo yo ngba na na nu boya awon omo tori awon tin be lenu ise ni isin ko to di pe yo ka won na egun odo lo le ja fun
3: o ri pe bi npe so pe obey the last order ise ti o ba ran ni ai ko
2: ha ai ko re
3: tori ise ti won ran mo ni
1: se ta si ran ko ni
3: eni ti o ba ti ti o ba koju si bi ti idi ban koju si ke se ore iban nu mo ro pe ti won o se ti won ran mo gba igba ti yen de wo po ju oni ba to pe awon ologun ni won je gabade wa lori
2: awon ologun laye leki
3: ni won je gabade wa lori so ni kukuru awon abode ologun ti won se ife ohunu han o ye ki ko ye ka de ki ru ele ko sele si won pelu nta wa tun so nsin igbagbo ni wi pe a tun ni gbo wuyewuye mo o tori eni ti o ba gba osise sise tabe n to gbese fun alagbase o mo kun ti je lowo ko wa je ko mo wa wi so idi ti o fi ni san owo ti o je duro ti mo pe ojuse to n gbodo si
2: baba mi towo towo sa agolu mo wo lo je ki n se be ma binu yin toro dan mo lenu ejo awon ti won wa n pari aye won si bi pe won o tun mo toro ti won o je leyin government lowo government leyin ti serve ilu tan yi ti a ba wa ri en to n be ri service lowo lowo to ti rin toju awon baba won ri to ba wa gba lowo a se baje pe ko le si ki ola ahun kini lu o so nipa re
3: se ri ibi ti wa je banu ti de o na ni bi to so yen tori pe te ba ta ba pada seyin nigbati ologun idoba Murtala Muhammad won pe kin kan ni purge within the civil service nigba yen to sele o je ka yen bere si mo onu pe ah ti se ba le bo lowo ohun lojiji ti o se pe ilu ti pese le fun ohun to hun o de ba nje o ni nje ba e ko o tun ero ohun pa ibi ti wa je ba nu to ti wole si wa lara ni
1: je ka fun mo awon ara ile
2: ma bi pe ma binu ka to sumara ile ka ki gobina ipinle eko yin ni kan ni se mi ke se awon ni governor akoko ti yo kokoko paru owo te ko pa ko se ti o mo pe to ba se gomina kan leko mo pile toro ile keji alekun ore ni giving out 20 million naira to best graduate student is laudable ti won ko ru owo sori Imora TV show ti atare arugo atawon jensisi ti an to je pe awon company je ko sponsor kan daada ti an ko le lori for fun gomina to mu owo fun awon student to se daada iwu ni o je pe temi na ba tun se daada ke se awon to private kan yo lo lu ebo ti won fun scholarship
1: aboloju wo leyin fi wo omo we
3: se ri iwuri to da o ni won se yen iru awon ti won janfani o se ko pe owo iniya na o fi bere igbesi aye ti o je ka won le nipa ti won o ko ninu awujo tori pe ni turo wo ba bo si akate emi ro pe ko tun joko ronu pe o wa e san kan mo bi o je ko ronu pe iru ise
2: o kini fi se
1: to no tun le gba awon eyan sise mi
3: sise so a fi le na ro awon ijoba to ku na ewuri ti o ye ka se because eni to lo keko ireti ni pe o ni nkan to n bo wa se fun awujo so awujo si gbodo pese ni to le je ko rorun lati se be fun
1: bo ti e je wi pe eka ti e ti je akosemose na ni eka eto eko o ye ka pe eke lu ilana eyawo fun awon akeko student loan se n to da fa awon akeko ni ona wo lo gba to fun ra awon obi lowo awon akeko gan to wa ni ile eko se gbogbo awon akeko lo mo iwulo kini yi
3: e ri pati tona yen ri awon ti je lajerun ni to sele igbagbo ni pe pelu agbedede ti joba to alode tan se won o ti se eto sile ti run to ba alakoko ko ni ba ile nkan to da ni pe ki ru anfani ko wa
1: o da e ja suma won ara ile iseju ken fe yen ken ati ki yin o
2: e fe oriki ile oruko lasan ti to
1: elo e ka aro o
4: ama
1: kare kuto e se oruko yin ati bi te ti
4: omo ju ba ni wa ati anti bi fe ka aro I'm telling you the truth. So if you want to tell me, at the end of the day, I'm going to tell you,
1: Hello?
5: Hello, Sherry, my mira, female, and young Lunia, or not you, Tony. And it will be Momo Oato, I take you, Lua, Velukoshiwa. Ilana tell it at his son of Jobala, it is on there. Could they say pass on no? Ah, Femuloni, Kinira Tanika Colin, Ponsi. Tabati tell Ilana tell the Kinu sonu. And before I did and tell him, Ilana tell him no mulo. I take our nominal before I get out of ah ni so teje ka pada
2: bayi aso e ko ye
1: eh alagbade Phillips won ni student loans with no jobs after graduation.
2: God.
1: Really egbo ewo ni ka mu nbe na
2: so ko lo na
1: sa wa yin
3: se ri e je ki agba loan
1: ka gba loan
3: e je ka gba se ri with no job ta so yin se wa o
1: iru se wo
3: eh seun e wo ye won ka wa lori lede yi e je ka bere se ronu ke se pe baba jade pe eyan lo si university ko so pe dandan dandan ko ma ko application ka kire o essence university education pe ko le fun eni ori ofin ati le ronu ogbon ati nuda ilu ti an so pa ju 200 million lo ah be yan ba nta omi yo yo jeun o omi ko ta omi ka to wa so pe awon ise po jantire ta
1: ni orilede Nigeria ni ati je un ka wa ti po ju
3: orilede Nigeria ko lo ti poju
1: awon orilede ta won poju wa lo yen se igbaye gbadun ti wa ati ti won sha le fita kan gbon
3: eh se ri dalu nse lu
1: se gbo ri lu ti wa
3: e ma gbo ile ibo na se di tan ni osun lose to koja yi gbogbo abi na ti so pe tabura bo abi se ba se nse lodo ti won niyan en to da wole wa
2: innovation won yan fe ni like electricity
1: eh awon o te ni pe ise bi keyan mo dan kara agbado kulikuli
2: ntoro yin je mo nanu
1: 080 hello e ka
2: wa lo si jaka bi ojo ke gbe bi kan mi
6: hello
1: yes I ka
2: ro se
1: e se oruko yin
6: mo ki o ta so de gbe fago eto
2: e ka ro sir
6: ya mu mi ala lo ko se ni lati lo se
2: e ku jame ta sir
6: olohun ya sir sir olohun je ko baje e da fun se awon ijoba to se lo si awon ti se niyan ni nibati e yo nkan lori gbo abi nfa la ni gbo wa te wa lawon kan lo to se lati ma ya lowo awon te ya lowo igan se ole won fe gba pe won fe bi san se o ti so pe yo ba pari won ni se ise o du ola du mewa so du me dogbi so ti so fun pe to ti ise yo si se e ke ji temi ba pe 2020 wa lo ti pari school won pe o gbe ko mo bi to ju si mo ba ni si ise o lo pada nse ani e se won ti o mara de gbo wa e ba fe gba kan lowo ti wa yo wa isia bo se ba fe so ara ni kan pada won wa fara ni wa so ti ki sta kini kan se le ni seyin ni anu won ni won fa agbe kan lowo kan ki won ba lo gba ni bi ko tadi wa sapa ne pe oya yin e lo si ibe ka lo pe ni ta ba de be on the kan won tin se ni gbogbo didi seyin local government yi so fun mi ro yen e wa du yen ti o wa ni be yen so mo ba wa se poly unit won mo du won be si ki la du pe lo tin kan yo to se pe e si de raye dibo yen
1: e se o
6: ni pe pe te se ma ya yen kan lo ki e se won ti o e ti mo won te ti taro fi de wa ohun ni e se
1: e se o
6: ni joba
2: je gbogbo grant ti ase gbogbo grant ti ijoba muhammadu buhari gbe le la ka e ka greek awon pa bolodi an melo lo da pada
1: e se gbogbo eyin ololufe wa amala ticket o ntan
2: fredidos
1: o ta lo
2: fredidos
1: fe laarin o ni so la
2: fredidos
1: o la e kan si wa live
2: o ti dabe
1: e pe number 0806
2: 2180551 94 0062 18 51 94
1: baba wa e se adupe ko ohun lati ara ajinde ara o ma je o o gbe yin te ba wa da sugbo bi te ti rowo ra kaadi pe agba no ni wo se asalama adigun o lo pe wa wole awadi de bai na titi gba mi ta so pade ani jogbo bi sira wa olubi npe fatoye lo ko mi ire o
7: iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.

0: Nikon ni kẹrin lela adorun to nfa mesun e bo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye.
1: Where did you buy it? CDK. Easy, yes easy.
2: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni. E ti ma gbo nipa CDK. Eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo. Ta mo si dukia yi se mu ma woran television ni abun yowu isoko. Ata won kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won wo pe bi ile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won yi ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile se CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
3: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tu wa bo so ri pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atunta ni CDK atuwa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wipe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niye tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo wo pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo re ori ani to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo sanwo lo se be ti ma so fun wi pe mo sanwo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo sanwo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe a eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo sanwo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
2: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
4: office o wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 atun ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairfield supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel oni e wa ni Alajiki road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074 857555.
2: Oro le ti gbo wo re yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le sese ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CD care o di gba kan na e seun
5: CD care there for you.
6: Radio me. 32 FM,
7: we don't just love the

when Timba Kadara drag it alpha. When Timba Kadara lucky TP, Boni. Show today. Edangbiyanju nu aye ni Ilokitipi kan ko si bo ti wu ko lokitipi to

0: Francis, mo gbọ pe o tun ti open store mi se oja lesi loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o ruwo taja.
1: Ile ifowopamọ alasiri Women Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won. Bi be ka money. Osu kan si osu mejila ni o fi dawo ti o ba ya pada. Pẹlu ida meta bo 3.5% lo so so. E kan tun wa fawon oloko nlala ati oloko kekeke SME loan ni e. Osu mejila lo fi da pada. Salary advance loan fun gbogbo osise ijoba ati osise aladani. Osu mejila gbako ni won fi da pada. Pẹlu ida meta abi ida meta bo 3% si 3.5% anfani ati masa ile ori owo re tun wa bo baro gbogbo ipapo yen interest waiver tabi overdraft osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada pelu ida meta atabo 3.5% owo to ba ya laarin wakati 12:48 hours owo to fe ya yo ti jade wa laye lekunre 0707313 5538 whatsapp 0908796684 website www.gumimfb.com olu le se won wa ni 160 ojo you high road Oloro bus stop ojo ibadan adeun ati ilara ntele wa
2: Tọ yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
3: Eto igbeyawo laye.
4: Ejowo, eduro na jare.
5: Ah, ilo sele.
4: Ki won to so wa po. Nje o ranti po oseleri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ki ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
2: Eh, ni tuto.
4: Ka sha so pe o ti rawon abi?
2: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
6: Iwo lo tun je CDK bayi.
2: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
4: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi.
2: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
4: Oluso agutan, e so wa po.
2: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
8: Gagaga
9: Gamsi
8: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Ganusi Aba Mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Ganusi paraba wo demirin to ngun fe ni tele tele Ganusi Aba Mixture ni ogbelura binu ko tinu kun godogodo ti sara gbogbo fe sise pe tori keri kara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on le sara die die nu ya sawari egbogi Ganusi Aba Mixture o si be dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale Ganusi Aba Mixture ni ogbelura eran re o si kan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Ganusi Aba Mixture lagbade fun o to bare ni 100 odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun takutuputu irufe Ganusi Aba Mixture nlo gbelura Ganusi Aba Mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbe ni kari kari asin wa lagbata jake jalo le Nigeria Ganusi Aba Mixture fast canning Nigeria enterprises lo se idojuko NNPC filling station legbe bridge Olonkemi Lagos Ibadan expressway Mbadan lo wa telephone 0808168 9617 0808168 617 Ganusi lo karao takebe
10: gagaga
9: Ganusi
11: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oni nawo imuleya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
12: Lele yo 82 FM 94.9 feye lotu ti tek pepe itu ayaju amala amala fe ele keji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelo pe weju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala La fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa fi 32 FM laughter house Premier Hill, Mokola Ibadan. Bo ba wa dojo kokan din logbon. Osu kejo odun 2026. Katuyaya tuyaya pade ni Recreation Club. Ni doju kwa damasigba. Ni lu Ibadan. Ola to ti so di wuke. Buka, buta. Ton teran to jiri pe laluju to bagba mu. Amala Fest 2026. Lati ra tiketi. Ema bo ni Laughter House. Sabi, ke pe nomba yi 0806-218-5194. Pelu a joshopo ile ishe ton kwa ti Redgar. Ati Maggie. Emi ati Maggie. Ala joshopo to do.

0: ọpọlọpọ wa iru emi ni isin mechanical engineering
1: olutẹlu
0: o ti n tu boat pẹlu microphone bayi
1: iya ni o ya dondo yin to ba ro laro
0: e wa gbọ n to fọ ni o mi wili iya joko to so fun mi o oni wo yi bi ko bi tiata bi nkan mo ti ri wo bi awon ti ma mu ludun yen ni wo bo mo lagidi no
1: o ya lo ni jere
0: olodo lo ma nse heart
1: vele vele ni waju wa nile orin
0: olodo awon art student yen olodo ni won best student science la ma nse o ba ti se science wa en to ba tun tele ana lo ma nse heart bo ko ma se ayun ti olodo tan
1: orin jore lo
0: olodo tan ni awon olodo anybody aji kiri kan ko ba se let my people go ri
1: ale aji me
0: ya lo ran run mo nbe am going forward reality of life se bere si ni de olodo Hello.
1: Gbade okale ajime oyinbo ene.
0: Be gele lo se ri fun awa ta je youth lode esin.
1: Junjo at record. Egbanile. Ano
0: opolopo.
1: Babala.
0: Awon ti o bi wa yan ni ibi ta ti ri ilele yo. Ise ta ri po ma se ri.
1: Sogun.
0: Awon ma nwo sakun omo.
1: Ise re. Bamode ko
0: omo te pe atile ni tin tu radio tu television elei mi ko sona ko te television ni o se no
1: you are go
0: ani lo se letele ti nko ni no never me no mommy I want to become a banker
1: eni ba moju e ko so fun orin jo
0: how far brother mi
1: a ki se gbe yin
0: anti se ti di banker e mo reti nkan te ni e fe se ngba ise mo standard living standard living bo ti je pe sandalili la ko gbogbo e ngba yen sandalili
1: baba funde
0: I am a doctor in my country doctor everybody look me well if you look at me up and down you will know that is true sorry o
1: ba ori
0: doctor ti wa gate ni isin ni so party

0: koko mo ti die die na ko to di pe ma ma gba pe yin mori poju opo yen dun o nke la la la e mo gbagbe pe o soro lati bolon du steering inte ba ti try oda kego gbiyanju gbiyanju o
1: mi oru le eni e be sun lale
0: gbiyanju pelu awon to ngbiyanju ta won to ngbiyanju o ba gbiyanju ale pe won lo niyanju
1: emi ari se kilo mura
0: ama to ba ti gbe nkan to gbe gegegegegegege to fe ma fi re pe nkan ti o ya ko fi re pe ara koko gbe le na semi relax tun strategize restrategize tunuro tuntun gbegbona bo mi hehe

0: oko ewure ti nfohun bi eyan awo ni ntaba papa yo awo baba yi ti filu dara
1: beyin janti janti sere be won bi
0: o ti gun rege
1: sere be won
0: basi adekun balale gbo mi daada la aro yi
1: mo ji sola
2: sere be won bi
1: oko lola
2: sere be won
1: Baba sura jume
0: Asiko ti ore re ba nse nkan
1: General
0: Oje bayo asiko ti e lo de si e na nbo
1: Baba son
0: O ngbogbo pelu asiko ti e
1: Prime Minister
0: Mo bo londu stiani enikan idu stiani mo lon lowo lo laye wa tin wa
1: Baba ramota
0: Ogbon re ni po sun lana o wa ji la re sogbon re ni sugar Ame ye nti gbe ti sonle won baya o sun ni ko si ki okata je lana re ina le mi na je ajo wa wa run awo kan na ni in poison je
1: oro ni
0: asiko ti to ati gbe mi yen lo
1: I want a treasure more than
0: ever. Oya kin yo ti e mo ye wa. Ko se n to wu to fe sa re. Elo mi n se wahala times 3 ti e ko siki. Iwo de n siki to se wahala to.
1: Director enter.
0: Oni n fadanwo kan yin oni mo mu ku o. Asiko to ba fi kan mo gbadua lo ri mo be. Aye wa o. Amen ti mo. Ta man fi se pasan normal life gboran na ni won

0: on gbogbo ni igba ti akoko wa fun mo kilo o
1: mi
0: ma boya nikan gbo la aro yi to nilu oro yi o o ti fe sun ko pa re nu le nronu
1: nile orin
0: abobo le mi se nse na ebi ati elajo mu so segbe kankan na mo tun taju lo wa o ti mi kilo re ti mi o lago yo wa ni ati so po to ni
1: nile orin o
0: oye bi ti nawo yen o ti ronu gan o pe bo n se n try to o mo we
1: se toju ani
0: awon olodo ni ko mo nkan kan amo ni gbogbo lucky school ma wa fu na sa mo n fa jade ti o mo nkan kan
1: toju n fowo rori
0: san tun ni kan wa lo represent school oni a ma mu mo o sand ko mo we emi mu mo we mi bo eje mu mo boldness e lasan
1: I want to make complain.
0: I have a JREP class. You need to find way, okay? Oh, if you say president, it is not about my way. Always speak. Can speak. I think you convince everybody, gun.

0: Oi. Oi. And now.
1: Omi adun bo se dun.
0: Mo ti fe si oju opo kale.
1: Awon temi.
0: Daddy, ki lo de tin te fe di yen gba yen te nro pe no. Se ilowu mi se. Ki lo de te fi pada se. Why? Ki lo change ye. Standard living da wa ngba yen. Ah!
1: Ani mo wa edele. Won lo yun bo. Mo de yin bo. Won lo guda isola ni bodo.
0: Gbogbo e na ni o pada da.
1: Ni bodo oran mi o.
0: Ero nu won ba o.
2: Ami ye won ti dori kole, won sa nronu ni lataaro, won sa nronu ni kilo de. Oro da se.
1: Musiliu egungun jabi
2: yo da gbogbo e ni o pada make sense gbogbo e ni o pada sun wa bo gbogbo e la pada goke gbogbo e na

0: 070 547 0709 080 97 Odometa 949 080 97 Odometa 949 090 62 Odometa 949. Hello, ẹ ku ojumo o.
1: Hello.
0: E ka aro ma.
1: E ma ka aro sa o.
0: Yes, ma. Mommy Abdul.
1: Yes, sir. E ku eto.
0: E se ma.
1: Yes, sir. E ku gbadu.
0: Yes, ma. Ki lo wo eyin na lati se ngba te wa nkeke ngba na.
1: Ah, ni keke ngba na.
0: Hmm.
1: Bi kin se mass communication gba yen.
0: Soro.
1: Bi ki ki awon to ka o yin abi lo mi gba yen.
0: Kilo wa de te fi se.
1: Olorun ko ni.
0: Olorun ko ni. Plan change.
1: Eseun.
0: Won l'Olorun oko. Plan change. Plan change Nigeria. Hello, e ku ojumo.
2: Ama ya joko to.
0: E ka aro sa.
2: E ka aro.
0: Yes sir.
2: Oloye Ismail o mele yele lo ko mi.
0: All right.
2: Mo ma mo point ni no oro ti o koko ma fi n soro ko to so koko oro ta ni aja si. We ka ma look si ani mara lowo Olorun. Apejuwe iko kan sele ni ile baba de dubu lodun kan Olorun ba fun oje baba
0: ami
2: on pick ene kan ase kanselo ene kan wa kan so pe ni baba ko gbe ibo ah oh resi di baba fun won baba ni san ni ko wa se ibo san ni baba san ni ko wa se ibo Olorun ni
0: se ibo ni ani wa so ni
2: eni to ti kawe in be negbe baba o eni to gbe ibo you dictionary lo o ngbelege baba o baba wa ni se eribo gan ni ko wa so ni ni mi ta ni ko lo ni that's my fe ori ni gogo nkan
0: ori ni
2: dictionary mo yan lo lenikan lowo iye do be
0: yes sir
2: ise ti emi yan layo olorun mo dupe pe enu se na mo wa bayi na
0: olorun seun
2: latara pe ta ba lo ko kini sodos kini sodos seven ta ma nfa gi ta ma nfa gi yen ni odo awon furniture ise yen ba ti wa gbe se yen kale o wa wu mi ke yen wu mi se wu mi sa ti jade school mo ni ise ke lo fe ko mo ni se ise ke lo ma bi mi le meta
0: e meta na le si down
2: e meta na wo na lo je ta ve ko re o ive ko complain o mo le ta ba mi sajo se ba sajo asi ise na lo lohun ani ka wo nbe le ni
0: olohun so na ati le lo ti wu yin
2: ati le lo ti wu mi
0: wow
2: na si la nse do ni that is 1985 ti mo ti lo ko se mo ti freedom
0: 1985
2: odun ma ko ni mo fi ko se mi
0: wow
2: be na mo si wa le enu e na mo wa sai o olo mo dupe o
0: ere lalabo je
2: mi na ri nkan re toka si
0: ere leje
2: o
0: o se ebere ni

0: o ma nfe ki eyan fe sun kan mi ki n tori ti ma ni ah won fe sun kan wa ti ma ara in se dada to
1: wi pe mele ni
0: ni sto pe ye mi logun pa oro wa nu nte so
1: omo naija e ma se rekere
0: ama ti o ba ti kan yin a kin wa ni ere ti nbe nbe fun awa ta mo npe lori radio
1: omo komo ni nile
0: ko ti dodo ti yin ni mo ma won ti mo le toka si bayi eni o eji o eta o erin o eyan kan ba si lo te ba le eyan kan gbe mi mi asumara wa jura wa lo o ni kan ba si mo e ti e gbagbe pe ni kan o si mo bi mo se mo busy to ti se dagaga lowo mi e ma je a so pe iku gan Samson Ademola o le ma se ni mi abi se party bi mo se le busy to laye ma de be o ijebubere o le ma se party e ma gba won ti mo nka yen o won le ma se party bo se le wu ki busy to abi ti won ba pe mi ma de be o ati eni se e ma je afiku ran ti ara wa Ismail omele ele o le ma se party ode mi omo kure o le ma se party kosi bi mo se le busy to kowo kun to iya beje elegusi o le ma se party tori pe awon event temi na mo ti pe won won je mi won se daada si mi mo se pupo kola la mo ni opolopo kola in lo je pe igba ta nfani ba to de le to da won mo se wa ri opolopo presenter te nwo awa presenter je so pe awa presenter te nwo eni o si nle o opolopo wa ha owo lori afefe te pe mo nkan ba ti ha owo ton lo mu gari ni o tori en to kowo fun ko ha o na monitor o fe gbo show ha en kilo wa de ti won fi ha ti won fi le bere ti won a loju ti jura wa lo o bo ba fun mi 50,000 ti ami o ba mi ha inbo ha bo ba ni o fi temi sin fe olorun to da mi o mo gba ti o fun mi ni nkan o eh ah ile bere kini kan ibere kini kan ni be ni sugba loju ti jura wa lo e di mu laaro yi Alhaji Lukman loyo lo wa ya Samuel ipapo lo wa abi be ko ko le lo ya nisin ngbewu kan run ni mo nlo ni o mo ti mi atalaji emi Samson Ademola emi na mo ti e drive njo na a lo gboko mi so yo e wo rin ta rin o rin omo lefi a ko gba oyo lo na a lo gbe oko mi so yo Alhaji Lukman wa gbe moto re le baba babulu ku di Samson Ademola emi yawo mi gan to lo a wa se gba iseyin lo se wo na lo njo na a se wa gba iseyin a ku ni seyin a wa se lo papo baba nse daada a de be amo se eyin na se e mo sagbere ori radio ati agbere ololufe en to ba lo ni fe si mo ba nso kini yen fun opolopo en to nsise rawo emi e tanra mi mo ma won temi awon temi de mo mi mi o ntanra mi o e ba wo pe opportunity re ti ami nso tinu e yes tinu mi ni eyan le mi na mo ma won temi awon temi de mo mi mi nsoju kokoro mi nse wo bia ni se wo mbiliki teyin o ba sagbere radio en to lo ni fe yen to nga mo pe oni fe ohun Balaji Oriyomi Hamzat awon Adebayo Faleke e je ndako awon oga wa awon Lamboroki bi an ti se na busy to bi an ti se ganga ti an gongo to awon ti an ji ololufe won lataye 1 ti an mo pe ife mi leni ni won fun won laye elu e ku oju me ka ro
2: e da ro sa
0: yes sir
2: e
0: se un Alhaji Loku latoyo
2: Olorun je wa je fun yin
0: ami Olorun sa
2: gbogbo oro te so lase kan mo bi te se mo gbo te fe nlo Olorun ni o ba je
0: ami sa
2: amo ma lo ja ni mo Olorun lo Olorun ni kan lo ba to leto
0: wallahi
2: oye so kini kala aro igba ti won kare oye o lorun to ti di alaro yi o ti mo nkan ta je
3: olorun
2: ti o ba ni fu ani nkan ta je lo le mo ji wa ge
3: bẹ ni to nje wa ba ti tan ami e se
2: o jo ti tan bo jo ko de tinya mo ti mo so ba o gba ti dajo wa pe si mo ba de so gbu laro ile ise ti mo ba ri tin je mo so re meka ni mo ku dora ku konde na si mi na yo ba mi da gu mo kala Ogunjo ti je se se won lo ti ko. Lori oro ise. Oro da nko sa no wa. Nigbati emi fe ko se mechanic. En da ba to fe ko se mechanic tori pe mo se wa pa ma lidi mo se. No so school mo da di no school mo da di mo se ma wi. Ko da ta won ti ta gan to bi lo de ta. Ko to lo di school mo la de ji mi ni. O bi lo su ma. A ti ba de ma lo ko se panel bika.
3: Panel bika.
2: So yen lowo panel bika. A so le yen lowo. Le gba me kan ba se fi do mu to jo ma no le wa ma de. Wa lo mo ko se fi kare jo de ko re mi. Mo se lo nu mo ko se odun marun ati osu mefa alhamdulillah en to so gbe nu so lo de nisin o lo mo ara re
3: odun marun osu mefa le fi ko se
2: mefa mo fi ko se le sandi
3: awa boy sisin be se be mo
2: awon nisin opolopo fe duro omo 80 years mo se fi do mechanic
3: 18 years old
2: October
3: 26
2: odun ma
3: pe 30
2: years
3: mo se
2: you don mechanic
3: ah oh yeah celebrate here October kile
2: kuna
3: yeah. October 26 I'm ball
2: oyonu boy October na fa yo wa ni dupe for long but I am igba ti mo be o le side osuba o ni gege lepo afokoto o pe ka to jana ro me tega
3: ona ji
2: oju mo na lo jade le le igba ti o to se di kan mo be lo te loko to sin da kan ba ti mo de di kido kan wa de di bi kala ti mo se te loko ma pa ja won customer wa kan o wa ni kilo be se o ni ani bo suwo da ti se won kan o be o se le mi no ba di won lo li
3: wow
2: e mo se wa ko gba be lo mo ndo kan mo to gba bi kan lo ni garage oja ni o bi a je mu ko doctor ba ke je mu ko do ko je mi mi mo ba ni to a je pe to
3: Olorun fe kin se kini ni.
2: Won gba Olorun ma bi simu yan lo. Awa mo to ase Ibadan soyo. Awa na fi ka se boya mi bo lo nlo. Ase kabu kabu but to alhamdulillah Olorun Olorun fada mu wa dibi kan.
3: Awa
2: na joko gani sabala vesi mi la vesi mi la dibi.
3: Olorun seun.
2: Olorun jo ba je
3: fun yin. Amina.
2: E pe to.
3: E seun gaza. E seun. E seun aji luku la toyo. Elo e ku oju me ka ro la kwa bi.
4: Omo ya joko to la kai o le daru
3: ami olorun sa
4: oloye ismail o mele ye le loko temi
3: e seun
4: oro ti ya wa ye mu wa lo je kiri na fe back oro yin ko si ni se radio temi o ti jere ipe temi npe o ya ina mo ka ka to ni le lohun ke to ku le lohun e wo awa kan e fun alawo arire ni e o won pin onje koro a wa gba afun yen ni ID card wa pe do gba loko mi are ire ta wa je ni se radio ni e o eni ti awon se mi o rira won ri ta ira wa ri ta mara wa ri ra ra ra ra ra in fact eyin presenter won ran opolopo presenter si mi dai ti pe a ira wa ri mi te toro lowo won in te ni phone won in ni number won lowo ari ri pe a n pe e radio ni e o gogo eni to ba ta ba desu temi ba desu solution le ni tin ba ni call me governor mo fe ri oye ata e le so pe eyin presenter e le so pe ni bo mo ti wa
3: laye
4: be ke se pe an fumble be na gogo an laji dupmo yen lato yo yen yan so te ba se sumo presenter si awon o daju de be o awon o wa mo tanu won ka ba tin pe ko lowo oja lo sodo won emi ti pe ko lowo oja to lo sodo radio ri
3: eseun
4: please na vele ko ti temi o
3: eseun ga sa ese sa hello e ku ojumo
5: hello amisate amiri
3: e ka ro ma
5: ta wa n pe pese
3: e ma binu ori idoba le mo wa e ma binu e je bure eseun ma
5: Ami
3: Jesu.
5: Ati so ese mo ni jona.
3: Ami Jesu.
5: Ya Elizabeth ni latojo.
3: Esun mo mimi.
5: Seri opolopo ogbon le ma nko wa te ba tin soro. Se gba te ba tin isu. mi de ma ri temi mu saju ke to ru so ke to ni ka ja se to awon oro te ma so kokan yin ise teyan gbo radio da sun awon eko wa ninu radio ninu oro te ma so mi de ma mu se mi nbe e wa ri pe yan lo se ani mo lohun lowo eni ko le so pe ni mo lohun lowo yo kan sare koja pada re ni
3: yo overtake kada re
5: sare gbo ba ti lo se ani mo lohun lowo yo sare koja kada re tori akunle yen lada ye ba o to ba ti wa nu aputi kada ro lukuluku o ni o daye ba o kan gba ogbon ni akoko ni gbogbo nkan o ni akoko ti olorun da ko lukuluku to ba wa fe sare pa gba akoko yen ibi ti o da lo bara re o ya ke yo sare koja kadara
3: mo sare koja kadara
5: ta wa ni pe eyan ru pe eyan ma n so wi pe kankan lo fe la
3: nurse
5: mo fe se
3: nurse
5: oro mi o gba ti mo ko ti mi o ti so me ti e mo mo fe pe o ma mi o so ma o de wu ti o so yi pe ta won mi o se
3: wow
5: o mo mi so eni o ja ta loro mi da o da ku ti e gbo beyin so so te ba ti ko lati ohun ohun lo ma daye se o so ba o to ba wa fara mo to ti ko lati ohun eni to ba lo hold as ida ku da ni o da a ni ti da ku da ni
3: o je ami eshu eshu ngasa eshu eshu ma ojojumo the man re
6: aye aye wa kale kori yo wa sile
3: elo e ku ojumo o e ka lo sa
7: Eku
3: sa.
7: Eku atare.
3: Yes sir.
7: Yeri ile aje temi rin lowo. En ru kan re.
3: Wow.
7: Tori okan mi kawe daada. En ya bi ti bi ni na. A fe ken kawe. Ngba ngba ta jade ni lewa. A kan lo ji sen bi kan ni. Oto ni se ti mo lo ji. Oto ni ti mo ko ju si. So ti won je lo je je ye nigba ye tayi ba ti wa ni ton mo foju kan wi ise o ko se ni o ko mi e je mo ise ise je ni mo wa ni direct now
3: eh e kan foju si
7: ti mo kan foju si o je je mo lo ji se nbe gbe ya bi so fi ni mo lo se lodo baba ye
3: wow
7: baba ye wa ni se je ori si meji bo ni ori si meji se to baba ye nti mo se kan be ti baba ye gba mi kan ko tayi ba ti wa wa awa mo te joju kan wo ise keji e e je mo pe ise keji e ni mo ha tu ri titi di wa ka ti
3: ten se di sin
7: ni mo se di sin
3: ah
7: ti wa wa nbe tu ti sa ti ami yu
3: yes
7: sir mo ti mo se po tu
3: eh
7: o to mo nipa lara nbe o
3: mo
7: po po ju bo titi di wa ka ti ti se bo mi la se ri ti yo ni ti o
3: amen
7: e wa ri baba ti won soro le kan baba ye ri so gbogbo odun so pe ti fun won le si ni won ba ti o po ju ti o si kiri opolo yen ye joba o
3: ami eshun ga sa eshun o
6: ati re ta ba o lae mi ati re ta la ba
3: so la di upo lo wa seun eshun ma foji peter
6: temi dogba pasuwa
3: temi tayan rashid dokas inok alaji lukman latoyo ti money
6: temi babara ka to
3: Hey, wale ope mi ba si gona ade okay mama rashida tadirin to isegun afolabi sigo antolo lanshile ju silex opa jo bi segun oga we ka ro eku ojumo lapa bi o hello hello oju opo yen o o se dada to hello eku ojumo e ka ro e ka ro eku ojumo
8: hello oga ta si e ka ro
3: eku ojumo ma
8: e ku eto ko ni baje fun
3: ami olorun ma
8: ami wa yin ti
3: ami ma
8: o n fu ko ya wo pa yin
3: ami olorun ma
8: ami se yin
3: ami
8: bari eni to soro le kan yin ni o to won paro ma iyan mo ja kenken bo tin
3: opo gbo
8: eri ata ya elegusi ya biji elegusi le da ko ani ogbon ni radio ogbon ni radio ise to boya eyan tin go to boya eyan go to bu to ni baba dan so kun pe yen lo to ni baba yen lo to ni o mo n pe ja ja Boya time
3: Amen.

0: jo de alare mo gele de ni jo ba arisa eyan ti onipo laya o le ejokiri boto adiba fun de gbengbe eto alare mo ni kon ni ta wa iya alare mo mo ba omo ni ya mebi alare mo arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale omo are mu ile o atori omo keko so se hey araba ni baba oni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo keko so se eto kon ke to kon ke to le ijare oleko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale ani ko yo je o ijare bi ko gbare oje ekiti kete ngboro me ani ko ba ti asun aiye ododo olawale ijare ni olawale bo lori re ko mi omo are.

le waju mo kiyan mo kon le okan be mo kon le kege e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo ma loni o bo tun ki ka bo sori akoto eto yin eto wa e gboro mi ro ni kan ya mo bugbe mo 32 fm 94.9 o kale saja kerin le koko nle ibadan e ma je ntan yin lori eto yi oro to ba ti je mo bi reja bi pe nkan kan ti e ma gbomi loju enikan e ti ma pe nla wa ma saba da si nta si gbe dani na ni pe gbogbo nta ba ti yanju bi ka pari re ntu binu olorun ni ba ti a je o loko olorun oba akoko oba keyan oba ele ti gboro gboro ye gbengbele ku ti dan bi owo eleru niyan oba oga o oba ri ro ala to fara ti bi oke oba toju ko ri tori gbogbo oju oba bani soro matan ni je agbe kan soso ti nbo gbogbo aye oju kale oju kako aye mi my life loko nla re teni keni o to so mo re aye are mo ge mo fin ki gbogbo aye patabe ka bo sori akoto eto yin eto

0: ya Olakojo e ka mara le kesi dako yin be o
1: e ka ro o oruko mi ni Olakojo Ajola
0: lati bole ti wa
1: lati
0: alago alago oloko la patagon
1: ben
0: okay okay
2: o ti e jina
0: e jin gboro eyin le moro se solo wa yin
1: ben ni sir
0: Ah, yawa ina ka wa rale ke da ko. Yesu mo kini da de da ko.
3: E ka ro gbogbo rale, oruko mi ni Iya Afin Adeoye.
0: Iya yo lagbaja kankan. Wa so la benu na ni.
2: A jora.
0: E le bu mo microphone bi oba ilu kan. Oro tin be waju wa ni to ja pe yin yawa Adeola. Se n gbo mi dada. Oro tin be waju wa ni pe eyin le mu arakunrin to ba iyawa Olakojo Sesola ile fale won lowo be ni abi be ko
1: Adeoye
0: ni iyawa Adeoye
2: e
0: ma binu oje e ile fun won ni en to ba won Sesola won
3: be ni besi to ko
0: e mo ni suru be ni besi ko
3: de
0: je shala e shala yi
3: la
0: ni e suma kini dada
3: alo emi ati alo ki oga mi so emi ato gami lajo wa lori pe awon en to fe ba wa se sola
0: nibi se yin lohun
3: nibi se wa so gba ta awon en to fe ba wa se sola ibe le mi so fo pe ore mi kan ta jo je childhood friend ta jo se kekere o pe o mo nipa sola o lo ma ba meyan kan wa o ibe ni mi sola ko jo si wa da si pe awon na ni interest
0: mi se ma waye na nu
3: eni bo se so pe ki se pe mo didi pe to e ma bo
0: e ma gbo o sa ba won se
3: be ni
0: bi won ba so titi di otun la ipase yin
2: be ni
0: lo fi se iya wa idakun e mo binu pelu bere kiki ta fe bere kilo bi oro 100,000 naira te gba lowo omo konre to se solo awon gege bi ejo to ro han yin
3: emi o gbo 100,000 o
0: eh
3: mi gbo 100,000 lo we o
0: yo mama gbo aba ile
2: lagba ro olohun
3: mi gba 100,000 naira lowo fe mi
0: eh gbo kankan lo re
3: mi gba ni transfer mi gba ni cash so mi gbo 100,000 kan lowo e
0: Yes, lo kankan te fun ta ba ni boya lo ro pe nle gba awon abi boni
3: owo temi fe fun emi ti fi se solar temi tori solar temi na ba je bo se je lile ngbati a fe se solar ti mo koko mo ti mi sola kojo ti apia rarara mo so 500,000 naira fun mo gbowo yen mo ya owo yen lowo oga mi so oga mi lo ba mi get 500,000 ti mo so fun fm ibi mo si ti yawo won fi 150 le o je 650 mo wa so fun fm pe to ba ti ba mi se solar o to ba di ending o pe ma pay off which is 350 meanwhile owo re ju be lo sugbon tori pe eni to mu wa lo je ko gba 850 fun mi
0: lojo din eyin lo
3: lo je ko di mi lo
0: lojo bola kojo se ti won ni 1 million
3: bun gba temi wa pada gbo pe 1 million lo gba lowo ola kojo e je ma explain lo so gba to wa be mi se
0: e ma gba te
2: mo gba te ru
3: gba to be mi se ibe ni Tolakojo ti ko mi mo po Olakojo pe to won ti be mi se
0: sola
3: te mi o according to be se le fe se sola o so won ani bo ni mo ani pe to eni egan me lodo mi bayi pe kan jo soro ibe lo si wa so pe ohun ba won bi Olakojo na se emi si re e pe mi so tele tele pe ma so wo yen ni emeji after a week to ba mi se sola lo wa pe ohun fe gba balance mo wa ni ko lo pe en to introduce e semi na ko lo pe wa pe oro ti jo lajo so pe endi ma san owo toro ko wa to bo abi emeji to npe mi lori fun pe kin san owo mi wa san mo ni mi ti ni gba ti mo da fun e na ni ma fun e lowo so ko to di pe mo wa san balance o ti ba mi so Olakojo san owo se solar emi o mo ye si mi so Olakojo ko san fun ni deposit mi mo gba ti won san owo fun so gba ti solar yen wa baje after 2 weeks mi so Olakojo ti lo solar yen
0: after gini
3: 2 weeks leyin ose meji
0: ngba to koko pare awon lo lose meji
3: be ni
0: okay
3: so emi won wa in church ni won fi wa pe mi pe iyen mi so Olakojo pe solar ladan pe ki ma won pe pa won pe ko gbe ko ibi na wa pe ko gbe ko emi wa text message o wa ni ohun na wa ni ibi to n ti church lo n wa ni oju won pick ko mo ni to e wa gbe mi ni ibi si mo wa o ka lo ba mi so Olakojo won ni solar ti ladan o ani daran o ngba ta wa lo lona lo ti wa so fi mi pe ah panel to de gbe fun merin ni o meta de lo gbe fe mi ibele mi si mo pe eyin panel merin o ni to n se fun mi so Olakojo de wa wa powerful pe ko ye ko le ni problem pe ah half children to san 1 million pe owo won gan o ku boya 800 lo pe ni o boya 1000 o sa so pe bi 8 kini kan lo mi so la ko jo ku ti won so fun ngba ta sa de be ayewo o gbe o lohun lo ba won tun se a jogba shop mi wa ibe lo tun mede balance lowo temi mo ni ah se ke oju to si n poju be ni owe la ni pa fun yan ibe mo si wa yara mi brain mo ani mo ti gbo ko ma lo ko ma sowo si oni o duro gan to ta ku pe ke fo mo ni ma sowo si so after 2 days mo a send the 300,000 si be lo ti gbuju agan si mi pe ki mo ko 50,000 naira to ku mo si ni ni mo ni mi ni fun e ko ni suru o wa pe de kan fun gba ta n bo pe ah kini ni sin o si owo mi lo ko tu lo na pe ke mi so fun mi so la ko jo kan fun oni owo to won fi lo repair re mo ni emi o le so ru e lai lai e lo tun se nte ele fi si to je o ha iyen e lo correct according to test of me pe nte fi si ohun lo je ko wa e lo correct kini yen
0: ko le lo
3: ko le lo so igba to ya to gbe ti mi so la ko jo lo awon tun pe npe ko gbo wa mo ni ogbe je farabalẹ se o ni ohun se ti yen rush rush o tun pe de yen na fun mi e je mo so fun mi so la ko jo na be e je ko farabalẹ se to ba farabalẹ se e ri fi taja awon se an complain pe awon eyan ton ti ma awon ton ti se gbagbo mo ni e jo farabalẹ se ibi to tin seun ini ti your leg kan temi na ti ni problem to ti gba na je so gba temi wa wa ni side akala mo lo sise kan be ibe ni mo wa complete fenta jo lo yen je yawo nku mi na wa ni a e kare ile ki fe yan kan lori phone se e mo pomo yin se solar ni ino je ki oro le kan ko mi
0: okay
3: mo wa ni a e so fun mi pe le kan se so la o saba mi pe le kan le kan se wa ri mi ni toro jo saturday ni oro yen le kan wa ri mi lojo sunday mo sa ri pe le kan ba se leg temi to bo yen mo ri po sise
0: leg yin abi leg solar
3: leg solar sorry
0: okay eto yo ba yan jo mi loju na ni o
3: mo sa ri pe o sise so gba ti mo ri po sise lo memi wa tun so fun mi so la ko jo pe ah to eh aburo temi ti se solar temi o o da pe o ti sise o e je ko wa ba yin wo ti yin na pe to baba yin wu ka won to
0: bile kan se wole si bi a to se
3: wole si niyan so gba ti le kan de wa o gba won gbe lo o lo se ngba to lo se o da be yo tun a so fun pe kini yen tun ma tun se pe nitori battery to ko sibe pe ba si yan o da according to le kan so o da pe tun o gbe pada wa ba jo keja bi jo keta bi jo ke lo kan mi awon na le explain yen ba kini yen tun ni problem again so won si tun pe le kan wa ni won in ti won ra nbe baya 70,000 abi nkan ibe mi so la ko je ti pe awon ni 70,000 meanwhile ojo si emi ni shop mo pa owo mi so la ko jo wa lament pe awon oni owo kankan lowo o pe ki njo pe omo awon gan fe wa le kankan pe awon ti pe gbogbo ta won ya pe awon won ba won si sanwo yen mo wa fun mi so la ko jo ni 5,000 bo se wa di pe mo fun mi so la ko jo 5,000 ibe ni mo ti wa gbo pe o ni mo gbo 100,000 lowo won awon believe pe baya inu re le mi ti fa won ni mo ni kan da pada mo ni bo ni mo ni mo didi fun yin ni 5,000 lowo mi
0: gege ba se jo wa
3: gege ba se jo wa se ba mo se ba mo ba se mo mo ko da relationship to wa la rin mi ati won tele tele mo ni so to gba mo fun yin ni 5,000 yen so mo fi ejo mi so la ko jo sun oga wa pe kini sun mo yen pe mi ti eni dasi mo awon ati femi emi na mi pe femi o ti e wule pe court mi mo mo wa emi kan gbe se femi se pe ni pe ah o se le so pe o fun mi 100,000 mo wa feju esun ayan fe wa ni ah so o fun won 100,000 ni o wa ni ohun kan so pun fun 100,000 mo ni se mo gba 100,000
0: ko le so nte lo so un o tori gbangba wa le an bi lo so pe o 100,000 te
3: je ba mi pe
0: o ni lo n bi unu to o fi fe da si oro so la
3: mo e je ba mi pe se mo gbowo e
0: o na mo gba ba e mo wori gbo
3: te wi na jo ba cash lo we de bi pe ma gba transfer
0: to
3: ijeri aye ni jeri orun
0: o je ba
3: mi o gbowo lowo femi o
0: e so ya wa n to ja pe yin laaro ina nu inu mi si dun pe e ti pa obi e ya bi don re le to je pa laye te se afi en ti oro ba ye dada ni oni oje nbe se so oro ojo ni ti wa iyo la kojo
1: yes sir
0: nbo lo ro so la de duro bayi
1: ibi to de duro na ni ko ye mi tori bi ta so si ni pe o ma ba mi
0: e so mo kini dada yo
1: bi ta so si ni pe o lohun ma ba mi se guarantee kofe kin lo gba won se won se kin lo gba ibi ti mo gbe lo
0: o fi so fi kun pe won se won o se
1: e pe kin lo gbe
0: e ton tanu ma bo n so fun awa ni pe ti won ba ti fo kan ohun o ni fo kan ma lai lai o
4: e jo sa o
1: ile agbodo lo ti so yen pe won o ni fo kan pe ti won ba ti fo kan kin lo
0: a mo gbe ejo jade
1: ta wa jade kuro ni ile agbodo o wa n je ko ye mi pe won se o kin lo gbe wa garanti odun meta si wa lori e kini kon bo emi pe eni to joko e to se mi lanu to ro se mi lanu ni igba ti mo wa pe mo wa salaye fun yi pe kini yen gan ko mo ti e fe mo boya won ti se tan boya won se tan kon de paro fun mi won ni se battery lasan mo fe ma lo fi gbe na ni yi pe infata gan ta won so e de ti jo soro lojo yen ti e ton ti bere pe lo lo ma na lori infata ton ti so pe
0: ye bayi 70,000 ben
1: ipe yen sin won ori yen se battery lasan ni mo fe ma lo fi lo fridge nkan kan ti mo fe ma lo lo mo se ko a cool down ti mi ti e wa so anything mo ipe ma so fun pe to o ya ba mi gbe ta e ba kan pelu nkan ti en to je fe mi pe won se o mi le gbe iru e kuro nbe mo tori lati odun to ti mo ti npe ti o daun mo si gbe se fe en to ba mi se to se mi lanu o ti wa ise debi kan o ti wa ni lo gbe wa
0: iyo la kojo
1: yes sir
0: ta ba gba ni mara kan se tele tori ayin awe pase fun yan be bayi le ti se eh an gbo yin mama
4: lowo lowo bayi last on the 26th of last month so lati mi gan ti pack up
0: to ba yin se
4: to ba mi se e meji ototo de ni ile kan ti baba mi yewu so ibi to n conclude si ni pe kin ora original lithium battery kin de ra inverter mi so no peg te bi gan lowo lowo bayi ti mi ti se mi mo ti at on the 26th yen mi ti lo mi ti lo solar yen
0: de se bayi
4: beni
0: le to je bayi na tun sare be se
4: ri o ko la gan mo mi na tun ti gbe fun lekan
0: bayi
1: beni
0: lekan sare olugba layin
2: omo re
4: le se mo pe e ma ko se mo se o yato si alagbe le ro
0: e to bere o ko
2: ro yoruba
0: e nbo eh iya wa lakojo
1: yes sir
0: awo bayi ni moran kan te ba le tele yo si wulo fun yin po
1: nbo yin sir
0: kini moran ohun 70,000 naira ti arakunrin lekan beere lati ba nse atunse solar yin ko le ba wulo fun yin lati ma kokko soro aje na e ma ja gbagbe pe erun bo o
2: abi
0: te lo solar ni oju mejeji e ma se gbagbe pe nu oro arakunrin le kan ojo ye yin pe gbogbo ton je battery to wa nu solar yin patapata ki se to le safu yin lo titi o dede pada paro re ni
2: o so moro
0: emi o ti fe pe Femi ni alagbeda nti o je fe pe be ni pe njo ta pe to wa ha yin o soro njo na bi omo olon ni
2: omo luabi
0: sugbon e pe lopo gba number re oni lo to ba tun lo ngba mi ko tun ni gbe e to tun gbe lana laaro ana ngba mu kokko pe ti number jaja lo olori okada lo nwa emi o robo sokale lori okada titi di ati ana ni ojo ti pe mi ngba mu wa pe laaro e be mo ni mo to wa pe olale ana ki so pe o nke ma mi lori wa pe a fe ko yoju o tun ke ma mi lale ana ni o ngbo daaro e ti mo so be fun o nbe mi ke ma binu awe si kuku binu sugbon yo lakojo se rin ti o sele re Nigeria lajo wa
1: yes sir
0: ko si sene kan to koju ofin ehn emi orin to wa nbi oro yi to je pe ko ni se pada ro jade labe ofin so ti yeyin ko ti si to wa nbe ti o ni se pada ro labe ofin ma fe ke biyoju e wa 70,000 naira fun arakunrin e jo ba nse solar yin na ko ko wa lowo yin awo dake lori oro yin o a si so fun yin pa ti ko lori e sugbo da mi loju pe arakunrin Femi o yo re re da owo te fi tun se pada fun yin ni pelu ase Olorun se ni gbagbo
1: e da won e ti wi be mo ni gbagbo ko re rin da pada na ni gbogbo battery to ko si ni kankan ni ko sise won
0: e ja si dajo le fun Olorun
1: ise to se yen ko wo ko sise 200
0: e je lojo aja ki lo polo oja nkete ti battery de ma gbe yan meji pere laye ki won pe ko ba da si te meji n ba ti wa ba da si an yo awon alejo to kan won wo ni gbagbo e ku kale

0: 0 5 odometa 949 at 0906 2 odometa 949 eyo en kan pere ni mo fe gba si e bi aba ti ba da si baun a le bo si abalago mi lori to iya wa iya keji ti won si keji yo lakojo so se bi fe mi se so be guarantee nbe lori sola yo lakojo ni won so bo nbe lori ti yin na
1: mo si so lo niyan
0: nbo guarantee wa wa bayi o to afun
1: ko ti egbe ko wa
0: e ja yonda yin ke mo lo
1: e ja
0: yonda yin
1: thanks sir
0: pe yin jara won yo si akuba ni ale rigbe okan ko jara won dada le bale o e lo ba mi mu awon ara yejide wa ki won ma bo ayin ara yejide e ma wole bo o e ma won ara yejide wole ki won ma bo ko kara yejide o to de iṣẹlẹ ti mo lo ṣẹlẹ ni mo le tẹ labẹ bridge.

0: odo yeji de ariwo po lori orodo yi lori wahala ti won foju kan ni gbogbo igba lori orodo e dako e mo rojo nbe hun
1: yo se wahala aro ti o le
0: e ma bo loju opo Facebook yen lo wa 32 FM 949 fe yin e ke te papo ni o e dako e mo fi alafo kankan si e te 32 FM 949 fe yin ibe le ti mo ru awo kete kete be ba ti wa nbe e ma wo odo yeji de ati nti awon me eyan bi ti yin doju ko Alawa leto joba wa ara wa fun ara wa laarin ara wa biru ke bayi ba ti wa nwaye dadan ka pariwo tori pe kini ko sen ti o wu laye un pe ko ti ni leri ko mo ni le mo be ko sen ti o wu ko ti ma gbe laarin ilu ko pada wa le ti o lo new site odo yejide le nwo yi ara ton dani adugbo yi won ni to ba ti de tan enu onikan lati e ti gbo pon Baba ka wa ra le kesi da ko yin la pa be dakun.
2: Mo ki
0: Esuma kini da da dakun, esuma da da.
2: Mo ki gbogbo ara ile o. E ku de de asiko yi o. E jo ti tori t'Olorun an ke gbaja.
0: O ko yin ati bi te ti wa yin.
2: O ko ti mi ni Subaru Akim.
0: Lati bo.
2: Ate wo gboye lati yejide.
0: Esun. Baba keje da ko yin kesi na so bi te ti wa yin.
3: Mo ki gbogbo le.
0: Esuma kini da da dakun.
3: Mo ki gbogbo le o. Oruko mi ni Adetuji Kazim. Aniso.
0: Aniso.
4: Aniso
0: loja. Loja ba. Se loja ba na bibu le tiniso.
3: Gbogbo oja ni.
0: Titi loja ijebu. Loja won ba ilu kan.
4: Gbogbo loja ijebu
0: ile ta. E ba gbogbo be nu ara won na so se mi mo so ni.
4: Odoji ati wa.
0: Ah. Aniso. So loju bi ta tiniso.
3: Gbogbo oja la tiniso.
0: Oda bayi.
4: Oda.
0: A so wo so. O nje mi bo die die bayi. Baba creator ri lori eto loni ati pe ipo le dimo ni adugbo Oyejide.
2: In to je ke ri wa lori
0: ipo le demoni adugbo Oyejide
2: ni alaga inu Oyejide
0: alaga gbogbo adugbo
2: bayi alaga gbogbo adugbo
0: baba
2: lowo lowo bayi
0: kemi ologun
2: ami
0: ki lo jari yin loni te fi ke gbajare wa yin
2: odo Oyejide odo gidi ni a npe
0: eh
2: odo gidi ogidi
0: ogidi
2: in
0: lo ko re
2: in lo ko re so ona to ti wa o po gan lati lele kan lati odo oba odo yin na lo debe so won si ti gbe fawon to ye ki won o se ti won o ba wa se
0: ah ero be
2: be ni o won o ba wa se won ti won
0: ko ta sodo sodo nlan wo loju Facebook yi
2: o nle nwo o nle nwo
0: ah
2: so won ya o ti fe mo o ti ya wa dugbo ri tele so awon kan ti won wa sise nbe ni won tun ba wa ko ye pe soju egbe kan nbe ti o fi ya wa dugbo be ni se won to ti fe mo ya wa dugbo
0: o n wa apa kan ko wa apa kan
2: be ni o lagbara
0: apa bi ti owo se apa yepe le ka bi an ba ko yepe be na
2: apa yepe o le ka o apa yepe o le ka
0: ki wa ni te fe gangan
2: a fe ko je pe kan ba wa laja si oju kudeti ibi ti so pe o nlo gangan
0: kan ba wa laja
2: kan ba wa la
0: si kona ro le ba to
2: eh yo nta fe niyan
0: baba awon leta nwo yi ile ara ile ori oke kan se ala nwo yi
2: be ni
0: legbe odo gangan
2: be ni
0: ah o mi ma ti dun le lara
2: e wo o lagbara
0: ta lo ni leun
2: ile aniso
3: ile ti wa ni
0: aniso
2: be ni
4: ile ki lowo
2: be ni
0: ko ti wo ko ti wo olorun si ni jowo re loro re le ti
2: egbe keji na ile Mr. Lawal
0: e se yo ba gidi na
2: legbe keji ile Mr. Lawal
0: gbogbo awon bi pepele pepele to ti yalule ah odo ti so se laarin gan
2: o lagbara o
0: e ma bo loju opo Facebook gbogbo Nigeria wa wo e wa wo e wa wo e wa wo e wa wo loju opo Facebook yin tori baba n pariwo wa ni
4: akoso ni
0: wa ni sebe na ni mo wa se nkan kan ni e ta ba sa ri te ba se a mo royin re be se e te ba se n ta ba tin so e me se binu mo o to ba je lo to bi yejide se rire e do se bo se ri tele re ni abi won so won ti tun se to ti yato ni sai bo se wa lowo lowo re
3: rara sa
2: won yi tun se
0: rara sa si gbenu leyin
3: Aniso
2: gbebe
0: o ta nbe lo te ti ko denu le aniso
3: ah o ti pe o ti le ni o ti le 40 years
0: te ti ko leun
3: ta ti ko
0: baba yin loko
3: be ni sir
0: aniso sawon yen sin rent leun ti an ba yin gbele papo
3: awon yen wa nbe awon tenant wa nbe
0: ka bi esi olorun edun wo le gbe fun o ori bori ye ka sa le ma re yan fun si abi
3: be ni
0: ah titi oloda mo nwo toto igbe odo ile yi
4: o lo lo si business church ku de ti
2: be ni
0: ah won o se ona ina baba ona yo se ni mo foko o
3: ona ye awon to wa sise tan gbe ise odun yen fun
0: eyo
3: ti won lo ti won gba inu church kudeti ibe ni won na rent ti won fi se base won gba yen
0: ti won keru si
3: so moto won lo ba gogbo oju ti ti yen je awon caterpillar yen
0: ona ni won lo ngba na ti en sise nbe
3: na lo won de sade fun wa pe gbogbo ona yen gbogbo nkan to ba baje ladugbo ohun la won ma tun se ke se yen nikan o won ba fe won ke moto won owo fence ile awon elomi ti won o tun se won tun kankan se ti won fi lo won ba gbogbo nkan je even awon ona awon bi slap kekeke to pe awon community to pe ni won na dawo ti won se ladugbo won ba gbogbo e je won kan lo ni
4: eh sugbon amo wo awon irinse won kokan ninu ogba kan to lo fi yan mi ngba nibe
3: eh won si wa nbe because man kan wa nbe to si je to je bi olode won to je bi security won to si wa ni
0: kilo kan le se to wa se ise ngba ni
3: dutum
0: kile be
3: dutum ni
0: dutum
3: ben
0: se mo ti le se won wa
4: mi o gbo ni
3: mi ma ibi ti le se won wa because igba ti won ti omi ale sele ni 2011 ni aye ajimobi igba yen ni processing yen bere ti won gbe awon ajo kan kale ti World Bank to lo
0: won ni ajo ti moju toro
3: mi IUFMB so awon yen won wa ngwa si adugbo kaakiri gbogbo bi ti omi ti sose ni won lo kaakiri won de de adugbo wa na nigba yen so asa ma ba won ma pe wa ti ma pe wa a lo sibe won ba won se ipade papo a se pade papo titi lati gba yen won bere processing yen won de a de ri pe won de se ise yen die kaakiri gbogbo ba se nlo awon bi kan won se nipele ni pe ibi bayi lo kan ibi bayi lo kan but time gba to kan tonu titi odo wa to kan todo wa odo wa ati odo odo wa ati kudeti mejeji lo link mara won o link mo ogun e mo ogun pa na ni te ba de oju bi ti omi yen ti papo mara won pelu ogun pa ati kudeti pelu odo yin na on lo si keta to
0: ti ajo pade
3: loju pa
0: inu ogun pa
3: be ni tan jo pade te ba de be yen gan e ma ro pe boya ibi to lagbara gan ni so won de sise yen bo won se sise yen bo all of the sudden a kan ri pe oju bi ti odo to gba odo ti wa koja to je e to gba odo wa koja odo gidi yen won ti fun oju yen ni space pe ibi ti omi yen ma gba lo lele o won de ti wo awon ile to ye ki won wo nbe but is ile e wole kale won kan wo awon ile yen ni oju bi to mi yen o gba gangan won kan abando e won se
0: aniso ibo le ti se pade egbe ti mo ju to ro mi o
3: secretariat la wan lo
0: e mo office won be
3: beni
0: e mo be dada eyin ti lori
3: mo lori da ke se mi nikan gan
0: ni mo lo se ni to ja bere toro ba kole to ko oke o tun ni bi kan agbe ka dada ko ni kari awon ajo ti awon te ni won sise lori ile won dada ko ni kari won bayi baba ti ri awon ajo olomi awon mo won so ti yin baba se tan ise amu ojo ti o ba rorun boya lo ni ina si la lo e jade secretariat un e ja mo tun dun nu oro gangan n to ba sele pelu adugbo yin ti o fi fi ogbo ele bayi ka je ko yi won ki won salaye fun wa ko le bojumu gbogbo bibi se ri to dake rororo e yo mo fun awon mo bu ni je ise jamba se bẹẹni yóò fún ọlànfààní àti màá se jàmbá láàrin torí ẹ mọ jẹ ntàn yín bẹẹ bá ń lé wọn bọ báwọn bá ti bẹ síbí wọn ti lọ gbogbo tá a sì wọn bí odò ìpátá ó léwu pọ tómi bá dé ọlọmọ jàrí kò ṣe dáadáa ilé yìí ilé alájà méjì lásìkò tí nǹkan rí bó ṣe rí tabalaka bá rẹrìn mọyàn lọwọ ń bẹ èèyàn mọ pé nǹkan ṣeun kọlọmọ jàrí kò ṣe dáadáa ṣùgbọn lórí ètò yìí àwọn yìí sábà dá nǹkan kan ṣe gbogbo ọtí bẹẹ láàjọ ṣe ẹni sùúrù ẹja gba
4: ìpè
0: ìwọ ló gbé pè ẹja gba ìpè láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ńlé ká gbọ́ tẹ̀yàn méjì sí mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti gbọ́ pa aláàlọ́ secretariat báyìí ṣùgbọ́n sọ yéjì dé ìṣe bó ṣe rí àbá ti ẹ̀ríyàn tí ó pè látàdúgbò yín pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́ àbá ará àdúgbò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ ni.
5: hello
0: ọkọ yín àti bẹ́ẹ̀ ti ń pè o.
5: Olóyè Ismail Ọmọbẹ́lẹ́yẹdẹ́ ló kọ́ mi.
0: Bàbá.
5: Ẹ̀ka san ẹ̀ka rọ̀. ibeedun fe be lowo akeke wa tan benbe yen yejide are ilu badan lo wa nje enu yin ko se na wa ta wa ni set ise ko pelu landlord missing our landlord tenu yin si ko nbe mo abi ko ko jabile kaluku lo se die
4: baba oni won bi
5: yin
2: enu wa ko nbe dada koda alaga apa kini alaga apa keji awa mejeji la joko yi
0: ni gbogbo adugbo baba won ti da yin lohun
4: won ti da won ti kuro nbe hello e je mu mi hello
5: le ba ro
0: ko yin ati bi e tin pe o
5: o fa ye mi ni lati bi
0: o an gbo yin o
5: e je o de ti ka mo ko ti ka mo ko ni ya di so yin ni o ja ni to to bayi ta to ka ta mo ja ma o ta ta lo ti to ta so ni
0: e se oju oni ti e mo yo ko nbe alaga ti won bere ni alaga council baba
2: yes sir
0: eh dibo ladugbo won
2: ha andibo
0: ewo ni head so n gbe ben
4: mo bere ni
0: mo saju elede pede baba
2: ande ayin lo sir
0: poli unit mele le ni ladugbo yin
3: poli unit ta ni po
0: opo gan
3: be ni
0: amo won tun ti wa mo se o si die die bayi pa tun ti de
3: be ni won wa
0: eh o todun melo todo ti yari to ti wa bo se wa
3: o ti pe to tin ya be
0: eni lati se joba gomina na ni pinle oyo
3: be ni lati aye
0: senator Isaac Ajimobi eni na ti wa sise nbe ti o ti loju ona to ti baje bayi
3: no aye igba tan ti ke se lati aye Ajimobi ko ni won sise
0: igbona sise nbe
3: igba tan sise nbe igba ti aye governor Seyi Makinde ni ni won se ni won se kun se aye Ajimobi wo ta aye Ajimobi na ti bere processing yen ni mo mi
0: okay le to tumo se bejoba tin be lode yi
3: ben
0: ana ni won gbe ise le fun awon tin wa sise nbe tin fi lo ona ibaje bayi
3: ben
0: eh eh ana won ba yanju e gomina Seyi Makinde
4: olohun si ba wa se
0: isa wa gomina eleti gboro gbaro ye ni en ta wa se re e ja gba ipe eyo ero enikan abi meji si kilo de ti line yesi sente en to je kini agba meji si ni pe o se se kan ara ye jiri gangan tin wa ladugbo won fe pe 09062 odometa 949 09062 odometa 949 09062 odometa 949 o da be pele yun kan ni ori egbaju e to ku network won se back back 07055 odometa 949
4: ko
0: lo ohun jara won ni e da ko ja ni suru funra ko le ba ra ye wole e jo da kun turu olohun e ja ni suru sẹri ọrọ yejide yi ta ba de secretariat lodo awon ajo ti won ni won se ipade bodo se ri nbe un
4: hello
0: hello ta lo wa nbe o ko yin ati bi e tin pe o o njara won ni kemi o teri ba femi kemi o teri ba femi e jo wole ngba ba de odo awon ajo baba e ba je beyin le soro ti e ke wa nbe un
4: oya esumobi hello
0: hello ta lo wa nbe o
6: emi mo sa tile ye lati oluawo okeodo
0: okeodo tibo
6: me amuloko
0: o ye ba da si
6: ina me dun fun program ti mo nbo olohun ni jore yi mo fe ke ba wa gbegbe ise ni tori ijoba yi tin lo to ba je le lo in to ba de oni ja sian odo landing bo ni bi olohun ni ti a lerun mi o ti bo fe so mi
0: kin baba yen la fe so baba
4: baba e se o ki
0: baba so gbo lohun ro te so kama kama ojo tin lo e so mo kini nke soro
7: mo se se go mo ki atokun I ti mo fe so ni pe odo yi o ti fun wa ni wahala ni adugbo yi ile ojo ti pe ataye alaji lamade sina ni ni problem si wa alaji lam won de si yanju ti won won se gba lo lo nigbati ajibobi de ajibobi do se won ba ti e to e ko se sugbon to ja le lori pe nigbati se ibaki dede o gbe contract kan sile si won awon ton pe ni IUFMP ibado flood management program flood management project o gbe si de awon kan oni kan sise ye n to wa ya lori pe mi wa lara to ba lo to ba se call to ba se meeting conference ma ba won lo gbogba gbogba won we to wa awon to ti se oju odo to ti se o wa ibayi picture bi won be gbe wa nbe ninu we to ha wa ni ibado bank flood management ogbere ti o ya won se gba na lohun yejide yi ogidi river yi o ye ko di se ti pe ti pe even gan ti la olorun ma se won ti loju ona yen sile to fi wonu odo ku de ti in to ko aya yen ni pe igba to ma ko to fe ba para ba lo in se kon se odo yi in to so fun gba te bebe lo won ni pe ile te odo te fa le te la oju ona sile yi gbogbo awon to e kon to ti e gbogbo to e kon fun ni owo to ti fun lowo gbogbo ona yen to ti wole won ti joju gbogbo e ko de wa lo mi lo sinu odo ku de ti won se to fi lo
0: e so baba
7: nkan
0: kan la ni be si ni da wa la le to be se se ka ibi ti wa lati se le gan ni yen olohun to aso na aniso se be se raye lo ni ati chairman eyo eyin meje ajo de secretary ta ba tin pari eto eja e ma ja fi ojo eja pinra ba nko le ba sese baba se be ni gbagbo baba se ama se ni gbagbo anu so
3: be ni
0: dudun lo so so
4: lagbara olorun
0: dudun lo so so eja yonda yen lojo ko ti wa nbo
3: se gan
0: je ma fi asiko iki ololufe eto yi daada tope ajadi ti gbogbo eyan mo si top man oku ayeye tori kadun toni o ododun ni saporu ododun le ru wa wa o ododun bayi ni peregun paro ewu omo be obe ni besu atelese asi ma bena wo o sodun eleyi nu alala ati dera odun tin bo ko ni bo ni sare o igbodun odun kan ni o happy birthday to you my dear brother long life and prosperity ope laye opo laro ije tanti yawo mi ananto mo mi gbogbo eyin te pe mi te ki mi lana se mo dupe o bo mo lori oju oni tin yo eyin ta jo seto ngugo gba mo koyan mo ki e olobe o eyin te ba se je gbo yin na mo kin o lolodi en ko kan o bo woju opo facebook wa won temi wa nbe bi ba ti du okori nitori ti a aburo ni semi yin lagbara olohun oba o bori omo lara iya kom oye wale oye ape yemi ba wa si gunners esun oju oni tin yo ara ni yaya mori yin be du dede gafar adewale rapture baba dada omo jo daddy afis abiodun ese mo dupe mi ni gboku yin pelu ogo olohun ba nko le busayo mi imafoji peter baba dada ese oju oni ti iya wa fun layo yeyemi iya gbongbo adua si yin oni baje lai lai e ku gbogbo gba mi o baba wa fa wole abasa rogun dade baba lagbigba baba nbe ni secretariat ya na nbe ni ori oke mokola lowo lowo oni ni odun sese awon so odun sese lowo e ku odun toni opo re lase laye laye ati laye dera o eja mo fi dagbere die die die oro ticket amola ta nso eyin te dale wa lorun te ni ka dagu ka fi ticket sanu yin bolon ba jaro na re awa na gbagbe yin edakun eja jo se ni 50-50 ni o itunbe yin ni pe ke gbekele die tori pe kini ba ba re yan to ra fun wa pe a fun yin dandan ni eyin na le ni o o ko tin be lowo wa nisin lo bi 20 kini
8: 27
0: a si ti fun awon meta la nbe le to je pe eti oku o gboro ju 14 ma bi e ma gbo nkan mi kun mo o e ma gba nkan mi kun mo o to a je beda ka 14 ni olorun se se kara laanu re ti o pe fun won kan na lo je ka ki won si sadua fo lori won e ma gba mi kun mo anybody ba pe e ma je ko yan pe ko si nle mo e dakun tori olorun o ah titi ojo mejo ta ma pade be yan ba re oje to lo won mo re ota number to ma pe na re leyin eto e pe mi sori 08085 96 97 99 080 85 96 97 99 oni ama pe si 08085 96 97 99 ta ba tin pe si bo je ticket na le si fe ra e ma pe wa si
8: e loju anu
0: oba lo ka
8: da
7: e ba wa dati lati be na isola ya adewale ola omo fo isola fi esi oba aluko layo ni mo fi sile ni re ni ma pada ba yin lojo mejo o dabo
0: ile oni le yin o ona oni na yin e ni rere lai dele e ni rodo lai dodo e ni toko roko doko roko to atemi ati ani rogo asarbe busira wa pata re regele re refila re ta fi damo to ni je pin enikan kan wa o atofo atarun ko ma gbenu rara si towo tomo ni ko ma wa wale emi nlo mo tun pada abon jome to tori le be lo me boye mi opo se omo nu odi ni mi emi oni ku seyin odi e tin dagbere fun oni mo
7: odi mo no bi alo
0: se bayi di jome jo olawale are mo na mo sinje omo ni yo maybe arin masan wa nu tori dagbere oro be ba ra ticket e ma pe mi wit wit n wo gbe tin ba tin dide e tin ba tin gbe ma da yin lohun bo si je pe enikan re oje to fe ka bo da si ni e pe number mi abo fe sanu awon eyan fo ticket yi ke ti won lo je amola gbona saye won ti won si ma sadua fo lori won e pe number
9: mi number na ni ko
0: ko ngo ba di jo mejo gbogbo won patala ka fun yin lori ba de ba n je mejo tayo tayo ni o je o dabo

0: emi falake are mo ti gbogbo eyan won se orisa bun mi lo nsoro mo ki gbogbo eyan olulufe mi patapata e ma gbo 32 FM 94.9 ah sari ile ise ile ise alalubarika ni iwo to ba ti gbo e wo irin eku kan o imo eku kan o ko yan leko o mu ogbon wa o mu imo wa mo gba ladura fun yin gbogbo eyin te gbo 32 FM 94.9 lagbara olo eti yin oni di o oju yin oni fa bi oni ba yin nu le o te ba ti yi sibe bayi e ma lo jina rara e gba ko ti e joko a da Rafunye 94.9 32 FM. God bless you all.
1: Sino le resi sa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

e ma ja ko won e ja pe won na won wa so leti ti e pe social property ah no olohun je ariru ere olohun le je ariru e bi kaluku se bere business e ototo n kaluku fi ipinle re ototo so tori awa ki beyin amanda yan ni mo ran pe wa ra todo wa ni ah kilogun a lo si ministry lana iyaju lori bi nkan o se ni baje lori awon kankan ati atuto ati tesiwaju lori awon nkan mi to rojojumo la wa ngba property mo property o ojojumo la ngba property mo property and before ka to gba property kankan lowo eni ke ni pa fe bata awon dele ise ijoba abi ka pe e ba tan na wo kini loto ilana ta gba wo lojo opa ye lukarawa ta fin wo dukia to ba je alalubarika ilana wa latojo opa ye lukara a nilu ati salaye fun en ti o ba sumo wa lati bere tori bo ti pe idanileko ta nse lori radio a fin ko awon ti ajo pe ra wa ni contemporaries a fin ko won se ni lopolopo gba so it is better if you want to learn something new about properties you visit Softsand Property Nail After House, Premier Hill, Mokola Ibadan. Mo lo ti fe so fun wa documentation property. Hey. Mo kiyesi pe opolopo ti gba kada lori wi pe. Je ba bile boni. Ninu akiyesi mi. Mori pe opolopo yan ni won na ti realize pe oro document se pataki bayi tori ma so fawon to ba leti gbo oro tenant lo poju ni awon to ro pa awon ti kole tenant lo poju a deru be anybody o e lo bere lawon to ba tun ni mo da lo tenant lo poju ninu awon to ro pe awon ti kole then awon kan ti wo pe bi mo ba dey se ti mo sare kiriri olo sa je ki mo ri be gbe ki fi ku awon na ti mo pe looto ke se le awon because of documentation ko se to kan ijoba pelu ojo ori mi ege ofini ti ewu ori mi ewu yen o wi ko work mo sympathy o help emotion lead sibi to da mo the moment your property violates what the law says mommy daddy e gbagbe ewu awa mo kekere yin tin fi run sorry ewe na ti lewu ati fe wu pe awa ka kiyesi nisin fayin agbalagba atayin omo keke te fe da wole oro property hello documentation se pataki o lawyer le so pe ohun to n pari ni kini kan university ni Harvard hello you need your money I'm not saying all ko si nkan kan lori ta so yen ka fi so 10% ti e ka po dun ni oro jo waju loku fe yin smart lawyer wa business lawyer wa fun different orisiri shades ni awon to je lawyer music wa lawyer copyright wa ti lawyer copyright ba ti be da si se mi o se public relation ni se mi o cover areas ni but wa nibi to specialize but to pe ni barrister lawyer copyright wa me nboju to oro le lo pa lawyer boyo lo gbawe lowo re se ko fun document ni ebi n ta ka fun ologbo I don't want to say more ka kan sira leti ni o to je bi iperija fun alasiko yi ni ile Softsand Property ke se iperija to be sugbon a fe meet requirement lati gba ta ti danu le pe an ba won yan gba ile sowo eru ti fe pa ope iwo ba later ri awon yan ti gba tan o gbogbo gba de ni court n wole pe awon ni the size ile bayi ni environment ejo se mori kini bayi mo kola se mori felele se mori akala kala yen ti ko akala yen ti poju se mori lelebu se ari size ile bayi nibi kan demand ti poju supply lo demand ti poju supply lo in fact abade bi pe tawon yen ba so pe oro le so leti mi pe o ma tun ti bere leti o ti die deke so please with us at Softsand ile te ba fe ta abi ile te ba fi rent abi short te fi rent o ti ko ni ati re eyan si

0: o ṣeun ayarale e kabo lati oju oja ibi ta ti lo polowo kankan a fi anfani sile fe n to ba ni kankan ti o bi wa ni ile ise soft sand na ojo po pe to wonu studio wa lo so yi 070 55 000 949 080 97 000 949 ato studio number to wonu studio ni at the same time to wa je pe e fe kan so lojo pa ilukara o di Facebook ati YouTube a wa nbe rebutu lasiko yi then ba se man tenu mo gbogbo gba eyin tan gba wa lati le papa julo awa tan ko ni kosise ise wa en ti o se ni owopo most of us prefer ka wa nu le ko wo ma wa kan lekun ba wa na se ni substance ni e tori ori gila tin kawo atoju titi ten na ma fe jafa ni e opportunity employment wow to ba ni real estate experience or you are a new graduate or you just finish your ND, the minimum we are requesting is ND. Regardless of your field of discipline, to ba je pe kan ba ilo ko sugbon to ba ti ni knowledge real estate, come our employment opportunity o wide gan. I just explore new things ni. Awa yi ni le se to ayi so pe eyan wa sise fun wa pe ere re nbe lorun o ngba ta na rere lori ise wa wo na rere in case there is any other addition from my people over there Ishikishin and yawa Esther Falade
1: emi ko fe gba wa ni amoran mo fe fun wa ni ito kekere kan kin se ito un but so oni ojo ko I think last week ngba ti mo jade ngba ti an try lati wo pe mo ri awon manu ti sipin awon ile ti awon ile akoku o po gan abi awon competed awon ile to ti cotton but ko ti si tenant at orisirisi nbe she understand ko ti mo so
0: okay
1: now nigba ti mo a ma pada find out ma se wadidi mo a gbon pe ah eni to ni ile yo pe eni yen abroad lo wa o kini ko kini kan ele ile igba kan ah bo mo so pe mo notice nigba kan pe ile yi onigba kan to pe won rush e gan bi pe ah eni yen bi pe o ti e je wo ile gan bi pe fe san owo kan abi kankan ah mo a ti wa notice pe ah ko si se lori kini yi mo later ni mo find out pe ah eni to ba eni e mojuto ile yen o pe aburu e to wa ni Nigeria bi baye ni now me that is actually fine eyan so pe boya people go family seri ni pe boya bi tenikan seri le ni television se mari se understand later ni mo an go to so pe an pe ah ni pe o ye ki ile yen gan o ye ko tu koja ibi to wa yen pe ni e tin send o lati jo yi pe later lo wa find out pe ah aburu e o mataburu wa gbon pe egbon nbo lo se saye rush e ma so wa gbon pe eh won ni kini kan o ni picture to ma send si egbon ni ibi ti yen wa pe ah eh eh pe ati ko debi ati ko debi so o wa pelu nkan ta ma ba yin so ta ma ba yin so ni soft sands property ah so pe aburo yin pe aje ni wa bi ka ni won no wa so be o but ki eyin na le ni fokan bale ni ibi ti e wa ohun ni a wa se wa nbi bayi ti e ma so fun yin pe ki e gbe ile yin si wa lowo awa so pe eh kini kan ilele ki gbogbo back and forth ko ma ba ma sele na ni eh le gbele yin fun ka ma send the picture here abi ka ma send the picture ti o sele titin ibi ti e ba fe ki abayin se sinu la ma bayin se ibi ta ba so fun yin pe o wa ba ibe na lo ma wa integrity la ma ba se ni bi bayi so mo fe ki ediyen mu eyin te wa ni ile okere eyin te wa ni diaspora a man so bo ma da pe eh ah mo sha ni family member nbe mi o ni ke ma trust family member yin o but at the same time te ba gbe si owo awon professionals bi a se ma toju ile yin kon ni won se ma ba yin toju e nkan te mi ni
0: thank you so much for the contribution man mo fe so lori nkan te so re lori yen mi o ki fi pamọ rara pe painter ni mi I print, I paint. I use ink and paint to outlast your desire. Yes. Bo kule dollar. Bo money pa materials da. Emi yi abi mbara la bit. Ma so number o da fun yin lai so color. Ma so number o da kankan fun yin lai so color. Bo mo fun atedo e. Nkan bi fa yo ni pe awon se kan wa to some people, I might be demarketing myself. Emi aso fun client pe Laura order. Oro nkan ti madam wa iso ton ni o. Product ti mo fe ba yin lo lele. Laura order yi wa. Workmanship mi lele. Workmanship mi re. Product ti mo fe ke ra fun mi lele. Laura. Sugbon oni level wi pe workmanship nigba ti mi ti si lara awon ti mo fi material jale mi o buyin o kaluku wa bi se pon lori ni o to da lobi to ba so pe workmanship mi 10,000 yo ba ni 95 o pe ke gba lara material te ba ra sugbe pe ma fun 10,000 fun ru ise o yi si lo to bo ki wa wa gun lada fun ra re ti n ba so pe ye ti ma gba workmanship le mo na owo mi loro da fun ra re mi o je lori material to ba ti wa je pe en to ba ni kanu ti o je pe ko mo ga ke mi wa loju kan na ni ora wa ni sawo mo so fun yin o hello odare oni to odare oni to lai lai ko ra 100 o le ma ye lo mi o ise owo ni mo so fun yin e awon ta jo rin ajo lana so mi don tele mi
1: mo wa pelin sa
0: won ni chale assist awon lati se construction lori ile awon
1: be
0: mi fe ma gbenu soro ko pe mo lead kini won so ko se awon mi tan ti nbo
1: oni ile ti awon gbe fun awon yen pe ko ba awon ma se pe awon yen ni aro aro very very early in the morning pa ma gbe okada lo sori ile yo ma lo ma ko cement every morning pe laaro kutukutu ko ton ohun to de be pa won ko ma ri pa okada kon lo kon lo kon pe ta wa se wa de be ta ti wa roga e ka boga elejoku won ke ko cement ni ojojumo won so ma ko irin lori site
0: igba ti ara ni onitan ki lo so pe o nse nitori mama o ibo lo so pe o n lo tori omo yen ko ma ba roju lori
1: re olohun lo so yoke un lo gbadura un lo gbadura pe eh ni pe won fe ki awon kole pe se keyin ma kole ka wa ma kole ni eni e lo sori oke tori ibi ti o se titi e
2: mo gbe se fun e
1: won gbe se fun e oni se ke ka won ma kole ki wo ma kole
0: to ko si to buru be mi o ta si oni se owo but if you want ise re lati rorun ni soft sand I want integrity o wa ku bi in se de site o a lo sise kan sometimes ebi bo supervise e to je former o ti wa lo o ti nbo ori o fe codeki ni o fe codeki o fe codeki le yen ni o wa lo nbo won ni pe gina n te ran wa iko lo won ni ki ja lo wa nkan tutu mu ha a le mu tutu bayi a pari ise ka to mu tutu akaji go mo nlo banki mo nlo e ja pari ise ina ko si je se fun mi tin gba sugbon tan ni wa so bi ba ma so to ba ti je pe ya sale lo logo kan le tan fi site ni mo bi ti ki odo gba replacement wa mi fe boja jeni replacement ki odo wa ke to ra ati se to de yin oni se wa niyan te ba ti wa lahun soft sand awa fe ba yin yanju ise yin o a fe ba yin yanju ise yin o bayi la se ma ba yin se o ti tan peyan ba deru ewo nru bi o ti pari ise nu peyan ba deru ewo bi bayi o ti graduate nu olodun ti kenu bi gba ti o ji awo ti o ji owo ni final year ni ko ni di ko do the convocation o ti ko ti ko
3: ri ko ma ti pe mama lo so online e ma lo ma comment so that comment section I bought my land but I never received
1: it asiyan
0: e pe number le yeso fa dile kan si
4: 091 646
0: oh yes
4: 150
0: kaasiwaju
4: 00
0: eto wo lati le
4: 091 646 150
0: tabi
4: 091 155 155 500 55 55
0: number yen e lo ma gbe ipe starter boyo de yi joko e lo ma gbe ipe yen e lo ma gbe ipe yen ni kikan le to ba fe ba olori edoko wo orule futeru tomo ori softsand npa ladiwo fun wa o a tun fi afari sile tori amala first nbo iko softsand a tun kora wa de yen o na a wa da yin lo ni ojo yen fe ite ba fe je anfani lara ile ise yi tori on the 29 ni recreation club a fi pade sibe ile ise softsand awa na da si oro 32 fm lori amala first so aya gba wa lati ba awon onibara soro papa awon to busy se o pe joko ninu gbesi aye mi ah oni je ka na se oni mu ndi amala ticket is in talo what 3000 naira e le pe abi bola la need so the 080 55 76 7084 opo pataki lowo ile ise soft sand property to sagbateru abalabi ta wa loruko oniwa ati eleyin ile ise wa ohun na ni gbogbo ata wa ni joko le ni laki we question gan aki aboju ero wa na Lucky Thomas have a plot o so so na lo tira eh a mo ni pade ayo ipade wa tu dori radio tori mo wa jise so so ni lo so teni ni hapade lagomaru lagbara olohun e se o.

Olha, olha. Olha, olha, she gbagbe tin roju oni kirun. A ni soje ka seju ntime tin ti jo le soje. E ja jo ban ki gbogbo eni to duro e ku duro o. Mo kiko kan ko bere tin be lode ile yi e tun ku amoju ba mi. Aku koko janjan, aku ko le da aku ko ri okile wa ko le ba pan. Gbogbo eni to nsise a jere ise lagbara lowo Olorun ba mi Edumare. Yo ba ti e bo won ni pe bi se ba nse ni e mo wule bo so e mo bo sango e mo bo ba ta le mo bo oya nitori pe ko si osa tin gbe ole ise owo eni ni ngbe ni o bi se ba se ni fogun odun bi ya ba jomo fogbon osu koni pomo bomo ba tiraka daada to mo si mu se re bi ayo ese la wa nse ta fin je ni bayo owo la nse ta fin je eyan ati se ati owo wa gbogbo re yo ma je fun wa o mo kiyin mo kiyin mo kiyin o etu ka bo sori eto yin eto wa lowe lowe ta n lilo gidigbo awon logbon aye ti wa n kale won ti fe ma jo bayi awon omara n ko won ti fe ma se on gbo fo re gamun gamun la fin ti loju were were were were were

Oya ibo la fe gba lo labala itan dowe laaro toni abi losan toni lale toni tori kakiri agbaye ni won gbo wa Oje to lo so de bata to so bata loko dana Baba o bata jo bata ode ati gbon be ta wo bata lo Bomo so mo si ma tenimo oni tan to bi Sugbe ke to te si waju lori re ni pa re Gbogbo awo ni sese patapata mo kiyin o Isese o gbe wa o Oni ni an se ami ayajo ojo isese E mo pe baba eni isese ni ikin eni isese ni yeye eni isese ni tori pe omi la kokko te ka to teyanrin mo kiyin o bo ni lesin laaro yi losan yi abowo oro lele yin fi isin si ni ba se nworan ni ran wo ni

e ka bo pada lati ojude oja awa mo tumo re tori pe ile to ba toju eni su okokun be ki sororin eyin te wa lori itako ayelo jara facebook mo ni pe ke pin dada egbele yi o egbele aroko ni ti won ba fi oju eja oju eja oju eja oju eja keja ni eja to ba wu ko ri ti won ba fi oju re ranse si yan kini ti won re eyin ateni kan fa oro ka be eyin ateni kan roro kan papo be nikan wa soro kan fun yin aboro kan se bi oro awon le fi ranse si awon agbimo awon le fi ranse se nikan awon le fi ranse akojopo eyan o wa abi won foju eja ranse si yin ke lo tumo si kini yoruba nso kini yoruba nso ti won ba fi oju eja ti won ba fi ranse si yan e ma lo sori takun ayelo jera facebook 32fm 949 fe yin e kini won so ti won ba fi oju eja ranse si yan e se o

talake nso ni be ni o se ga to be na ni o se wale ele aluwo ni o agbugbu ana ti gbo itan ri babe wa file lowo pe gba sema asese se kini kan majesin asese bobin lo majesin yo de oku bayi ni lona oko yo ma ye kini kan wo ni owe ti mo pan ti pe asese bobin lo majesin ke se bobin lo bo ta ba fe so ni bo yen so gan ko wa fe fe mo wa gbo teni kan so lori itakun aye lu jara ba ni dore TikTok ona ton gbe ti egba bo se so ipari re ke se bi won se nso nu tin ba ni kin so ipari re gan lori afefe emi na otun wa lukun ase ti a fi gbe igbon safefe ru tori pe oro won je mo oro ibalopo nkan kan ba hun le gbo ya gbugbu awon adu gbugbu baba ayo ti fun omo re ni aluwo gbugbu awon nkan ba te pe ti ile ba lo yi yo ni bi yo se bi yo se gbe igbese yi to lorin ti o fi jajabo en ti baba fi fun nu awon agbajo ti won ba se ogun fomo abi ti won ba se isura fomo ke se lati fi ma da wahala le sugbon lati fi da abubu ara re nitori mo mo pe ojo kan nbo tori pe yoruba ni pe ogun lo lojo kan ponju ori lo ni ojo gbogbo ojo kan eponju gaga en kan na si ni o le ba ojo gbogbo je agbugbo awon to wa nba ladugbo awon agbalagba ti won tin yan je ti won din pe bo ni o gbe gba be ba itawo si be afi gbi ni o mo yi won mo le won e jin fun loko lucky ibo lo ti ru agbara bayi be se lucky loko mo o sigba gege bi tan se to foruko kan won foruko kan pe ibo lo ti ru nkan bayi omo baba kini e je ma to mo bi to ti kan ti e o se wa ma awon omo keke igba mi won le mo se bi ewe ebi ti baba ti gbe won ti gbe gbe lati ma lo soko lojo na ki won kan be gbogbo ti baba o gbe to ma gbe o ti gbe bi won se de okonu onje ti won o je baba ti pin onje bi o se ma lo omo ti won si ti fun ni nkan ton na omo lo bi o se ma gbe igbese de na le bi so olohun wo pe ki te wa na se bi kini kan se kini kan ebi ti won tin jan lowo ti won tin jan lowo ti baba ti mu eran baba ti mu eran o na ni ko won meran bi baba se gba lowo nu yi pe o yaju ko ye ko se be ko vesu be oni pe tin ba meran ko se be yin na ti meran o si ro po n lo ye ko won mu won so fun pe so mo pe won so ni ebu agba ni so mo gbo mi lenu aba mi abi I feel like ni baba gba lori pe o ti baje ju won ni se o ma le ni ke so ma le ke se gugu omo ti won ba fi bi fale na lo ma wu wa ma le ibi won te pe o eru nbenu omo mo nbe ninu eru iwa sa ni o je ki won mo pe le ya o ma le ni wa to ba wu ni won fi pe o se bi o ma le e mo gbagbe ti won ba fi oju eja ranse si yan kini won so so ba te kiti ni pe olodo ni sugba wa la mo pe be ke so olodo afi kiraketa omo ati baba ninu oko bi ere esumo tapo si fun won esu tapo si fun won o e mo lo suri takun ayelo jara epin ma wo en to pin daada ninu oko a feel like lo mo fe gbe babe bo mo se fe gbe babe gege bi itan se so se so pe baba yi ti fun omo ni aluwo n to ti fi han to pe toni to ba je pun gan na ni oni wo so ri ado tin be lowo ohun yi eleyi to wa lara ohun ko se le wa lara ohun to to ba fi le gbe ohun bayi ti wo gan ba gbe ohun gan o la mo le ni to di gba lo mo ti nwa don sugba ko mo beti.

0: 32FM 94.9.
1: Masiko Eda Ozi Lo
2: Oro Pese Aye
3: soro pe eyan la olu ninu aye bi won ba soro wi pe eyan ri taje se opolopo eyan ni won ma ro wi pe eyan tendi ni be lo si je wi pe ki se gbogbo eyan oni tendi ko to de wi pe o la olu right information nikan le yin kan ni lo ko to de wi pe yo ta yo si je ninu aye tori na lo fi je pe lakoko ye anfani nla o nla tun mu wa fun yin mo ni alejo pataki kan pelu mi ninu ile agbara lakoko ye e ba nsumo kini yi ke ba ndaruko yin ati ile ise te wa soju
4: oruko temi ni Mr. Tunji lati le se the Essence Global Project ni Atiwa.
3: Ta ban soro the Essence Global Project ki la nfani to sodo si le se yi.
4: Ile se the Essence Global Project o da le lori financial education fun awon ti o ti ni ati awon ti o ti ni ara pelu awon ti o fe ni si ni ile se da le lori ati ni ona nle ti a le fin awon iyin to won le fi ma make we owo si gege bi a se mo pe ilu ta wa ni gbugbe da bi nkan sugbe ni ti o ba ni right information yo ke ma o pe bawo na awon to make e ti make
3: lopolopo ogba ba ba gboru fe ipolowo abi ipolongo to joru eleyi nti mo saba je na ni sogundo goji na ni ti ile Essence Global
4: eleyi o ki se sogundo goji o wa fun eni to fe ni ani to ati ani seku to si tun fe fi oro le fun aromodomo ile to tun mo pe o ko ti wa ko ma ba pare ninu aye nigba ti a ba fi oro le fun awon omo ti wa eleyi se sogundo goji rara
3: bo wa la se le se ta fi le darapo mo ile ise Essence Global
4: eyan 20 akoko to ba ko send atejise oruko won si ori number ti a pe laipe yi ina ni a ma fun lanfani sugbeni ti o ba tete ti o si lara ogun akoko tiketi ti won fi wole ma cost 15,000 naira sugbon tori pa wa sori eto yi a ma fun eyan ogun akoko ni anfani lati janfani eto yi lofe
3: eje ayewo kini nta le so wi pe ile ise igan gbe dani ni pato se oko owo le fe ko wa ni abi kini nkan ti a ri mu be
4: ele je ona ti eyan o fi ma mu owo ti o fi ma rin owo nse ti o de fi ma ni ani to atani se ko to je pe oko owo ni to ya so si sogundo goji ti opolopo ti se seyin to wa je ko won ma sa fun ati ri ona bayo mi
3: ati gbo opolopo oru ipolongo bi eleyi ti won so pe ka wa seminar se seminar na la wa fun ni ile ise the Essence Global
4: eleyi o ki se seminar pure business presentation lele business briefing ni ile ko ki se seminar tori opolopo wa ti lo si seminar orisirisi sugbon business briefing lele
3: Baba fe darapo mo Essence Global bo la se tata to eni a pe number kan kini number na
4: number ti awon eyan send atejise oruko won ati adugo ti won gbe si ni 0907510104
3: e ba ntun number n pe le kan si
4: 0907510104
3: E nje ko di mimo wipe the Essence Global Project ki se sogundo goji leyin gbe dani ile ise ti
4: yin rara o eleyi o ki se sogundo goji rara
3: for the opportunity of those joining us that doesn't understand Yoruba

0: Ah, baba gbọ e kwa taro.
1: Eleza.
0: Adu ayin ti para gba. Mo ladu ayin ti para gba.
1: Eh lori ewo adu atan gba po.
0: Gbogbo yin na so pe awon ton sakoso ball ori ede Nigeria pe o sapa kan jamo. Amo ni bayi ti o ti ni kaluku amo ko wo fi po re sile ko to di pa le idanu. Ah, in te fe o ti de le ton.
1: To ba ri bayi na kokon na in ti ogoro awon morile ti o dabi wa to won de ti o pamo pa waju la wa to pa ba mo gangan ni pe ri daraya o na ni pe kini ohun o lo bo se yan ko lo lati nkan boya bi odun bi meta si merin teyin odun na nkan ta gbonjumo ni le ni pe ijoba to ba wole ko di e bi ai se daada ru e to ba ti lo igbe awon kan lo ti baaje ko to ri pe ohun de be ma to na de be o tu wa baaje si ko se to ma nfi obe to nu jesu sugbon nkan ti o ba dun mo mi ni wi pe ko nse gbe kan wa ko fi po won le kan ma ba ti won lo nikan
0: ko se wipe
1: bi ko se wipe ani eje ki won salaye fun wa ibo ni e mo ti de njojoba ni o fun yin lowo ni kaf ni o fun yin lowo fifa ni o fun yin lowo aba won agba bolu te pe ni o peye koda to ba je ko se se kan fi de ori awon oluko ni to ti lo aje to lo ri gbe taminu wa to lo ti mo ri ti pe ilana bo le gba eba mo oluko ni te n gbe ku nbe awon ti e ti taku kale sinu gbimo ti pe ti pe be la to ri awon baba sehu ni gba yen te sanu si ti ti wa nbe ti pe ti pe kini a babo a baba si resu kini a babo kolikaluku ko ma bo eh atlanta nigeria si awon alako babo lori omi fun nigeria eyin e ti babo lo ti fun yin lowo yin eh agba bọlu pẹlu patalasan ko si to kan pẹlu ile o ijọba te se lọwọ bayi bayi o to fi mo ori en to ba ti dibo yan boya pro ni o aluko ni afẹ to ba je wi pe oye pe kan yan sibe wa oye kan be je pe ma kan mu iwo ke o eh rafu oni ko mo ba nko bayro eh ru en ti ko bayro ni si ko le jo kan to be ko si nkan to kan pẹlu sugbe oye wi pe mo gba form boya fun pro 1 secretary 1 secretary 2 abi ejoshora tabi alaga tabi faisi to ba se ti je pe oye pe mo gbagwe mo gba ticket pe mo fe ko pata awon morile awon to de letters tan dibo eh iyan kan wa ko kan wa soro re bi ba ti wa soro re tan ka wa wo bi o da gbogbo awon oipo epo mi gangan taro ati danu igo ati danu irufe ru awon wo ke de set standard fun won target pe okay ta ba ti le awon eleyi lo awon to je pe oro won ke se kan mu olo e won ko kan kan ma je kan lo le kan lo fi pa mo ti bi kan o le ma je won kan kan lo fi pa ile ejo ni o so pe eyan to se won tabi eyan o to si e ma ta gbo firo ba so pe eni yi o akan fi pe odaran ni ile ejo ni o pe lo daran awon na so pe ko mo lo tabi ko awo leto n bi ba lo so pe kan kan mo le won sugba leto la so pe kini yo lo daada e ba wa ye wo nisin ba inu mi de dun e ri pe se ri en to ba gbo bi eni eyan tan inu mi dun pelu in to sele a ri pe baba Tinubu na nisin won sik fun elekeji ti yadara ba ku so gbogbo bi awon na mo wi pe ogoro awon omo orile yi nibi ta ti mo ri mudumudun joba ti ede anu wa sugbon ti a mo roye re fi jeun o na le re daraya a le baba gba cup nisin se won gbe crystal inu owo ni chess cup ta gba o gba $20,000 ti o abi crystal ni work cup ta qualify clever o gba 5000 sugbon a kan ri orun re fi saso ni kese gba nje nbe okay awon ti pe kini ti ndo keri ape won ti nda oyin be ku orun oro ti poju awon na be wo pe o se to ko je pe ibi ta won mori leyin te won pa ma won niyan pe nbe wa njoba gile rida awon na fe fo be ndie bi o ba ti e ti wa keti pada pa awon na kokon wo pe eja pale mo ko to di pa po fun o ko mo di pa lo a lo fun awo fo gbogbo nisin mo pelu nkan to se nigbati ni gogun o mo bo nisin ko kaluku wa wi tenu abi ke fi se le nisi ari pe baba Ibrahim ku sawo nisi ko se to mo where about you mo ah bi o sa lo o sugbe nikan ko
0: o nse seminar Abuja
1: seminar gbawo la bere seminar yen
0: nigba ti nkan baje ni
1: won seminar ki ni futa ni
0: kona ba le la
1: ki e je ti e okay nto ba pe seminar ni sogo boya bi e ti se nsi ose bi e ti se se e abuwe e se oda abi fe se seminar fun oluko ni
0: mo mo lodo yin eke kokon bere ni gboro nkan ta lo tun nkan mi lori nkan ta fe so iko to ri ko mo bere to be lokan mi
2: ah la kokon na fun ti nkan ten ns gbe mi pe gbese ti ajo ns gbe mo yin pe o fe ku die
0: ka ti gbon kankan mi yato si
2: se ti Ibrahim Gusau
0: yato si nkan ta la kale gbon kankan mi lori Gusau iya nko
3: gbogun te so na ni o na lati
0: okay o ma wa bere bayi wi pe mail ti won send yen se won copy gusawa ti secretary ni abi ko sin ti le ise are o se
2: atokun nkan temi pe gusawa ndogbon se ni pe ka ma wule attend sibe tori nkan yi won fe fi yo wa kuro ni po ni yen to ba won ti na 2010 charge of it even fe ise de to fe sele e ma npa jo fifa pada dasi ton je pada banu ile de nigeria pe kegun obodo se omo ninu nkan to ni se pelu bola alafesegba even fe nkan be na je to fe sele na 2014 so even ko igbese ile mi pe gusawa fe ma gbe lati le tete pe ajo fifa lati ti wa dasi gege bi ofin se so ninu we rule ajo fifa pe orile de ofi be ni agbara ju lori NFF to ba ti je pe football federation won wa loya won na won na budo da duro so ko ni je pe politics o wonu nkan to ba ni se pelu bola alafesegba sugbon igbese yi emi pe o ye ki won ti gbe igbese yi ti pe ti pe ko to di asiko ta wa yi ko to di pe nkan pada bo o baje to patapata to je waju igbese yin se pe okay eni te so pe fe for become mo e fe gbon nkan kuro nbe eyin go te en so e go se ka for te na mo ka tu ti te yin na nkan to yin oye ko e ko ti to e ka ko bi awa ni se ka tu te yin na ta ba ni ba nkan kan na ni aka ti yin na so ajo nsc igbese to n gbe yi igbese to to ni sugbon o ti wa pe ju anti kini baje n ba lo bayi to ba n le ju tajo fifa ba para lo da si atoko a ma ko pa ninu nkan to ni se pelu continental ni ajo caf iyen ni south africa mu tajo fifa ba ni pe gun obudo se yomo ko si ti mo kan to ma ko pa nbe wafcon bo ni odun to n bo a ti gba qualify ati qualify o se se ki a ma tu gba bo na iyen na ti nkan be n ba se le so mi pa ajo nsc na won na fe do gbon se kini won na se wo awon esun die die to won ka si ajo nff lese ohun ni ti 12 billion to 12 million to so pe eyin pe ba won se sowo yen so ti to ba kini ba pada ja si pe ajo nff je bi ko so gbe awon ogusa ibrahim gusa won ni fe ni choice ju pe kon visa to ba pe won pada je bi kini so olukaluku na wona lati le sagba pe ti kini ma ba yiwo ohun le mi se pe ara kun yi o si se lebebe mo bi kan ti won ti jeje si je ki ojo awon si ta lowo lowo ta wa bayi
0: all right iyawa ibo le ka fi pe oro Nigeria ti wo tori ka ma fọ nkan bi awon so se ko ti bodu out ti wo bayi se sport wa ti wo
3: o ti wo lati
0: le o ye je ka mo ni football nikan as a context na tori pe ibi ti ina jordan sin ile ise are pe o mi o le da tinubu lo na niyan e mo yadun to fi le alaji se odiko ati pinic atawo yen kan lori price water ta lo si ni le kiri leko ile melo lo wa lowo ijoba nisin
3: ewo ta ba kan ni ka ma so
0: a ja lojo ka pada de ta ba de elo ro fi ati ba tu dada 32 fm 94.9 kan dada ni posonu a lo wa nbo wa o e ku kale
4: leko ba masheka eh fun woni leko ba masheka
5: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
6: iwe aso lewe owo ikeko egbona ibusun ko
7: iya mi ire ibusun ti mo su si ni na ti sade ni mo fe o muka
6: o tun na awon na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won ero ti wi pe omo to pa sonu alaafia o di dodo ko pe gede ninu eko re awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati ja fafa ninu eko won na ibusun muka fun awon akeko laayo loni
8: Mooka, adding comfort to life since 1959.
9: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain way tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol.
10: Make you always dey read the label before not use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.

0: Oh, I come up with a lot of Georgia, 32 FM 94.9, Konya Derry, Poshono. Royal, I let you my leg, borrow away. Although Yawa, which you are like, can only bonny cut you wawa. Only if sport, I be football Nigeria. You bonny cut you wawa, no ye.
1: Ni oye temi e mo pe gbogbo ton se le yi ki se sin na lo tin bere nkan to ti wa nbe ti pe ti pe ni ko to wa di pe Ibrahim Alhaji Ibrahim Musa Guso to di are ajo NFF e mo pe ngba na lohun awon jumo fi ni ko so pe o nbe ninu iwe abi ka constitution igbo n tun le contest fun igba keta sugbo kan wo ohun lati
0: ke to pariwo
1: ke to pariwo lo wo ohun kan lati step down nkan ti mo wa so re mo ti ati soro yin na to bo ko nkan se nkan to joba yi ni pe mo so pe ta ba so pe boya awon eyan to nbe nibe e je ka wo ilakale to wa le ta awon people yin tele ko pe ta ba pada change awon yin eni yin na ta awon mi na ba wole ti nkan to de si wa nle in ta si mari na lele yi result kan na lo ma fun wa ti system yi o ba change to pe ba de ba ni pe ka won kan wa fọ we fi pole loto ajo nsc wo re mo ti kọkọ won ti awon na ti ọmọ ọgbọn ni won ti kọkọ tele ona ti ofin to ye pe yes yin gba to ye kan ti ni september ona ma din na ma se electorate yen fun ajo nff o de ya won la won ti fi to ajo fifa le ti atajo caf le ti o ya kini ko ni work eje ese ra kọkọ lo simi lori e na pe boya afẹ dibo aba dibo e de ye ka wo gba won to dibo ina lele se bi state fe kọkan na lo wa nbe to e pe ton ba fe dibo lele fa kankan ni gbogbo ise bi lowo e bayi na a si tun mo pa won state fa kankan awon na yon tun ma dibo ibi ta ti rawon agbalagba to e kan ti lo re to ye kan ti retire ta na si so pa
0: won si
1: ogboshiku ta e wo ta ba si nkan ti mi be le mi ti ri pe yes nkan yi ti wo wa to e pe loto ta e boya nkan kan ba se le nisin to ba da ibe odo won na la ma kasi po je aseyori won to ba de ku die ka to na odo won na la ma da si po o je o ja se titi won na sugbon bo se wa wa lele pe oke e gba won people yi wa mo ro pe lowo ile ba na awon na fe fi sofin sugbon se ilala kale ti won tin se tele na so ma yi pada bi ko ni yi pada to e gba awon eka kokan o na lo ni bi ti won ku si sugbon ti system ta si tele ni ajo nff to ba si te so waju ki se leader ka ti mo le so pe gusa ko ni problem to pe nkan to wa nle na lohun na tele se ba won kan na lohun na jo se ko to di pode be o ti ni bi to na ti bo ko to di pe won na dare ajo nff now o ti ni bi to na ti nbo to ko to da ko so kale bayi ko bayi na ajo nff now ko nkan to ti se won la ba so pe system ni si ba se just ordinary individual so le lo dibo fa ajo nff fun won president se ba won to jo system na le won yo ba dibo to ba di mo jo ko awon po awon to ye ko yes o state fa kokan gbogbo awon kokan eyi mu gan e je ka ti ewo gan lati grassroots awon gan lo develop gangan bayi london 70 okay awon lati elopo okay london 70 bayi ewo lo le wo super eagles lowo e ewo lo le wo under 20 ewo lo le do wo under 20
0: boya super eagles ka se
1: ewo lo le wo be ta ba kan so pe okay a n wo tawon agboje a n wo tawon agbo mo se wo ti nwf ta ri ti yo mamadugun gba ko to di mo juwe le fun bayi to lo wo ngba tan gba super 6 lowo e jo ki lori mu bo nbe ko ro keeper kan pe na lori mu bo nbe
0: mo fe daro mo yin lenu mo wa won ni e fun ni gbere foot of doubt
1: eh
0: a fun won ni gbere foot of doubt last week o ti pe ose meji bayi
1: beni
0: ti ona ibo elegbele wa sibadan won ni laarin 2 weeks awon unveil awon ti e gbowo le
1: sponsorship beni
0: won ti so fun yin
1: ah
0: an padabo me bi a ti kan won lewo bayi e te wa tu pere pere gan bayi emi ma so fun yan le temi o iru eko le ti mi o ni aba ko mi igba to ba ti mo pe oku ni ofe kan soro re mo ba yeje emi o so be ba get emi na serve to ba ti mo pe ofe kan soro re to ba ku te mo ba yeje nibi ta ba dey odun wo ni Nigeria gba after last
2: 2013
0: kilo wa sele lati gba na
2: o si npa an se second an se third nkan la se na na
0: oja tun ti de
2: iro ko ti ya
0: a so pere pere oro nbi e ba fe gbogbo to ba joyin e taye se to ba possible ki tiri joba Nigeria ba ne to ki o pe are mo wadu bari wa joko pada abe won ni adamu so pe won mo kankan pa education won fi se minister ni ilu ti ori won ba ti function ko ye ka maju pini ko se sa keji agba afcon tan lede gbogbo ife lebeta program e pa awon omo aloku ebo le lo sakiri egun evan o du wa fun won sa o du wa fun yin egun evan system to produce yin to so yin international le yi wa gobe e gba won ni moran won gba ni abi eyin na jeun pelu everybody Nigeria league lo produce egun evan se egun evan yen pada sinu league Nigeria abi won pa league piniki lataye won egun yowo ti awon eyan la ka ewo yowo to ka keke ma ka wo mi bayi ni mi o ni lawyer ni se ka ma ka wo ni mo ma won jo ti e do mo ba ko ka ba ka ni okay 2014 world cup 8.4 million naira France, ti Russia, 2018, $10 million da. FIFA go, kinika, FIFA forward, 1, 2, 3, ti eo kakale, ti an afi kostelio maloku ni kebi, ati aloku ni data. Inu toni goma ti function, oye kan sope kipi niki, wa joko.
2: Oh, FIFA, oh, FIFA bail out, oh, ta vilog, bisu. Sherry, I'm in great career. Your
0: 12 billion, 12 billion. The president is from that was in yasa. That was 12 billion. Yeah, at the castle, Toro. Bobon Cutty, FIFA, the Cold War, phone, NFF. A bit to require pay once you don't come her phone, Ministry of Sport. I want to go where.
2: Oh, what you want is a book and a ball. What to the bear, where I do wear a ball.
0: Exactly, definitely. In a collection, what people want to locate it now.
2: Sherry, I'm a good one. So I'm going to go. Anybody there by the banning post ni lui ko je post mo si get ile ijoba o as in post gidi to le talk as be lo mu clever wa emele bai pele ile to ba ti leyan loke o le debe ko si ru adua to fe gba awon kan de ma recommend e pe eni kan be ni bi kan e lo mu wa seri nkan yo kan lo da wa la ile o o na ni pe ko se to check balance anybody lati join even si waju ko to di pe awon pinic gan ko to di pe won de it anybody ba ti se na se ti mo wa be o ti lo niyan
0: igba ti me gari gbe bo wa lati eko lo kano
2: ami nu me gari igba ya
0: ti mo ko tu se manage a mo ka we lu ku tun bo me gari fi mejo wa bini ki fi na te wa awon le so wa sanu apadi en to ma nbo leyin awon le yo pa wa ra ra
2: ah ojo oja ah ga ga ga
0: oja lo oja

0: pepe.
1: Ala oni yan ka ti wa. Bi pe mo sin. 32.94.9 kan ada rin po show. Yes, let's make people laugh. Ki to di pe a lo jina. Awon transfer kan beju sita. Manchester United ina ti nwo lo lori ibale baba yo anytime na le kede re. Bakan na ni won so pe Ronaldinho Gaucho o ti balẹ si ilu ita lo bayi lati jowo bo wi ade o. Pelu egbe egbe bolu kan. Ki sere o. Ravenna ni ole de Italy. Koda balu lo jale mori pelu rorun. Ki yen debe yen duro. Awon karakata bi atawa aye so mi nlo lowo. To ma se gbe won si ni a se ma mu bi royin se lo o ri ni asiko yi. Agoli o n teru ba mi o. Mo n so ago gidigidi gan ni. Ta ma ba tun tori amu nkan kan bo tele. Clever.
2: Sir.
1: Ebu yejo ebujo.
2: So pelu bi dede nkan to wa sele bayi nisin bayi. Emi o ro pe boya ohun to po. O fe wa nbe mo. Nte mi kan fe je ki joba se ni wi pe kan ma se kini yen ni ise aja anu we. Tin gbotu le bu ni je.
1: Hello sir.
2: Sir.
1: Prince Adeniyi. Ebo ni ta kan fun bi ose meta nu.
2: Ben.
1: Won ti yin speaker yele.
2: Won ti yin ele.
1: E pa ru etu dake country ni.
2: Idi ni yen je pe e ri pe se da won kan wa ti je pe nile yi ti ayan boya oloselu tabe to wa lagoso joba kan to ba sese gbase tabi to nwa ipo mi tabi nkan tin lo gbogbo oro to ba so mi igbo gbogbo to ba wi ko si nkan to lo se lu mo so abi enikan to fe wa ni gbogbo joba kan lasiko to fe wole yen bi campaign time ko si to le ma wi mi igbo dagbo mo bayi ni tori o sese ko je wi pe ife afade odenu awon nkan bi aye baba picnic n ba yen na ti ti office ti shop ti lele pa ti panu ni eko wa nbe yen ti gbogbo tan ti le pa aroye nbe clever lo ni bi ko ti pa gbogbo le je ti ba yen won ti gbebe je ka jo de be ni
1: e be be lo
2: gbogbo le je ti pa ngba yen won ti gbebe ko ti kankan abe aroye pe won lara won ti le mo pa won kan be kuje
1: se won ti le se alaji se odiko
2: se mo be kuje abi be ni agolodo wa bi bayi abi won be ni geja ibo ni wa abi ki lo sele nba te mu mi te so fun pe ke iwa ni mo wo da asi bayi lowo mi e ti pa so ye ki wa wa nta so ya ki wanta ni inu abi le de bi pe ti wo boke property eni yo property e ti pa so nigba ti property pa nkan ti won ti nkan re ba ko mo ni kiri ni so ko so ro lori emi dem nkan wo ni pe mo ba mo ti se nkan kan ju pe kan wa pariwo ni ariwo aja nu we lase lo
1: e se o ko to di pa lo fafa ki mi sele olo ma fe ni re han wa ko ma ma fi won wa
2: wa
1: bi ti ma ke se mo pe n so fun yin pe ko fe mo ba se leyan re ra si bi ti wa wi ni si o ma ko ni pe alaji amidu jibade ko se so gba ri no yin
2: eh jibade
1: ba lo mo ki dada ka bi esi o baba wa ti ko ticket ni re kereke lori ege e ja fadi marun ba kan na okan lara awon amugbalegbe excellency wa Lagos state honorable abayo bi fagbero bibire ana to so pe ka to bujo yin maru tu wa le loruko ti won loruko honorable bimbo adekanbi adije sipo gomina ni ipile oyo won ti ka to bujo yin adupe o adupe okay o ti doju e o ìyàwó mi làlájú kó tíkẹ́ẹ̀tì fún alájú láti ìfàdí àmọ́ ọ̀nà tó fi tíkẹ́ẹ̀tì kú o ó ní ká bùjọ yìí fún lẹ́yìn lára man I don't get make noise baby you know what I'm talking about bọ́ta mo ṣètò lọ́wọ́ kí ló kù tá a fẹ́ ṣe ọ́yá ẹ̀hẹ́ mo padà sọ wá lórí ọ̀nà ọ̀nà ráàbù
3: atọ́kùn
1: ṣé ààrẹ tó gbé obìnrin ìbọ́ta ni sọ̀wọ́ fọ́kàn mi okay lagero you know la ticket last year wo okay catalogy na e je ka to ki mama wa lorire awon eyan re la bato olohun iya wa mojisola abodunrin iya jami iya pelu mi iya oyi oh god iya laje iya ladie pe happy birthday to you ma many happy returns bufu mi ki bufu lo polo ba nke lodo emi yogun e je o ma pepepepe o wo ni foku omo ranse si yin o lagbara olohun bu alase orun o ti ribe jesu oluwa wa ami loriko jesu monica ma fun ani gbere foot of doubt lekan ni o je ki so lori oro onorubo elegbele keva kuti ma won eyan won the transparency yes keva ti ma won eyan won sugbon gege bi oniroyin Comment a bi pe OK abajo comment a bi pe won ti de wa si enikan lemi ma fe je pe en ti o ba ta fa ka wo bi ti aro re ma lo sinna oya yo pa eran abi o singi ose meji ti pe bayi clever ti ni role npa iro ni bayi abi be ko
0: ah ko wa le so pe boya yo ni so pe akole jade gbangba si ta npe boya yo ni boya wo ti won se transfer boya ko ti wole boya wo yin o ti wole abi ko je pe o si ni awon processing kan ti o te pe owo yen ma de ko to de po owo yen wole sugbon en to ba se le to mu se won ni won yoruba ma so pe oke o eni bayi se le o je mu se sugbon kan kan ta ma ko bi wa ni pe atokun mo fe ka wo orilede moroko ta ba ma so pe football moroko ati sports won develop talamada ko amada ko fusileja ati awon federation won kon la ah le so pa fe da oko elomi la la ta ba so pe awon bi wa fu awon bi to gba wa fu kan yo lede Cameroon owo kan ta ma da oko a ma ko da oko Samuel Tofi ka to ma da oko federation won awon to je bi olori nkan te ba se oko se awon yo ma da oko yin e to ba je se na to ku die ka to won ma da oko yin ngba te se le bi pe nkan ba ye nipa si awon to pe won fe sponsor yin fusa tutun te je ticket ni po wo ba yin pe details e meji o ma sele ki wa need to ti se jade ti gbe ka so ka ba be ni yo mo omo luabi sugbon gba ti kini o ti jade e to yin lati wa tu fi iroyin sita npe oke nkan bayi lo je ko wo idaduro nkan bayi lo sele le ma le je ko omo Nigeria yen ran pe transparency pe e mo e ko si pe bi ayin fi gokan pa mo nbe sugbon ko awon le ya mi le ngba to pe awon to wa loke ton yoyin sipo yi won yeyin lowo wo so to ba se won le se ndare ko ye se mo to le yeyin lowo wo nkan ta ba ti se ati se ati se gbe niyan sugbon nkan bayi ko le je ki lo si waju ba bola lafesi gba ti sport wa loyin orilede Nigeria e to ba wo ti Spain gege bi oluko ni ala to so nbe o so pe ni Spain awon to je individual athletics e mebo won ke perform dada sugbon nkan ta mo se agba agboju le gidi ohun ni football and it is team nkan to je ti help won niye nkan ta wa na mo se ti o le ro ti awon bibi omo bibi orilede Nigeria ta ni fe su julo orilede yi it is football ibe nkan lo le ka ti ma ri dunu so eyin to je yan sipo yi e je bi asoju fun joba ati asoju fun awon to je bi omo bibi orilede Nigeria so e to yin je ni lati le ma sin wa gege bi nkan te so pe fe ma se ki se pe lati ma roko sapo ti yin nikan nise tebaku o mensi kila fe ma so se bi o pinic la so yi kila n so pa pinic neni awon olori wa kokon to ti je itali ma daruko won oro wo la n so against won bye nkan ko te ka ma bi awa ni and opportunity je laye yi opportunity ni ibi to ba bo si neni won pe ki se pe boya oni grace over awon to je olori le lori olorun ko gbe sibe ni po ni olorun ko fi sibe ni so o ye ka ma ni be yen po ke awon eyan ti mo si e wo yi ori te nfa nkan ikọ tẹ ka ma bi awa niyan nisin jaba so nipa football won bi ti wa fun ta gba ton yi e ma po awon ton pe lo se won merit abi won merit iru awon nkan te ka bi awa niko se an ko won agba bolu to merit lo e wo orilede Malawi gba to orilede Malawi wa awon ton merit na ko da na se fun won ni resort awon Morocco Cameroon orilede ton ko da ni awon ton to je pe won qualify lati le represent won ohun lo ko lo en to ba ti perform fun yin e ma wule pe sugbon kini o ti mo wa o je ti db tradition orilede Nigeria pa to ba ti loruko to je se ti wa ohun la ma pe nkan yi lo yiwo mo orilede Senegal won ninu DJ fe yagbaye to yin ko eyan oluko no fe se fe nu e ani ti ko ba yen ba je lo bo la lafe se gba ni ile adulawo ko ni progress ka ma wule pa to wa atokun
1: iya gogo ah se en soro sa e ma da kwes la wujo awon eyan
3: ah olorun ami
1: mo fe so to kekere kan baba kan nile kabiyesi ilu yen wa ni o nife si ile re o gba nu bible na be o lo won le file ogun iran diran awon ni le yen won o le file oba fi gbogbo kan be o ni rara ohun le ta ogun bi awon o wa nu bible be go search for it o fe se wa si bi bayi ni e to fara pe be ni o so pe be lo se lo nu bible fun bi apere bi ti mo lo now omo baba yen lokunrin ori e wa wu ju se apa e lo o wa n ba omo ba dore kabiyesi wa ni o kabiyesi wa ba laafin o wa ni ki won pa se kabiyesi je bi abi kabiyesi ran ro
3: kabiyesi o je bi
1: ko si ran ro
3: o fe ran ro die to pe ngba ti kabiyesi o fe kuro ni bi nkan o de pe omo re lele omo na o fe uga nkan ti o de to lo fe o ju kan mu kuro le lo ni to pe awon to je pon wa nbe gangan fun awon tele won o fe dide kuro nbe omo re kan lo wa fe wa take over yin o le possible na
1: very glory
3: yin o le possible
1: be o tun tani
3: mo mo e kan lo hun ni be te tun na ni sure bi kini se wa si pe entertainment ba ti pe nbi kan ju abuku na lo ma pada hende to pe ba ti won ni bi ngba to ba ye ni ba lo ye ki yan kuro loju agbo to ensure that our one man respect yin lo ni ṣugbọn gba gba ye pa e ti fa gba yin e ti fi wole te wa be am ba ona je very respect yin mo bo de se je pe en to ba ti en to ba se dada o ma so en ti o de se dada na o ma so ṣugbọn boyo wa pe orilede wa Nigeria ilele ati pe yes awon agbagba lo n take over te pe lawon agbagba to take over afigba tan ba to n wole bayi agbagba gba ya te yin mo ba pada te o na pada to kuro nibe to pada fi wa te
1: tori ti mo lo re
3: okay
1: coach Cameroon to fun ni live van o le se eto lo to sugba in ti iru ese to se lawo to se itakosa nff na se na fun live van yen ibi ti nkan ba tin work bo se ko ma ri niyan a fi asiko yi ki agbarijopo awon to se isese ni ori ede Nigeria ti ipile Oyo aku odu aku yedu opo elopo e la se o omo yin ni ki o oje butu oje bi nbola egun ni won gbe le ti wa na lagbara Olorun a pe tujo se emi ni e ba sakini sinu Shakini is a man.

0: Hello.
1: Hello, Lamboki.
0: Ekweto.
2: Yes, sir.
1: Oki baba lo dinjo ati ya gbogbo na o atawon to ku
2: gbogbo le nje yin o
1: awon te ndaruko yo jebi FIFA lo jebi FIFA ti o fun joba papo laye lati le ma da won lowo ko awon lo jebi awon lo je kan ma lo je kan ma jaye fan le to tuto abi o wa lu pe eyan omo yoruba ni kini kan la ju te pa ju o te gbo ka won omo awusa kan ma pa riwo gogo tan pa riwo yi
2: aba won
1: omo
2: ibo gbo lo nka lara o
1: ayi lo nka lara omo yoruba lo nka lara
2: eh
1: eru be tori pe awa ta de ni be ti kini apo sugbon won ti e je ka roju tun kankan mo ko de se bi won
2: e se o sa o
1: nga ti o ba si ba wi
2: e se o
1: sugbon gbogbo ona aje banu yi nigeria ni dia yo han
2: e se o sa o atigba ta ti bere ka lo mo aloko ibo wa o na play nigeria ti sa lo league nigeria o so pe ko le kan awon won le ri e country melo ninu world cup ni nations cup ta pari wafcon yi country melo lo je ki gida foreigner lo lo country melo ko si structure kankan o ko pa everything
3: ko si ashe ori lai rumo
2: inu ah baba gbo
4: sa
2: olohun je ki joba papo le se to da lori kini mo fe wo se ti egu afon mo se anyway won ti pawo le na tori bo lo ti pe ise sunshine stars na se gbe itan fi lawo le coach mo
4: ni
2: ta fe ma ta nisin mama wo
4: aniya ani kan ru se won kan ru se won se ba ni kan te lord awon junior te ba ni wo yese re wo eni ya to se pe yo kun ta yo ti fe bojura o ti ani kan yese won wo kan yese won wo nkan ta ba nso niyan
2: wa ba ti je wo ni le play eyan man da fe depo to wa yen

0: gangan la je bota abi pa ko ni wo je en se pa ko lo je abi bota se biscuit bon ni mo re nikan to fi kankan si Facebook last time oni pe ke se biscuit se big layer big layer bi kini kan biscuit ni kan ni pe biscuit bon ko biscuit ko ko ma pe o se biscuit layer bi o sa pe ebo yen ni kini kan oni ke se biscuit ni o ma npe oni ke se biscuit ni o ma npe e pe awa la pe ni biscuit o biscuit o biscuit o ta ba sa je lenu o ma se kre kre o si mo da bi biscuit n to to
1: se ko si ti o dun to biscuit bon ko si oyinbo mi tele pe to le da bi biscuit bon
0: lenu ti wa n ta gbanjumo nu
1: awon oyinbo
0: mo wa e mo pore ti wa o ti di ba raku Nigeria English ni
1: Oh my God!
0: Ah, you know, see, do Let him biscuit boom. Ah, more too fair. Let him, If you enjoy more too fair, Libya, Otan, ah,
1: ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah,
0: ah, ah, ah, Sara re o.
1: O ma jaun.
0: Sara re o.
1: Atunje
0: omo. Sara re o. E ka so jare e ka ro e kuro le e ka le ni bi gbogbo tes lanfani lati mo gbo wa. Ikoni 32 FM le ngbo 94.9 fe yin e ta kale ka. Si oroke ten te premier mo kolamba ni sugbon ka kire agbaye. O na ni won gbo wa. Awa na kan Olorun ni e ba mi yo ni eto eto gori ati ba e ti mo ba se ma nse eto ta ti ma da word nu pelu ara wa ta ti ma ba won alayo yo nitori pe awa na mo pe ba se ba won yo an ba ra wa yo ni won de ma yo fun awa na e ti mo ba se wa ma nse o ti na ni pe ke fi number won so wo si wa kini won se ki loruko won ojo gangan ni won celebrate ti won celebrate boya oku agba ni isile ni graduation ni any day word lati celebrate pelu eyan o na le ma fi so te ba ti wa foruko won so te ti fi nkan ti won celebrate so wo atojo ti won se nkan ohun eyin gangan te wa nyo fun won gan ke loruko yin ti won mo dada to je pe ta ba ni pe lagbaja ni won ni role mejin to ba ye pe wa tun ni ibasepo kan na be se relate pelu won e tun fi sibe na ko le ba dun dada emi ni kunle Fanny, if I'm not if you come, put that if I'm for your cousin, who will call?
1: It will go in, say some woman so look or don't to buy into so worry.
0: Eh,
1: oh, I got to think your family is so people won't do anything.
0: Ah, to be like buying, buying, banny.
1: Now I'm getting for the rosy. O ni sala mo mo lo ko mi oje ma office yin agbezo inu mi gbogbo ko mi le bo lo se wa se network
0: ba lucky ma bo lucky ma bo ma ti rin jina
1: lucky e ba pa mo to lucky o
0: e ma
1: lo fi awon atejise yin so wo si wa lori 0906 2009 0906 2009 bi ele koko mo te bi atejise
0: ngati okan yi bakan bakan
1: ti ri oju re e mo send the text message 0906 2009 ki loruko eni te fe ka ba yin ki kini oruko ti yin na ki layeye ti won se te won ti se ni abi o ni gangan ni wo se abi won dajo re so na e ja mo ninu atejise ohun kini ba se po yin pelu won to ba so wa je pe boya won si ni ipinle oyo won si ni ilu ibadan
0: e fi lo tun wa si be
1: ka le mo bi ti a pe won si
0: aya ji bere lati le yi lati ba ibadan ni mo wa sugbon lu ondo ni mo nlo Mr. Utman Babatunde e fi number ni te ni ka ba yin pe e fi number ni SEO yo da ke fi number ni e se pada
1: fi number si do fi number si 0906 2009
0: my fi number ni si ko le ba du dada ko si ba se le concern ni laye pe number won wa nbe
1: boya ko woju oko whatsapp na la pa bi ta lori ero le won
0: je ka wo na
1: boya a le ri oju oko whatsapp na wo nbe 0906 2009
0: mo wo ti ya itele o ti gbe wa
1: Yes,
0: jabo die die die. Jabo die die bi by none.
1: ẹ ẹ dá mọ wo bá ti yanjú ọ̀rọ̀ networking.

0: ro ma na aduro owo yen lati wi pe e mo fe polongo bo awon eyan na ti ra won kan te se ele to danu yin amo ele ti o da ninu yin awa na mo ki le nilo aduro owo yen fun e fe yoju sawon yen kan fe ba won so
1: ke se awon ni won bo ajo to ri ko ka eto dibo lowo
0: pe o mo so pe owo yen na ti poju lati bu fun won na owo yen ti poju kina kan fi se
2: seri nkan ta mo ni wi pe e lo gbo bi te ti yan yan laye ibe ba di folosi te ba di yan olosi si joba e ma da kan ru nbe ni be yan olosi ni magaji ni o e bale ni o e boya loba ni o abidika o yo ba kan je tori ko ro wori ran ni o mo se yo kan mo nawo na ku na ni idi ni e te fi mo pe e wo ticket o form ti poju owo campaign ti ko o agbodo gbe si be
1: sentence so ni si ni wi pe ah olori odo ro wori
2: ah e to ba ro wori ni e mo gbe si po
0: ori pe kini
2: yo mo dawo ni na kuna e mo pe e to ngbe ba ti gbe pa te ba ro mi bayi
0: eyin te le ro ori ta gbe sipo na kini la jori yin kini anfani yin ta ti ri
2: awa o ko mo wo e ro
0: wo lo e wo lo deri se ri wa
2: ki wa ni eri
0: a sa ma won bi te nlo lori pe campaign go ti bere oyipolongo ti bere ipolongo ibo ti bere te be ma lo bi kan a mo be se yo so fun won pe lori pa mi a fun yin bayi
2: oda en to sele ni
0: se ni ba te ba duro waju elereke to na wo ni sa mo ba se na ni
2: mo ya laarin ilu o lawujo nibi gan o
1: e je kin bi lere si eso en to je pe e ti wa ni igbanu ase ba e te pe e tun wo pe aichi fun tun lo fun mi se ti e ba nawo pe e kan nawo e kan bo ti ta e kan polongo ibo lasan se lere eyan tele yin te ba nawo fun won
2: e je so kankan fun yin ide yin o mo ri
3: o ti sun awa
2: ticket ti ajifu gba elekeji enikan lo sanwo re ninu awon omo Nigeria
0: enika chief kuku ma lo elekeji
2: awa nbe won be won
0: kon ma
2: wi lo
0: kon ma gba
2: awon da won se mo ba wa ta nbe won pe e dakun e ma fi wa le nu gbogbo e ba wa se dopin o gba ke ti gbe dunu won gan ni
0: opin kina fe se de won ti to na ti se rara
2: wa a ti ri nkan to se ewo eto abo
3: ebi na jori abo
0: gbe awon kan te so ikose le to ti danu e
2: olori odo enu olori odo mi yo e ba se pe
1: okunun lanu
2: olorun gbe ase ipo ebi na jori o ba wa lagbaye ninu tori le de ba je 100 ina jori alaru ebi an ti gbe egugun ti jade lara eyan
1: mo skeleton
2: ina jori a o ba le ju be lo sugbon e ma dupe lowo ori e ma dupe lowo pe olorun gbe a si ipo adari nina jori a on lenu opolopo omo na jori a fi mi yo
0: se ka fi wera won
2: ojojumo ni mi bi mo layo atalafia nina jori a
1: o je pe se owo yin
0: so kale
2: eku mi okay bara ba tu oko se oko aroju ba yawo resun abi bebi ba ti mi paniyan
0: mo ro be nikan so njo kini ana pe aisi na na lo je ki ni ba ton ba ri nkan mi se na fi yu lu ra won ewo le yi tu wa so yi
2: ina ti wa bayi ni si to ba je pe o nbe fa o morile
0: e se so si wa ti te tu se nso se yin
2: to ba nbe fa o morile lati mo ko ina sinu apo kan lo mo ta ni mo
1: te esun e ji ka mo fun ara le lanfani ka mo se ni alafibo 0705 5009 0705 5009 0809 7009 49 e ka le o ta lo wa nbe o ah kini o si yirododo on yirododo yirododo e a de ki onribu abayomi fagberu bibire sa on security bakana ni on behalf of onribu bimbo adekanbi e wa ni ka fun awon eyan ni card bakana oba amidu ajibade ekerin olubadan kabesi o a fun awon eyan bi merin ni card lori eto yi
2: ticket
1: e ka le e kale o oruko yin ati bi te tin pe
4: oruko mi ni familiar lati ondo
1: ah oluwa n pamile lati ondo eni ka laje laarin olori odo ati gini won gbo
4: ah ori wa bi wa ko di wa la nbe yen o gbogbo nkan ti si ato n jenu ma ri nkan kan bi o
2: nibo le wa
4: ari nkan
1: kan odo won wa
4: emi n pa wa
2: emi n pa yila si sele
4: emi n pa wa ati ise ori ti ku
2: ati ise ori ti ku a tun se mi si

0: emo so de emo so de
1: so de sagbe
2: ara de no wo ti number ya ru de ni ka wa pe
0: kini o le e ba ti mu ki lowo
1: esun
3: gbeyan gbin ege lasiko be oloye millions of meter igba ege atun mi ko gba ege
0: isu ti ti de bayo
3: isu ti de
0: mo so gaga o
1: 0705-5949 ninu su to de on melu lo je to je pe ti ijoba ni to je ti ijoba
0: ijoba ijoba ijoba lo ni gbogbo nkan
4: atokun ori yin o ni daru eni mo fe bere pe melu on ti e ninu ise to de
0: sawa sami si se wa da ti ijoba mo ijoba lo ni gbogbo nkan to ba ti wa nlu ijoba lo ni gbogbo nkan to ba wa nlu
5: atawon eyan se wa na si
4: o ko mi ni si sahid atawon
0: kan
4: in jamala yo ya do zini ti awon ti e so bebi pa mi
0: ajo do rowo bi oni o lo ijo lo lo bere ejoye ajo do rowo bi oni
1: e se eja loji de oja anbo ikanita ti fm le ngbo esun olore ilule totin lo lowo

0: Kaju FM ti wa okay.
1: Let's be poor. Breathe.
2: Olore ilu.
3: E kaabo pada lati ojude oja ikoninta tule ngbo lori eti anba nbo 0705 500 949 0809 700 949 ile okere 0906 2009 49 number ti e pe si bi nkan se gbo lori ona la menuba ese nikan si pe lati Aondo oni pe awon sise sibe e ji ka wo iroyin mi na jade pe wo se ri owo ta won mo na njori ansan lori pin wa ra cement o po ju owo ti awon ile Africa mi ti won so lo papa jule ta amuletin awa si n pese cement lodo wa han ki lo ti ti wa fi won ju awon te pe atun lo ko fun lo
4: seri nti e mo ni pe cement ta wa lo bi o je bi ilopo merin to bi lori ju eti am ti won tun ra ni ibe yen lo
3: okay so standard lens ja fun won be
4: e mo pe oni nkan la jose e da ba tori e
3: mo pe tero ti de
4: igba yen won so pe iwe nisin bayi tan ni je bayi bi teran wa daada ke sori to legun ni eyan mo je seri e je ka pada si bi wa se
3: ele kale
4: hello
5: ele kale ga
3: e kale ruko yan je tin pe
5: e kale oluwa se ipin lati okeado
3: lati okeado
5: enta
3: oluwa se yi fun mi lati okeado
5: Benita.
3: Okay, to ba ti di ola e wa gba ticket am.
5: Yes sir.
3: E wa gba ticket amala. Mo gbo yin.
5: Tatu FM.
3: E wa gba ni Tatu FM. Ni Tatu FM. Five
5: Benita.
3: Ah ni bi owo aro. Ke bere. Ke bere pitu.
5: Bi ten wa o ki abi.
3: Mi gbo.
6: Bi 10.
3: Bi 10 he he. Mokola la wa leyin Premier.
5: Ara lo ti gbe re ta.
3: P2 Captain P2. Peter Olasupo.
5: Okay. Ta ba so Google ti lo wa ko se wa daada ko se wa jeje ni lo jo ya o. Aya ja won eyo.
6: Iyawo lo je yi. Iyawo lo je yi.
3: Ki loruko yin le kan si.
5: Oluwa se ifun mi latoke adu.
4: Iya je yin. Iya je yin abebe sise.
3: Se gbo wa ti fun ni ke se awon daada o.
6: Bo ni ka se won. Bo ni ka se won.
7: Bo ti yo tan.
3: Se won le yo tan ki won ni ti ke tun se awon daada. Won ni e se awon daada ni Nigeria. Hello Ko si ele on se bakan won se bakan lo on se bakan lo. 0705 500 949 0809 700 949 +23 490 6 2009 49 number ti e pese lori ita wa ba bo nipa ti cement eni wi pe
6: ka pada si bi iwa se e je ka lu amo
8: kon ma fa mo kole
6: e lu amo e bi gise deki e mo gbe be
8: sa wa nte si waju ni yan ba pada seyin
6: no agbagbodo wa agbagbe orisun ni yen
3: ah odo agbagbe orisun ni si olori odo awon kan ni pe tori tax ti won san lori awon kini yen ti po ju lo fi won ni Nigeria ki lo wa te pe abi ta tin pese gan tax ni pa won lori be awon ti won lo ja fun lo sa won lo ke tan tax ni abi ijoba won ja owo be wale
8: seri boya ijoba awon yen san owo ranwo lori awon kan
3: okay.
8: Ni o se se ko je be amo emi ni gbagbo pe en to nse owo to wa re nikan to ta fun lowo to po to re nikan to ta fun lowo ti o po to yen o ni nkan kan to ri ni ko se se ko je poko momo o kon ya ikase yen kan pe ah je ma ta ni ye bayi ti o ba wa ni pe boya owo ijoba ninu boya nkan kan ti ijoba nse boya owo to na lori pe o npin awon nkan yi ka kiri pe egbe kini lo ilu bayi egbe lo ilu bayi lo ta nbe boya owo gbigbe lo be yen lo won ju po ngbe jade kuro ni orilede gan o se se àmọ́ nǹkan kan wà nídìí ẹ̀ tó fà á tó fi wọ́n níbí ju ibòmíì lọ.
3: Ẹ ṣeun abẹ́yẹ ká mẹ́yọ kan ẹ̀yẹ ká tó máa lọ lórí ètò. Ẹ kalẹ́.
9: Hello, ẹ kalẹ́ sá.
3: Ẹ kalẹ́ ma.
9: Yes, Mrs. Oluwaṣẹ́ Abdul Abdul Sami.
3: Mi gbọ́ o.
9: Mrs. Oluwaṣẹ́ Abdul láti ọ̀dọ̀ Sami ni o.
3: Oluwaṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ Sami.
9: Ẹ kalẹ́ o.
3: Ẹ kalẹ́ ma.
0: Yes, sir. Ku je meta o.
3: Ojo pelu.
0: Yes, sir.
3: Mm. Esun. Ina iwa gba ticket kan to ba ti dagun mewa lola. Ticket amala.
0: Lola.
3: Lola. Ebere pitu. Ebere pitu.
0: Tanki bere.
3: P2, Captain P2. Ebere. Esun, esun. E mo binu ani lanfani lati gba ipe kankan mo. Awon to ni ka fun yin ni card. Ni ticket awon na ni Honorable Abayomi Fagbe Robi Bire SA on security on behalf of Honorable Bimbo Adekanbi. Bakana Oba Amidu Ajibade Ekere Olubadan tile Ibadan. Ese o ni ta won na o. Wendy Ekale won ni pe ku eto sa ese gan. Akinboye Susan won ma bi won ni pe ta lo ran yin ni se won ta lo ran yin se ten se bakana amowo baje David na wa nbe e tin ba ti dide radio cinema lokan bayi ele ariwo ni e mo kuro ni kan ni 32 FM Wendy Esegan losan laaro lale e ma gbo tori pe road nun ti be jade ake ogbe en ti e ti ba wa dasi lati gba wa en ti e fe wole te lanfani ati wole na e se na ni towo yin emi ni kunle fani ifana tv computer dafa ni jijadu ayigbe mara wa lowo e ku kale
2: omo jaye jaye ade walk around the clock

0: ayore alone je kalalasi
1: amin
0: a ni damu lasan
1: amin
0: amin na le se lasi e o amin la se ninuta amin ni kaduku wa ti se lati joy ti eyi o fi baba tan emi o riro eleyi bi igbesi aye to da o emi o ri bi igbesi aye to se ka tesi waju to wa je pe ta ba wa rira wa a ma di temi o ba ni ti o ba ni eni keta ni tani keta o ba ni ko sa lo jale ni
1: lati yo joy yi agba ta ti se ton school ari se ko si kokan gbe sha o sha ko ri ba kan ni ki la fe go a le so pa fi ari o ba ari o kan mo dele ari nkan gidije
0: wo sojo o gba okada o ku 30,000 se balance na je machine lo awa ina tun wo ki ari ta fi gba bele e bi ara wo ran ni
2: lambo
0: eh
2: ona abayo ti wa oni odo baba kan ti wo juwe fun mi won ni ki ba ti ni mo de nigbagbo pe ta ba lo sibe oro wa ma dayo god mo wa ba yin so ni e
3: tori sheke martin apero gbogbo wa ni tori ba se jo wa a le jo ma bara wa rin na ka ma ti e ma bara wa seri gbogbo ba e jo nse mi le paro fun yin o ti su emi o ti debi hun ti abere ba ti debi yin o se tan ti oyo ni emi nigbagbo pe solution o wa
4: whatever fidi dai dai mi emi gba pe lojo kan o ma bo soju e seri ojo baba ten so yi ojo baba ten so yi emi o fi be fi tatara fi ara mo o seri ti enikan to na ba fi le la fun enikan to ku o le gbe atoku dede o
0: e oro wa nbe kona to wa la ko eyin e wo nisin ka ma fo wa ye ranse sorun ka lo do baba lawo se awo fo wo re ra
2: pe tutu
0: fo
2: eje ka lo sibe
0: o tun si bere eje lo se wo we no fi ke tutu le
2: ja lo
1: te de be na kon to ba te de
0: o le go kanara dugo yi tori awon to sanwo won o le wa ko tori awon to gbe lese
1: lambo o mo se de be na

0: I bon la on ma il lo di moni ba go kan ti ba go. Eh fa ka yo de. Yo ti si lo nu. Yo di si lo kuburu.
1: Ba mi se pa mi ni.
0: Mo gbo. Eh ibo ti nbe lara re, iwin inu gbo ni otoju re. Iwin inu gbo ni otoju re. Iwo nke gbo ni ogun ko gun kia. Bele je oju tan o da go dele. Adi afu peregede ti nse yi o mama. Ele wo lu o?
2: Baba emi ni o.
0: Ah.
2: E ka san san.
0: Nle.
2: Yes sir.
0: Se dada ni.
2: Dada ni sir.
0: Alaafia ni.
2: Alaafia ni sir.
0: Awon do la yo ba do ti o. Eh yo rorun fun
2: o le mi. Emi atawon ore mi ni aso wa sir.
0: Eh wole wole.
3: E ka san.
0: Kale baba. Ko le baba. Baba. Hello bando, awon to la yo bando ti yin. E pele. E ri se. E ri je ona yo la. E ni buriburi ke ba won jijoya. O ma ara yin ni fe gba fun yin lo je.
3: Se baba.
0: E duri re ti buru ju ti yin lo ko ni ko ba yin.
2: Baba baba. E ran ti oro ti mo ba yin so.
0: Oro wo.
2: Ko le da pe bi aye mi se ri ti ko fo ko fọlọ. Ko wa se mi ni ko o. Emi atawon ore mi ajo ko anko kini
0: ti ni o paro be se debi lo run si dirun lara yin o ti gbogbo bi mole gan eh nji o sele ni eh baba ru ni loju eja bile lere orunmila eh bara agbe mi rogun o ti dagin to da ti mo kin to mo koni di ke ba fa ni gbolohun eh idi ti yin di koja ke ba fa ni gbolo eje yen wo ni e ba fe mo loju ari na ita fe baba eni wo eji ni mo gbe won gbe nikan dia fun la mo ri omo amoye yi dori rin do ko ri meji lojo ifa eti re ni mo ri opo lese re ni mo wo eh ifa din jade o pe aidi fa mo yo lo be enu eni mo fa omo yo ju fa ile eni lo kai kai kai ka indi n ba yin yi ti pe gan o
2: ah
0: abi o ti mo pe
2: eh
0: leri ele ele
4: baba e wo ki solution sha ti wa ni koko e ki to ba wa yin yen ma e sare
0: bi bete e da e ma ga ti o sele ni pe se ri idin se yin ni sin bayi won ni emi e fa iwo ofa e fa meji fara won ti e se ri gbogbo yin na ni da lo sugbon idin be loju opo yi lori kan ba sun won yo ran gba ori in gbogbo yin lo se sugbon eyin mi sori arakunrin iwo to mo se abi ki lo gbo ko re
2: yi sa e ben sa
0: ati arakunrin din belegbe mi
2: lambo loruko e sa
0: eyin mejeji ogun aye yin tun fe ma gbe weti oro yin dabi omo buruku ti momoku mo ti mo gbo ni to tun wa lo gbe weti to ba ya wiri bo na se ri mu e mo gbagbara re o tun po si nje o sele ri tori gbogbo yin de wa yo fun yin lo se kan nisin
2: baba e se o
0: e mo to kankan mo pẹjẹ sọrọ yin ogun yin lesi e mo so kankan mo in fun yin lo sharo se ni mo be fun yin nisin omi gbona die yo wa nu mi de fi we ati kankan onirin
2: gas ti zo ti won
0: kankan onirin yo bo gbogbo ara yin
4: chat wa danu gini bayi
0: te te ba ti le se ba ke mo lo alejo o lo gbo o ni o ni o ba da da bayi o
2: no baba
0: sora o
2: ah
0: ah e ma ye ga de gi
3: gi mo ne ma so ro mo
0: o da e no le lowo te me bi ju
2: ba e ma binu
0: e so kan lowo yin na
2: ba bo soju eta wa do so mo
3: aso mo da da
0: be yo ai me ye ru yin ti ba so pe be o ba ti ri je ba ri mu o wa pada wa wa dupe je ni dupe kan mi o le mo gbo bi ki ta ma se de de ki
3: awe se be baba e ma binu
0: eh ara ko ni be le gbodo mi
2: yes sir
0: lambo loruko e ah oro ti e ko fi be egbe bo po baba to bi olomo ko
2: o wa nle
0: inti mo wo yi so pe o da ko buru in to sele ni pe lo ye si sara fa won oku re lo si sara fa won oku re daada
2: baba ti ma gbo yin ye o
0: ke ba so gbo ku eyan so le ni gangan to mo lorun ni se ki won wa mu o gba yen baba lo mo yen lorun
2: ma lo se sara ni bi kini kemi ya sara fun sa
0: in to bo ba ja kare lepo ah bo si de bo je wo na lori fomo were o ti yo ara ko ni to mo si
2: ah baba
0: oro je o le
2: ah ope o
0: lo ba obi re ki won sa dua
2: ah baba ko ju be lo
0: fara re ba le o baba ti sa dua fun won tan boya won sa dua fun won ni isin yi to ba ti a da gokun ru ti mo ni ge ogbo yan we seun o wa we sugbon ko ko ri pe won sa dua na ki ogbo yan to we o seun be ba ti a wa we dagbara dagbara awon onile eh awon iya mi opa ki ola ki alagogo de o nba te bulenja tin namo lairi ah e pa igba eh olorun awon osa mi ojo sise fun yin eh kilo ni run
2: ah lambo ah
0: o je do muwa
2: ah baba
0: do muwa
2: ogun aye ni
0: o je do muwa
2: baba ogun aye
0: o wa le ku olorun rori sego yin ri be tele tele e bara yin bale lagbara awon onile ori yin oni buru ju bayi lo o le mo tete san ni ṣugbọn ko ni buru ju bayi lo tin bayi fi mo nbi to wa yi epele epele o
3: ese baba o o da o ese o a mo ri ba

0: mo fe bayi lohun ku ba mi se nijo ni gbogbo ona e se o baba
1: mommy ojo
0: bye to
1: eh eku ise oluwa olorun a ma gbadura
0: yin amen amen
1: olorun a ma gbe ile leke
0: amen
1: gbogbo n te ba dawole a ma yori si
0: re amen amen
1: be se ntule olorun se olorun a ma tu aye
0: amen jesus
1: eh ni se lasan
0: amen jesus
1: se wa ri gbogbo be se nse yi ba wa se ri be na lo olorun ri o gbogbo orun ri gbogbo nkan te nse gbogbo awon angeli ti won be ni orun won ri gbogbo nkan te nse lagbara olorun eh wa jere laye pelu ogun lo na lorun na e forun sha wa ni wa yin ti lorun ti won ba n ka oruko awon ayanfe lojo ti won ba n ka akasalika ah ni ojo na won ni wa yin ti
0: amen pastor e se
1: be se se ni ke ma se o be se tule olorun se e ma tu se lo
0: e se pastor
1: in fact mo appreciate yin
0: e se
1: mo appreciate yin gan
0: e wo mi se mo ko de wa laye ka gan
1: ah
0: tori olorun tori gbogbo mo se gbogbo nkan ti mo se ninu ijo yi na tori awon omo mi na ni ati ijoba orun o ohun ni mo le
1: e wo iyan lo se koko ijoba orun yen o wa very important
0: beni beni e se gan ni pastor e se
1: e ku se e to e tesiwaju
0: yes ma e se
1: ma se olorun atubo ma tun
0: ni mi ami ami
1: every time won ma wa bi won tun le se won gbogbo e se ah e mi o ba tule olorun se bayi na olorun ma tu aye e se

0: ba se aboru oyin la lati se basara male ku ba
1: je ka wole jo wa
2: ah e kan wa gbe
1: baba
0: baba
1: baba baba je baba e jade
2: eni suru
1: kilo tude
2: baba eni no e ka son
1: ara ba le gi lo sele
2: baba eni no e wo mi ati lambo
1: eh
2: aye wa o ti fogo fọlọrun eni ta ba ti fo se we abi lambo ti bi nkan to so ni e eni ta ba ti fo se we pa yo ma daju bayi lo

0: to ba di lorun mo ko fun lorun pa ko si do kan mi nbe nti mo so fun ni wi pe kan sa adua fun ni tunu tinu
1: ko ju be lo
0: eyo kan ti enu
1: o ba temi
0: so ri wo ti e oro ti e na ogba agbonju ti mo ni gbaja mo ti fin la party sabiya
1: o aye n gbe wait
0: eyin mejeji yi ogun aye yin o le ju ah o le jokore o lo ṣugbọn ta se ni pe oro ti eyin mejeji na ikankan na lo fe ba lo sori wo ti e wo lambo yi do ni lati se ni pe bo ba je epu lori bo je ja lori in to ba ri ori lo gbe fa won obi re iyen yo kan le kejo wa se sara famo ma kekere boya 5 naira lo nbe lowo re ni o boya aye kan o mo pe tin ba fe puro fun yin so pe lo ri mi wure wa awe ijeun ni ile lo ba guda wa won je ka ni e si din mele guda eyin kan je to wi kin do ti mo se kan fi je mo gbo lowo yin tago elebi ni mi ni se ni gbo lowo yin ni eh go guda leyin igba te wa bi gbogbo nu leyi ni mo tun sese tun fose fun emi ga tun lo tun wewe wese danu tori o se ara yin ogbo mo pon ni o ti fe mo rin mi ga sugbon adugbe ba won ni le ko ju oyi wota yo nta gbara le ka iwo na sara nikan lo kan si
1: Ajiku ki la ma je sara owo aye ki fi ranse osorun omo lo mo se joko titi ti won lo bi se kankan ti won labo o joko fise bi like won joko le e mi ti won lagun kiri rubi so pe gberu ninu oja bodija ni tun ma dawo fun won
2: bo o ya mi lenu ki lo ma be ya mi
1: thomas
2: ko sadura fun
1: ti ti o ba pe ti ori ti o ba pe ori temi pe won o se sara kankan
2: same thing
1: so na draw them mi

0: son bi o.
1: Hello.
0: Eka soma, yes ma. Awson la wa mami. Eka soma, yes ma. Shala fi ale wa ma. Baba woni she de no ma.
1: And dupe lord olong.
0: Oluwa seun. Eh ma, e wo, mo ma fe run aso kan ma ni.
1: Iru style wo le feran.
0: Eh eh, gege be ti mo mi bi e mo se ti mo nse wa.
1: Mi o mo se te nde ba salaye.
0: Eh da. Nitori se ta nse, won si ni pe ru ati buba ni ka ma wo. Ta wa fe lo sise. Eh tori e na mo se wa fe ran iru ati wa bayi pelu aso. E ri pa aso e fine gan ma.
1: Eh si so buya.
0: Eh eh.
1: Tara odo wa gan. Ma wa na la ran. Egbe wo eje won wo.
0: Beni.
1: Iru ati buba na le feran.
0: Beni, ma iru ati
1: buba. Iru ati buba nkara.
0: Ah. Iru ati buba ti bi ke pora lu lorun ki ede won
1: ise mo ti koja ba ni ise mo ti koja be
0: eh
1: ankara wa ni ankara 5000 ni si 10000 ba se ranu
0: ah mommy 10000
1: ni o
0: ankara 5000
1: era ko si bi egbede 5000 la ankara
0: mommy se ri bi mo se duro ti mo duro ji te se wo mi iye to ku lowo mi laye lorun ti mo ti budget fun aso to yogbo nkan temi budget ni mo ti budget 25 wi pe ke ko ra mo mi na mo ti se tailor ri ki ke ko mi nkan mo se ni ke ko lu lorun ke de won eyin opa melo kan fun iro tan
1: baba wa e po rorun ni eyin gan ba ti lu lorun e to de bi ba se nse nu anti a se 5000 ni ko si bi e de gbogbo wa pata la nse gbe be de sobu eyin lady kilo kore loke o nti no so fun yinu nto ba si jo ma nkara ro ati buba o be la 5000 lesi 10000 eh awon gini olowo lanla pa se nsenu olohun ni je asise gba awa na oni sise den yo ni le je nbe ko rorun ri ka to la an te mo nsin ni an fo wu si an se gbe ko rorun ni isin
0: we dey like she te ba mi she last time here o
1: bi se owo eyan ba ti dayan loju
0: o da
1: e ke le mo tun wa na ni
0: eh
1: o de se o
0: sherry to bari bakan na mommy ah to bari bakan na ni ma tori 25 yen lemi ti budget pe te ma ba mi ran aso to bari bakan na ma
1: sherry nti nbe lori lede ni isin soro keyan budget te lede nu oja ngba mi ko pe te budget ko le pada ba ehe wo lo mo wa sanu la ro kutukutu bi a se nsi sobu eleyun kese wa won ran so 25 won ran kini kan ajo tin si dan ro le ni isin won fe mo la go loluwa re lori ka kikila auntie ti asi wa lo jina ni e jo ba npa ti se wo gan lo
0: mo pa gbe nkan ni ma
1: ah e gbagbe ara ma eh egbe wa egbe wa
0: ki le wa
1: oju lo ma nroju sanu ni ti mo fe se fun yin
0: e
1: be se so pe ibi se eh kini kan lo je fe gba lowo yin se
0: e ma ba mi ran
1: ma ba yin ran
0: e ba mi ran ma 25 ni mo ni ma mi ni owo mi 25
1: e se kokoko wo wa na owo ni kokoko le ka ni
0: o da e gba ma
1: o da e se aba diro le ran mo wa gba
0: o da
1: se bi buba nu re abi
0: e buba ti wa ninu e ma buba ti wa na e se go ma e se o e se ti yin na ada o
1: mi e se atadu ale wo lo mo wa sa a si se pe meeting ni o to lori to kenu bi pe tin se lako lako ni bi eni pogun aye njo lori ni ki lo de le yan wa gba se ni se mo aje ko mo kowo ilo ni ajo tin da ro legun wo re pe ayun si ni olori ibu na na won fe won la go foki eyin kini kan abenu gan abenu gan olohun sanu wa ni ah e wo pe le ma gbọrin o emi mo ti re le na mo ta ni ajagun ni gun je kini kan ni mo ti je le na olohun sanu wa ni

0: jao
1: e ka bo
0: iya bi ti sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni i ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni itu ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lo fo bi yan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 feyin e ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki akon lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o
3: FM 94.9
4: Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: ayo nti o ma pa eleri e ni sunku
1: kini won oni ye bura mura mu ni ju meji asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po koko ke o po 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
2: FM 94.9 Fenye Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan Latin Pet

0: oni ki yin la ki bani tenran la le foro lo eni oni kalu katosi enle nbe mo ki yin ni ti le toko adaye ba le to yi o eni ti o si si onigbowo re awon na ni oloye ewe nje igi adubi agbefagori ite ti won ji otun oluwawo le ibadan awon na to ni magaji ile olu oje awon ni si onigbowo eto yi be ba wa nbo lati ri won adugbo oke ofa baba asale ibadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto ti lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan ti nbe nbe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefagori ite namba ile le pe won si 080-33-260-1-41 esile lo 080-53-45-9223 bayin na ba ni nkan kan tabi ekeje te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eya ma bere eyan to ba so pe osaye oni ton ti ku won o ti gbe si ni mewa nsele ni duniya o eyin obi wa papa te ni omo birin atawon omo kunrin ti an ti toju bo esi mo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun fun ra won ni an wa lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin ayiranju mowo eni o ba ni bi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo ja doyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran le eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi yi ore kunrin re aimoye igba ni mo wa lo to je pe won feran ara won de gongo ama gbo dijo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won si ra won lalejo eyin na mo boko ya to bin ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe si ra won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo ele lanfani ati gbo loni ni koni dola e ku kale Eka abo pada, on so fun a pe blessing dele, nkan kan sele. Ati joko di nira, ati naro di nira, ati bere o se koda. Loba di pe bi o se ga, gbigbe ni. Ha, iru e wo re ye, abi ama o. Mo se di pe anko man re ye, wan lo le wo san to loko. Subak bok bok bwen ju wan, pa bolo jasi o. Ha, iru ki le le yi, inkbo ok pe, le ni ka so fun a pe. Pelu gbogbo nti won ko te nra bo ti je pe looto en ri owo ra tori pe omo eyan la kan ni nilu Abuja won gbe ko nbe won ni ki won o gbe lo le ijosin won to bere abe mere ni abi elegbe kan ni abi kini kan ni ki won se gba ki won sawo ibi ti a to gbe lo koni koko ibe leni kan to wa jagbalagba nbe to je bi olori eleyun lo wa wo sakun oro wi pe aye ta mo wa yi aye eyin gade mo ni orisirisi ona ni a ti ntoro omo elomi atoro omo lowo osa elomi ani nkan kan to je ti dile te pe bi oba ti yanju e adua re o le tete gba sakun to nwo e ba fese le to o ibe ni a ti aronu kan baba oloye ewe nje adubi agbefagori ite wi pe ilu ibadan lo wa o si to je magaji ile olu oje eyan nla to loko ti o beru oko ni orisirisi opolopo nkan bayi na ni a ti ba debe tolorun gbadua re e se ja ka won kokoko ti e pe na pa won ba ti e gbe lo se ibokuku ti saye daro won ke si oloye ewe nje adubi agbefagori ite bayi ka sa bayi kawodi ngbo ni amo fe gbe wa oni bo ni tin se bayi ni se bayi ni se en gba ti o salaye tan baba ni e ja ka won o bere lowo ofa ki lo ko re ki lo ko ye won bere won si so nti won o se gbogbo etutu ti won o se pata won so ye ti ona won ibe ni a ti bere yi pe gbawo ni ka won wa baba ni ko pe dandan ko won foju kan o tori pe ko si bi ti afefe yi fe de si afefe oni fe ko mo kan gi oko la ko da ko je lu ebo lo wa ba tegun adua ati gbogbo ntan ba se to ba ti re ba piri lo longoji ntin se yo fi lorun lele won sa deun yo wo awon eleyun won fowo ranse si an ibi ti baba ti bere re o awon etutu lori sirisi ti alawon o se bi an tin se e ti won o gbe lo diesu atadua repete ti won se be ni aya gbogbo re sori aworan foran video won si send e se ni to gbe se fun won eleyin won wo leyin to wo adua to se re eje ajogbo
1: e se gan ni sir be ni mo ri gbogbo awon nkan e e se olorun a ma fun ise o ron ni pada leyin yo e se bo ni mo dupe o emi na le send e sa won ti won ise e se gan ni mo dupe o olorun a ma fun ise o o da sir
0: leyin ti a jo soro tan ti baba yi sadua ewe je adubi baba ni ki won mo kan bale wi pe ala to mo nba lamojumo yo ri orisirisi nigbati afefe tutu ba kan eleyun na ri video bo se send e si omo ni bi to wa re gbogbo adua tan se won ni ko mo omo sami bo mo tin gbo lo na sami kile o to mo omo yi lala won lo so po on ri iya kan to gbe epo pupa wa pe ko won mu epo pupa won si gbe fanu tin ni odo tin fe siun a je wi pe adua ti gba o kile le omo si omo ti o le dide o bere si dide omo ti o le jeun a bere si jeun omo ti o le de e se gbonse a bere si lo jejeje oni ba mo se ki phone mo le re o to pe won wi pe gbogbo n tohun o le se tele o ti se o oro re lenu baba ti o be ewe nje adubi nse e tun gbo n ti so lele keji
1: e se gan ni mo dupe o ninu mi dun gan tori omo obirin ti o se kini na o ni ohun lala loju alaun ohun ri ti won gbe koko pa wa fun ti won a tun gbe fan si pe fan won fe so won a gbe koko pa won fun le koko pa mu pe fan won fe so won a wo pe emi o je mo tun me ni won ba oye temi mo a wo pe o da pe won fun lero ni e and won de fa fi itura ti oni bo se jiba around the fere pe ya ihun o nje on lowo nsin ni lo so e se gan ni mo dupe olorun a ma olorun to ti fun yin se a pada ma fun yin se Olorun ni dojuti oruko Jesu Olorun ni dojuti o e se gan ni o
0: Iroyin ayo oni aso fun baba ewe nje tinu baba na si ndun wi pe Olorun seun baba wa ni ko si bi kadua e ti gba sugbon beyan ba ti de bi ti file e wa o se se kadua o mo gba ketete yan ba ti kan bi ti file re wa bi igba teyan fe ran je ko ni ki se mimo se tawon na igba tolorun ti pe odo tawon ni yo ti ri isegun ati wosan lo je ko ri be Olorun gbadua omobirin lati pase baba oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite ti won je otun oluawo ile ibadan bi won na ba wa fe dodo won lati oje eleni egun okada tabi moto oke ofa baba asale abe ti nlo de aje aborita pirin eyan saso kale ni baba asale e ti ri signboard won bagadagbagada nbe oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite otun oluawo ile ibadan general e kan won la tabi ke kuku pe won si 08033260141 08033260141 ati 08053459223 08053459223 aisun ni di amole
2: baba peri apo ni agogo wole ke

0: ba fe le dumare tun re loni o ba ti be ki bebe o to ma be
1: ile ife omo guara arapata
0: oba ti o ma wa ngba ti bebe oba tun ni simo ari iro ala
1: omo omu aran eyi nko
0: alalede orun adigun sanmo
1: omo ilorin ka
0: oba alase kaye agbo koja ogbo ake mo bi oju ariran juran lo poro somo lete
1: omo ondo atafu
0: ase ni bo ti fe oba jimajebi ise apase erorun oba oluni atana onijeta ajere eleyin emeyin pari pari ola ominira oro olufini mona oji logo sogo oba ariran juran lo oba agba oba ojo oba aseju oba wakati oba gbangba oba gbangba oni gbogbo lekile alaafin orun ati taye le kan susu eru re yo mi ba kabiyesi ojo nro ni fe ko de moda keke be ba bo lohun oba mi lere ani mo ya sha o bo se we mi le mi nsola mi

Okay, yeah, kabo lale yi. Sikani to gbori gbegbon. 32 FM 949 94.9 ni Lubada. Why the Shola? Orolabi presenter lo ko mi. Iko ye so mi Tunde loni o ma gbon yin. Aporogun jo mode. Apo otun leru won ni bon rogun lai lai ofa otun mi leru mi oni bon yena. Omogun losan o le loru o le aso ko tewu ko. Nde ka ro mo to da bae ka ma.

iyun koko duro na pe elo to Tony abi Toyin ki lo ngbiyanju ati so pe ka won wa nu o tun repeat ara e pe Tony iwo mo nba wi se iwo Tony o ko tan so ona asege kan o si mo iyun to wa so fun wi pe o wa ko ba fe ba mi soro o lo chairman tabi ko lo Mr. Tony Elumelu e se kini se wa na opopolopo awon eyan loni to je wi pe won la won Gen Z Generation Z abi kini ka pe won nje se ka work debi wi pe a wa ni lanfani ati mo ti won pe ni common sense mo ni se ka wa work debi wi pe a ni lanfani ati mo wi pe eyi ohun leja eyi leja oto leja sire owo eja ojo owo eja arapin eja ija ni won so pe moda o wa ninu ihoyi e se ta lanfani lati mo otun yato so si mo nitori pe a n claim wi pe ati ji asun mo iku almo oju o asebe kan si mo ase pa mo lo ko si bi generation kan se le so pe ohun ti ji to e mo je ajide bi wi pe agbagbe asa agbagbe ohun ti won pe ni respect a gbagbe ibowo fagba okan ninu won iyun ni nkan alakoko ti mo ni mu wa loni shoki lori oro yanju wa loni ati oro ti marugbo takebe todo asungiri sarajo gboro ti wulo fun gbogbo.

Me ba se ndarapo mo wa 32 FM 949 94.9 le se be te ngbo why the shola Orolabi presenter local Miliki Express lele yi bi ta lanfani lati ma gbo awon orin lokan ojo kan lo ba da won lo ri pe obi hun mejeji aku nbi ni isin alagba ni won ounde nbi ba ku nbi mo lo sori Dr. Sikiru Ayinde barista oke agba ni mugun yi e ma je jabo en le nbe won e ku ikale

ṣe wa ri soro te ba mu o ti di soro yin tuntun o tori gbogbo igbagbo eni tin be mi mi ni pe isoro tohun lo tobi ju won gba to ba si je pe soro re lo tobi ju definitely nigba to ba fi mu mi ele to kere ju ti e lo mu tori gbogbo eyan loju ara won won ma ro pe soro tawon lo tobi ju igba ti won fi da kini soke da sodo eni akoko mu eni keji mu soro eni keta mu soro eni kerin mu soro gbogbo awon ti won be nbe njo na lo won mu soro gbogbo basket ohun o fe ri ko si soro kankan nbe ma awon ti won wa lowo waju ni iwo to ba ti mu soro bayi o wa si beba ti nbe lowo re to ba wa si beba ohun tan isoro tuntun to ba tan ba ko sinu paper ohun oni ti e ko ma mu lo le onikaluku bere si ni si beba onikaluku bere si ni si beba enu ya won onikaluku bere si ni si beba won ri soro omo elomi eru ba won elomi ba pariwo opolopo won ni won bere si ni pariwo pe isoro ti tohun tohun fi sinu kini lekan o ta lo mu ohun fe nkan pada isoro ti tohun tohun ju sinu basket tohun ju sinu apere won e dakun e ba mu nkan ohun seri isoro onisoro tohun mu yi ohun o mo pe ohun pa ori olohun mora lati jo eni nkan de eyan kan bo mora lohun mu yi bo ba wa je be seri isoro tohun tohun fi le ohun ohun fe gba pada

Iku woju tafa tafa. Iku woju tafa tafa. Uso da pata. Oni lai lai lai lai. Kuni lanfani ati le lo royin nkan to foju ohun iku ri. Lati gba na tafa tafa ti se be to da pata. Ibere kan lo lokan yi mo si mo biri o pe bo le mi se wa mo itan won wa bi. Ta lo so fun mi. Ire o eyin ara. Alo alo. Iyun ni alo mi alakoko lale yi. Ki la lo elekeji na. Ori pe alo elekeji o wole wa. Kini kan ni won ni so fun o. Bo ba se gbera re laye o se gbe o. Bo ba se gbera re ni kini se? Aye o se gbe o. Dress the way you want to be addressed. Oba kan duro to kan duro shagalanti. Be laye o se address e shagalanti o.

emu lomo mi emu laso mi mo leru mo ni wofa mo laya mefa mo bi mo mejo mo lowo lowo mo ti kole agbe ka mefa ni le mi o asan ni asan gbogbo e loju mi emu emu emu emu eje amemu amukara won tu korin inu won dun won jo won yo lanke ba poro ba lanu alaba pupa alaba la koko alaba odan eyin ore mi e ba mi pe gbogbo won tu pe alaba alaba alaba down obade ah ah lanke o fe pe mi pade a mo npe o lataro so nka mi lohun ni ale mu ti tanu akirigbe e mu tanu akirigbe ke a ti se yi si ogo ogo ige ope nu o lo kope ni nsin ka le ri emumu atemi ati awon ore mi alaba ba se be ingope ikete ikete gbo awon ore patapata won su sapatun won su sapose won wo bi alaba se ngun igi ope lo ibi ti won tin duro ti won wo le kan na ese alaba yo igba ja alaba subulule alaba ku o igi oko da ojojo mi se webe oja osupa bomi loju rete rete alaba se be oku iku pa alaba iku pa biri abiri re ku iku pa biri abiri rorun laipe lai jina gbogbo won won dori kodo won soku alaba ama leyin oku tan gbogbo won patapata tun pariwo emu da e ba ti soku en to ku emu yi emu tori emu la tori ewa alo o alo baba olando gbede lanke ba bu sekun pe ah ko se mu mo awon ore tun lawon lo da keke to lo mo le lemu kan lo ba lo gbe lemu kan wa gbe mu ohun de gbogbo won ba mu ni won ba tu danu itu e se mu lele ya bo mi eyin ore mi e ja lo jare gbogbo awon ore won se be won fe ma lo awon ore ti se be won ti lo won ti binu lo tan alaba lanke ba wo pe kini ko hun o se o ohun o se be ohun o lo si ilu awon oku ohun o lo pe eni to je alaba ademu ohun o lo da pada wa sorile alaye bayi ni lanke se bere irin ajo lo sinu ilu awon oku lati lo gbe alaba ademu re wa ibe irin ajo yi sori igbe wa abi ko ri igbe wa be ba darapo mo mi ni isin 22 fm 949 le ngbo miliki express re Ayidi Shola Orolabi presenter loruko sori elemu re iyun alaba sori mu wale abi ori mu wale ibe mo ba de mo nbo won o ti de

0: lohun ti doku oku kan o si tun ni pada lo le lo demu pela laye mo lai lai lanke busekun lanke kunle ehun pe ah ori ohun ki lohun fe se ore ti lo awon ore ti fo ohun le lori oro emu ina ni ki la fe se soro yi la fe se soro yi awon ore ti lo emi gan fun alara mi emu elemu odun lenu mi mo bi omi ni se mo ri iwo nikan ina lo mo emu mi kini mo fe se bayi alaba ni won ran lowo won ran lowo iran lowo wo ni mo fe se fun o na won ore si waju ai orin wo mi lara sole file
1: Maito,
0: I'm a colour of a layer.
1: You
0: call it over my yard. Was in the wobble loons in Express. 32 FM 94.9 4.9. Why did Shola Horola be present?

0: ni ko na wo siwaju e ni kila la ba fun lanke lanke o mu kini la la ba fun lanke
1: o ba mi aki ewe ye de mi ore mi dada
0: o ba fun ni eyin kan ni eyin re e gba eyin yi lowo ni daju wi pe eyin yi gbogbo gba ku gba to ngbe mu ba tin gbe o ma so eyin sinu omi to ba ti so sinu omi ropo ropo yoyin ku nbe o ri pe omi yo wa pada da emu
1: pare o bele da o are
0: ko pe ko jina lanke taji loju oran gara ti o fi taji bayi lo ba ba won ore re nwaju re gbogbo won bere ti ni pariwo lanke ti ji o lanke ti ji o lanke ti ji o awon ore re ti won lo njo si ti pada wa lanke ti ji o lanke ba wo we so un siranran ni ohun lala ni soju aye lo un wa ni kini un tin sele yi gana to ba ran ti pe ah e wa o ma dabi pe enikan fun leyin abi ala lo ba towo ba ko lo ba beyin nbe awo ti o ti ba ko to meyin ku nbe lo ba so fa won ore re pe bye loro se ri o e lo gbe koko wa e lo gbe koko wa o ikoko to lo mi ninu e lo gbe koko wa o ikoko to lo mi ninu e je aseyin sinu ikoko ka wo boyo ma demu gbogbo won gbe bi ko to bi ko to bi ko to won gbe koko saarin meji ogbo mi sinu e okun demu demu
1: baba doyo baba ka yode
0: be ni agbe mu ti won gbe saarin meji won bo mi sinu e okun demu demu won ba so eyin sinu e won ba ropo won ropo won ropo se yo demu ni abi oni demu se yo demu ni abi oni demu gbogbo won naga won wo won naga won na orun orun won gun toto toli toli e ba ma ha kan wa aha kan ti an mu wa ti won ti ri agbe ti won ti ri agbe e ni kini won ba nu agbe na en garun po ti won ti ri agbe bayi e mu lo bole nu agbe o inu won dun
1: emu
0: o si ku mu iga ti won fi te ti ri agbe ti won be mu nbe ti gbogbo won be mu ti won yo bambam inu won dun won ba bere si ni kori ti gbogbo wa memu ka tun yo ka won ore mi ma mu

0: di ọpẹ oni wọwe lailai ni ikọni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po koko ke o po
1: o se ọlọrun mi o po
0: 32 fm 94.9 a nfẹ ni gba gbogbo aye
2: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM dosu o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: FM 94.9, Laughter House, Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan.
1: Wo, bi oro ti yo lati ilare. Ma gbo kiki eye tara won ya gaga. Si ti e si oke rere ni. Nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se. Ko ni feyin e. 32 FM 94.9. Emi ri ki o ni budu lo so be.
2: Kini won o ni ye bura mura mu niji. Meji asunrin o si loja gbo. Ikoni ti o se bi 32 FM si. Ti wa ni dunu atayo. Olorun. O po. O po. Koko ke. O po. 32 FM 94.9. I'm fair.

0: nta yin wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won jo pari le won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you.
1: Na o lo fa se ko meji
0: so to pe ni grace mercy ni e tun lo ra mi
1: amen
2: ara yi ki de ki ti ya lanu a.

0: ti oju ti lowo
1: ayi
0: te ro na lo
1: ayi
0: ti eniyan baja bayi ni oluwa jehova
1: wi
0: loruko oluwa egbe itusile
1: yadalabi
0: edabaluka dadabagwada ode.